ga gusirika omulundi gumu. System yokutambuza omusayi nesirika omulundi gumu. Ate kiba irreversible, muba temukyasobola kiza mabega. Abawandiisi abawandiika ku mpisa eno bagamba if all goes as planned, bwanga engeri gye bakiteeseteese bwe kitebwe kitambudde, munnange omuntu ono okufa kwe kutwala eddakiika 5 zokka. Yadde nga empiso zino bazimu kuba kumukumu, ne kibanga empiso esembayo kitwala eddakiika ezitawera 2 okubanga omuntu ono amaze okukisa omukono mu kibya. Ndowooza ekibeera kya Kabaka. Ne kale tugambe nti aba amaze okusamba baketi, aba amaze okugenda ezira kumwa. Tolowooza nti bino nga yetubyogedde buli kaseera bitambula bulungi. Jukira gye nkusookeza ewa Krista Pike, omukyalo oyo gwe tugambye eyavudde Katanda ku eyabuuse mu ssanda mu lulimi olw'okugereesa. Bamukubye empiso wano amawanga states ezimu tujja kulaba nti bamukosezaako ddagala ddala eitaino lyenjogeddeko lyenayise abawandiisi era ne bannassaansi lye baatuuma pento barbito. Kati njagala nkutwale nti oba okuwa amawulire agagamba nti waliyo abantu bakubye empiso zino ne batafa bawerako. Era waliwo n'abalala nga bafudde naye nga kibatwalidde kumpi essaawa 2, more than 2 hours to achieve death. Essaawa kumpi 2 ng'omuntu ono tannafa, ekyantutte essaawa eddakiika just 5 zokka. Wano mu mwaka gwa 2009 Romel Broom mu Ohio okwagala okumuttisa empisa eno baakusazaamu. Lwaki? Tebaasobola kufuna misuwa, oyo neri tebaamukubirako ddagala. Baagezaako okufuna omusuwa ogusaana okugenda, kubanga si buli musuwa nti bakuwamu lethal injection. Naye baagezaako okufuna emisuwa ku mukono gwe ne gibula. Ne mu bitundu ebirala emisuwa egisobola okutuusa eddagala mu mubiri ne likolerawo kyagaana. Bw'atyo Romel Broom n'abeera nga teyattibwa mu ngeri bw'ekyo. Ate wano ojjolya abalamu 2026 mu Tennessee waliwo era abakola mu kkomera abaagezaako okutta, kugamba okuwa ekibonerezo. Wenjogera okutta omanya nti kuwakuwa kibonerezo kyaku bakuyita kuwanika muntu kalabbaane waffe, naye wali kumukuba mpiso emujja mu bulamu nga kyekibonerezo kye bamuwadde. Musajja bali omita Tony Carruthers mu May May mu mwaka guno gwennyini 2026 baagezaako okumukuba empisa eyo, naye baatwala essaawa nnamba nga banoonya emisuwa wawe bagenda okukuba empiso. Ebyavaamu ne babeera ng'omusajja we bagamba mumuleke, era ne bamuwa omwaka mulamba Governor Bill Lee ow'essaza eryo yamuwa omwaka mulamba Tony batunulye mu nsonga ze. Kati yazzeeko ye Krista Pike nga 3 September omwaka 2026 yabadde omukyala eyasoose okwaga gwe basoose okusalira ogw'okufa, era ne kuba nga kugenda omusango ogenda mu oba ekibonezo kigenda mutuusibwako mu myaka 2 mu Tennessee ye mukyala abadde agenda okusooka oluvannyuma lw'emyaka 2. Bagaana ba lawyers be basooka ne bagaana ensonga y'okutta omuntu waabwe nga bakozesa
enkola ya

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chikumu usambu katonizi mwenda pale FM kwetuli. Auliza tuli mprogramu usilamu liyakubo House of Zakah and Work for Uganda. Bitubiwana buwa no. Atuge na maso na kwejukiza na kwejukanya empaji ene yoku satu. Nate wetuogere lakati alhamdulillah kakubwa katonyemu. Na yetu wagala ukebaza mwina abagina maso na ukubanga mweta wa mteka teka. Unaku wiki eno tuwabade ko erugaze yomabira. Atugenze ukuteka yente kateka za kaboksi. Tuwabade ko ni musomali waita Mother Kevin Secondary School Mabira. Elanga tuwagala ukebaza Muganda wangigava. Kutukajia ibinsuma kusomele ilio. Lokutuwa njiza dala ulu njino kubanga tu seyo ni tukugile kwa hili ya vana noku launchinga mbukisi msumere ilio ngatini kula ya we kubanga bayamba kabana watanina mwasirizi msumere ilio atewe watu seyo kulaba antipokse no wani teka tekine ya House of Zakah na yu ya koze ulu njia baizi ila njagala kwebaza ni teka teka ya baizi kubanga siya ya uli jio msumere kwa naji gosomba kutambulamu ne okuteka teka abayizi okuba abakulembeza abalungi njagala okwebaza na sanze yo prime minister ngaina ne cabinet inamba eliyao mulimu ogwo mulungi nnyo njagala okwebaza obwekitiibwa okwekitiibwa Ssenjoji lipyute oba amyuka Ssekiboobo olokola mulimu mulungi bwekutyo era twagusime nnyo kale nno twagala okwebaza n'abasomesa aba Mother Kevin olo mulimu mulunjo kutuwa koze, kutuwa labi. Nate House of Zakah ni wakufi Uganda kujukiza kutola Zakah mumaliyo. Seka Jamiru,
0: yeah.
1: Abantu banji waga yara kulo mulimu kuno. Manjima bigao tupadenga tulimu cheya. Tualike masakeyo. Netubu uza, nadengila kabu kamansi imbeyo, kabiji. Abantu nima ganti, ina iba na baba langida kunti ba bevasingo ku okukungule mwanyi terimba. Kakati ate kati bakaba newe bakungula bakola ki? Kakati omuntu ayinza obutamanya migaso oluusi gya bigambo bya mugamba omwaka negutamba negugwanga okula katutito tulimu gwa kumi naye nga tatoolanga Zakah nga n'ekiweebwa yotawadde naye nga ata abali mu bwetaavu bangi simanyi tugenda kutwanga tutandikirawo
0: naam alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: omuliza wa radio paru wenajoli tukulamsako era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atusasira fenna tukwebaza Allah obulamu bwatuwadde Sheikh Yahya tuwangadde
1: alhamdulillah
0: kubanga ekiseera kyaliwo oba wali ofaanana otya
1: di
0: n'akabuuzizza ajja tine Mungu amusaasire
1: amina
0: maama wo kubanga yandirabye ku mpale
1: Ndabada
0: we bwafaanana kati naye alhamdulillah buwangazi Allah bwatuwa aba atuwa kigezo ekyokubiri nti olwaleero bwobanga gwe bali bagulira sitokisi
1: kati
0: olwaleero gwozikola ki gwozigula eyo yenkyukakyuka y'obulamu bw'omuntu Allah subhanahu wataala gyateekawo bwe tuba tutandika ebiseera ebisinga eyo sunna
1: nkola
0: tijja gamba nti bid'atu hasana naye sunna enkola ati hasan
1: ennungi
0: okusooka oluusi okwaniriza abantu n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala lwakuba Mungu yatugerera nti bembeera nabo wano mu studio ne bw'ogisoma n'oginyanyagiza otya teri yenyenya Allah asaasire bamuzeeyi baffe bajjajja
1: baffe
0: Haji Abdurrahmani Kasaliko ajaba simbago mchikuta
1: aha
0: abasajja abantu wagaza okusoma kulane kubanga
1: kulanga batefu itakoze zinga nziwano kama de mpuliranga nange njide
0: ojiulira
1: njiulira
0: a tojiulide kubanga balikwe bagiuliranga yagena ngana kwata mu nsawo nagyayo
1: kyafa kirinaki
0: kyafa kirinaki nakuwayo kantu na ye mwabe nakuzino oba imani Mungu abasasire ate musasula bazikira matali abo bomu bawasi
1: tali libalibuze tali libalibuze
0: olina agwe ebigwao manyine nzikira enna kuzino nayonzi kunaye Mungu abasa abatase
1: amina
0: naye alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: isere bisinga tani ko kusoma Qur'an eyo kubanga tewali kikisinga ere bisere bisinga bwe tujisoma omuntu omuyandigami nti kikitumala mutusomere namba oba mutulagirire we tujja tuwezaka tulide samiina wa ata'na tulide era tugonze naye olwaliro mwabikyuse mwa samiina wa aswaina tubitegede ne sede tuzirina nete tujja kuziwayo tetubitegeera tetukola tutya songa ebirala mubikola ki
1: mubitegeera
0: kakati ennaku zino Allah yampa omukisa
1: esebo
0: nina emoroka zemvuga shakamani ziri mu kifananyi kya Sinotraka ya moroka za Rutete Ventures emoroka eyo esasula kakadde buli lunaku esasula kakadde buli ki
1: buli lunaku
0: kakadde oyino kateka mu ofisi wa mukama awo ka buli lunaku ennaku mukaga ze milioni meka
1: milioni mukaga
0: kakati bwogenda okugattamu ewiki ze milioni abiri munya bwogatta emyezi kumi n'ebiri ze milioni meka
1: bibiri
0: kale bala kyobaze nti bibiri mu mukaga tobala kingi ate tobala kitono kati katugambe nti emoroka eno bwebe byompiira oba egikozeeko saaviisi gijjeko obukadde bibiri girako ddala bibiri
1: nga bonna bugenze mu saaviisi
0: ebyonna bigenze awo n'abakozi bo kale esigazeewo ekikumi esigazeewo emmeka
1: enkaaga
0: esigazeewo enkaaga ze miliyoni nkaaga muvaamu zaka yenkana wakati gwoboga nti bakisedde naye tusooke tulabe nti emiliyoni nkaaga muvaamu zaka yenkana ki
1: muvaamu mitwalo kumi n'etaano
0: emiliyoni nkaaga kakati bwe tuba tulina abasiraamu abaziina nga emitwalo kumi n'emeka
1: okamu kitundu ndooza
0: kamu kitundu nga tuyinza kungamba kumi na mukaaga ng'omuntu ayina ena mwaka kaaga awe mutwalo kumi na gumu enkumi ttaano okitegedde
1: miliyoni nkaaga
0: naye onowa emiliyoni enkaaga omwaka aba ajjamu sente mmeka
1: ajjamu miliyoni bbiri emitwalo ana
0: emiliyoni bbiri mu emitwalo ana eyo emoroka emu
1: oyo kati haja aliyudawo
0: ono bamuyita abati
1: Kabunga.
0: Ono bamuyita abati Kabunga.
1: Okay.
0: Okitegedde. Naye bw'abanga alina emmoloka kumi na mwenda abagenda kuleeta sente mmeka
1: buli lunaku obukadde kumi na mwenda
0: bwe obukadde kumi na mwenda omwaka balina sente mmeka
1: kakati
0: emyezi kumi n'ebiri kijja kutawaanya nnyo
1: ate kitya
0: era ne boona abanga tokigenzeemu nnyo katugambe nti emiliyoni bbiri eziva mu zaka y'emmotoka emu omwaka gumu emmoroka kumi na mwenda ziba zireese zaka ya sente mmeka bwebanga zaka ey'emmotoka emu ereeta emiliyoni mu emitwalo ana emmotoka kumi na mwenda ziba zireese zaka ya sente mmeka
1: Ziba zireese zaka ya miliyoni ana mu ttaano
0: miliyoni ana mu ttaano kati seka njala otuwa ekifaananyi kyaba tuwuliriza bannange kakati gwe oyina Sinotraka ssatu
1: musiraamu
0: oba omusiraamu oyina Sinotraka ssatu gw'oba oyina kuwa zaka ya sente mmeka ngomupira gukwo gwasinu twa oli ku million mu twala 3 meter okitegeera so kine ekigambo emorokaza mwezo ze mulaba
1: etakisiza mwe
0: basi banange mwino kuziwera omusolo zino kuwa zaka toyinza kugamba nti emoroka sente zo neziridde nezikola ki
1: nezimalawo
0: nezimalamu naye nga ate wasooka nemu
1: ate kati oyina mwenda
0: waluwe ya ino mwenda niya kati ingane mulu jebati teririmu tasubula kwebuza
1: ntiani ya zitu wala
0: zara gawa arena mwe mumulaba
1: tavudeo
0: msajyo ya ina sente ya ina basa enseno nzibu mwe unya tugende ku bantu abakole mini mwejenja uwe. Ayo ajiasini ikatongole. Misajja we masake. Engineer. Bobango zimbe chizimbe chena jana kumbi. Nochivayo uli kucheru baga. Ochivudeko genze kuche masaka. Akati ato ina nechidala. Mini mwejo wajikolo umuaka.
1: Ate boba kola bebati.
0: Na.
1: Bwa maruchi zaganti. Matiri yo sente weziti. Ati labor 20%.
0: 20%.
1: Kati chizimbe chiba cha bilioni.
0: Aha.
1: 20%.
0: Aba inakomeka.
1: Wacho.
0: Hey.
1: Aba mungiko.
0: Aba mungi.
1: Kubanga chinzo kubanga cha bilioni emu. Bile emu ze sende meka. Ze
0: milioni lukumi.
1: Milioni lukumi.
0: Hey.
1: Milioni lukumi. Bilioni emu.
0: Aba jeko. Aba inakomeka.
1: Bilioni emu.
0: Kumbilioni emu. Aba.
1: Anga ajeko.
0: 20%.
1: 20%.
0: Emilioni bibiri.
1: Zaba gendo kolila.
0: Akati unuaji ya sini katongole. Bobanga saiti yeri wa jako bibiri. Nonogena no jako bibiri mwata. Masaka no jako chikumi mwata no ya mkia ne wala omwaka wikugu wako boko za senti mbika
1: in salamu na jadala
0: na
1: metubanga tubalide kuchingabi tuwa wazo watu sinu tuwaka ndikale chikumi mwata na chisasude mwa wakozi vona asigaza milioni atano
0: kakati nono kari kasigaza atano aba atano aji ya sini aba wazaka ya senti
1: mbika milioni atano
0: milioni atano awazaka ya sente meka.
1: Awazaka ya sente meka. Kamua bili mwetano.
0: Katibela neba injinia kumina mnano bachikumi. Aba siramu.
1: Atene jeba ya basiramu.
0: Injinia Dauda.
1: Semu yaga. Injinia Faizo Chumuli.
0: Kakati bagate gatao. Injinia Dauda.
1: Injinia Dauda. Ayu.
0: Mugatao mulabi. Oli bazimba ne mizikiti. Buziga.
1: Hey,
0: najoba ino kuwako za kanede yo sadaka yo muzimba buzimizikiti. Netu kama
1: anti. Bazimbira buwerele.
0: Bazimbira buwerele. Emili muje mukola. Buli muntu ye nawali. Yandi badda tula. Ni yebala yeka. Okuwayo chotebeleza. Nti ye zakayo. Kisinga obutaweera yo ddala. Okuwayo chotebeleza. Nti ye zakayo. Kisinga obutaweera yo ddala era kino jalo kigamba abatuuliriza nti gokwata sente zo okuwazzaka nga tonnaba kutuuka kuwazzaka nga bikutabuseeko obutabusi bikulemye okubala oteeba biteebe okuwaayo zaka nga bwe twandibadde tutudde wansi kwa usovu zaka ne tukubala nga mutufu wali tolina kuwaaki zaka naye nga ate gwoledde wagikola ki tovunaanibwa Allah takufunana.
1: Kwa chini chini ni yali sadaka.
0: Ni yali sadaka. Ero sigaro kola chi. Hal jaza uli ihsani.
1: Illa
0: ihsani. Kati tuga amanti. Newe wanga mufunye. Monta putaya wa walimu. Nga guraba wandibade nenia. Ewa zaka. Neseka wagenzo kutema atema amasi alagena kuzinonga buogamanyi. Ogenzo okulaba nga ya gama anti niswabu ya milioni munana. Mwanaka anti niswabu ya milioni abidi. Bobeda ne milioni munana oba mwavulu nkupe. Nenga gulaba obulamu bwo bukolachi.
1: Buta ambula.
0: Bo wali sibu oli. Wali opangisa. Ozimbye. oina na kapichiki wakula kaboda boda kaleta yo mtuwalo mtuwalo ate gwele minimu jujikolachi
1: jitambula
0: uokorela oina ono umudaro mwenye rugwa chapati ate guwakora obulambo butambula ne mchalo nyoka kwenye mirizamu
1: nyo
0: nabo Uganda rubali waba kakasanti ya mkuru wafakora waluo nabajana ganti baba tituina school fees ino kuateta unganti gendo gule vitabode kusome obulambo buchose tugamba nti bwe ubanga obulambo buchuse bako nobwa abalala bochusa jejimu ku migaso ejiri mukuwa zakanti kusitula banno balala abatalina tu ukhadhu min aghniyaihim ila fuqaraihim emali ya zaka ejiwa mu bagagga newebwa abavu abatalina Eresa wayonna abantu bano gwe bola banga abavu obwavu bagenda kubuvamu banete babusikira obwavu te babusikira ya ruzuku mayashao temula bako bali banamwe nga bali mu office bali ba member ba parliament ya katulwa lero nina bwe twali yetu ate tuzika mama wa Sheka Kayondo Masaka waliwo msajja member wa parliament gwe bayi musawo nabaganti Nensi temanyi nti
1: naliwo
0: erona nyambi napa kazinda lone banange yenze
1: haji kauma ntebe
0: ntebe yagamba banange yenze nsi bwetyo bwetambula era naye yagamba kimunti banange namu abakutte office mwetuli ene waffe mujja kujja naye muteketeke kwegamba ye Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zonna yazituteerawo aya zetusomye mu Qur'ani ziri musachi al-Luqman Allah subhanahu wa ta'ala ngati alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim huda wa rahmatan lil muhsinin ekitabo kino Qur'ani cha kirungamya era mulimu nokusasira eri aba balongosa Allah ngati alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata
1: balongo
0: alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata abo abasali swala zaabwe ati ne bawane zakka mu mali yaabwe wa hum bil akhirati hum yuqinun nga nenkomerero bajikaka santi ejja kubeerayo emmaali gye bayina bateekeddwa ojinyonyola maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kati abantu abayina wareeyo abayina okutya okwo okwo kwa buntu kuli munda tekulabwa ye muntu adda mu nsonda naga nti ewa Mungu naayitawo ku kino mpisewo ntya nga ye yekka yeye kunganya
1: birimu kwe kunganya
0: neye kunganya naga nti kumusala gwenfuno gwe milioni abiri omwezi bwenalisi bwene poloti egundi nibino byangi seka yayo luotuka
1: nolaba
0: kubaka tigwe yaya nakulabako
1: wandabako kitufu
0: ila nakuvugako
1: nyo good driver wangi
0: ni kutuwale chilo kwa itanga kulubugu muwali wakulu kubaku pula imali nitugende yo ngane woku chukira wazibu abafochari yeyo nakati olimuwaiti ya usamatara geti kako wedesi kwe gamba olama Allah wachu sense eranga yegwe
1: yenze Newe nchukia njinao.
0: Newe nchukia njinao. Tuli nze na kutu walanga. Neka tonyega. Mpita kwa
1: uisi.
0: Nze nilo kubuza. Nti oiseo. Nze nganti obaye neye. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala. Watilka al-ayam. Nudamiluha.
1: Baina nasi.
0: Wama ya akiluha.
1: Ile.
0: Ochitegera. Oblambwensi Allah watyo. Babu chusa. Katibu kaka santi Allah subhanahu wa ta'ala. Aina vya kuwade. Aina kafuwa kutade.
1: Ya.
0: Lero gwe CEO.
1: Oye jilabi.
0: Lika kati gwe CEO. Gwe. Akati. Yabade uya razewa.
1: Wali.
0: Olo wazataina chisera. Watu kana ganti ya wenze naliwo. Bobato kose seza chifecho. Na msala Allah kwa kuwa mba CEO waka. Ba city council. Wa CEO wa. Wona woli mwofisi woko lachi.
1: Woli.
0: Kumsala gofuna. Ngato. togamye nti zakayo msala guno gwenfuna eri meka
1: ngatwebuziza
0: kubanga tugaye nti zaka mulimu ibada ya sente ate ya kukiriza
1: onaga kane tulemu
0: warajulun taswadaka biswadakatin faakhfaha omuntu ono nabigwa yogerako nti msajja akwata sadaka ye najikweka ekitegeza nti aba ye kukumye mundaye
1: ate Mungu yatuyambye ebiseera bye okimanyi nti omuntu atula mu kisenge kye na agamba nti kangogolinge ku bintu bya zaka
0: bino kubya zaka
1: nga bagogolinga ku birala nno aga nti naffe tukola tulisakinga nogamba nti walisakinja ku zaka
0: buli kimba natutegeerera
1: natutegeerera naye otula mu kisenge kyawo olunaku lwa lusi lwa sande nogamba kantubere ku zaka ni swabu elimeka Uganda titi
0: ni mitwalo ena emitwalo ena mukakaga
1: milioni nyamu emitwalo nkaga
0: emilioni nyamu emitwalo nkaga
1: noganze nze nfuna obukadde musanvu n'ekitundu okumala omwaka ndi mbukadde ataano n'okweyongerayo naye bangambe siwa balil insanu ala nafsihi basira
0: walau alqa
1: maazira
0: omuntu yekenyini kuba bino seeka ebya zaka bisooka nakuwogera
1: bitya
0: na mu mirembe n'okulaga emigaso egidda gy'oli gwagiwadde n'okulaga emigaso gyegasa mu community kaakati bw'okitunuulira emigaso egidda gy'oli gwawa zaka n'ozaalawo خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إمار جو ومزكا إميغاس جيسو كجي جو
1: جيو جاكوجيتو كوزا
0: جاكوجيتو كوزا ناوه نينيو
1: ناوه نينيو
0: وشتكت دي أرن ييونجرا كاتيا ووتيكاو tukose kigambo kizalawo ennimi ze zensiba nange yakyuse gwe n'ozalawa nogenda kukyokubiri innama sadaqatu
1: lilfuqara'i
0: walmasakini walamilina alayhi bannange zakay gye babasaba bino byekola tebalyandye esobola okuliibwa naye nga gwe bagiwadde oyinza obutamuwa mateeka ku ntambuza gy'alina kukola mirimu gye ng'afunye eki zaka kati ebintu bibiri emigaso egidde erigwa wadde ki
1: zaka
0: person ng'omuntu ejo najo ginonyeze mundayo gwe kenyini olabe obulamu mwotambulira nti buli lw'owa zaka obulamu bwo bukyuka emmaali yo yeyongera oba buli lw'owa zaka oyongera kusiraana na kufuna bizibu ekyo omuntu boba wakigezesa omwaka oguwedde noga nti bwe nawa zaka eyalina emiliyoni abiri kati nina emiliyoni ameka
1: asatu
0: bwe mba nalina miliyoni abiri kati nina kumi na meka kumi na ttaano abaffe oli mubataweera era osigala ogaana olusinga ensobi zaali zizo gwe waleka ku dduuka abaana nomala ewiiki nga tokola ki
1: toliiwo
0: emmaali neebulankanya naye tugamba nti bwebanga ofunye sente ezivaamu ki zaka kubanga niswab eri ku miliyoni nnya mu emitwalo nkaaga omuntu asookerwako okuwaaki zaka omwaka bwe guba guyiseewo ku sente ezo infacti nabadde ku janani bombo division nga twogera n'abaana omwana nambuuza nti otugamye nti sente ziyina kuyitako omwaka gwe gutya seeka yahaya leero ofunye Mungu akuyambye n'ogenda ofuna emiliyoni aga
1: asatu
0: okoze emirimu oyina gy'obadde obanja oyina gy'obadde okola ne bakusasula emiliyoni z'ameka
1: asatu
0: eza asatu ze bakuwadde z'okozeemu omulimu guno ogw'edduuka ezo toziwamu kubanga zikola
1: Capital.
0: Zitandise. Olunaku lw'otandise okugula w'edduuka lw'obala. Ennaku z'omwezi ttaano we nagudde w'edduuka zino. Ennaku z'omwezi ttaano 2/27. Biri abiri mu musanvu oba oyina okuwa zaka kuba kuyiseeko omuki
1: omwaka
0: kati essente z'olina zonna z'obala n'omanya nti nina emiliyoni 2 mu bizinensi yange eno mwenkola ojjako amasanyalaze kasasiro nojjako ki
1: abaana
0: abakolamu kati gwe ssente kasita zitakka wansi wa miliyoni 4.5
1: oba
0: mubawi omuntu ono omitwalo ennyamu emitwalo nkaaga awasene meka awe emitwalo
1: 11.5
0: omwaka mki omwaka mulamba banange bobango yine miliyoni 4.5 nojjako emitwalo 11 11.5 seka Yahya nga ge mafuta agakutwala wano ewajjajjawe butamba
1: yes
0: ngomsajja ateka mama futa agende eddegeya ku farm ga mitwaro 2-3
1: mwetano
0: ngagota gawulira emitwaro 10
1: ngaza ibada
0: ziliko obukumi bwe maliyo ziliko obukumi kubulamu bwo ziliko obukumi bwabana bo osasulira obukumi Allah bwakuwa
1: ngabwo osasulira wano ngatabulina kuna na garanti
0: ne bamenyawo
1: wosibye
0: na makufuru ngo ulinawo na musirikali
1: ne bamenyawo
0: kumanga Allah subhanahu wa ta'ala watakumi tiyasubula kuma okitegera mikwano jange nolwecho zaka buli muisilamu yenna gyali Allah subhanahu wa ta'ala yajiteka kebi yajiri nanyi sebintu bimeka
1: bibiri
0: era batwabadde tusoma kuzaka kujanani eguro abana nabaga nti muwanike ngalo zammwe ziri meka
1: ziri tano
0: nti tano eya wakati yeyo kumeka yeyo kusatu eno waliyo bini ne waliyo meka
1: biri
0: waliyo biri eya wakati eno bwojijjako zino tezitambula era tusobola kukwata akati ya wakati yezaka ewanirira shahada obutagwa ewanirire swale no kubanga oli mutuma inna omuntu yenna era baganda baffe mwenna abafudde abajje amaanyi amasabo mugokeza ebibbo mubyokeza tauhidi mumusize mu bantu ne waliwo essabo limuta nayo kya lyeryomutima
1: dine ly'obukodo
0: ekyokubiri nti abantu ekibatutte mu bushiriku obutasalako bwavu
1: lwero zajja funayo essenyu
0: kakati abantu tebawadde zaka kuba singa bawadde zaka ono n'ateeka mu kabanda ke ne yeeyongeramu okiraba naye talina ate waliwo senga bwamugamba nti mwana wange gwabadde olowooza
1: wetambulireko
0: ebyo challenges tuzifunye seka ya haya naga nti kuba gwe ddiini munnange manyi munnange mwasoma eddiini naye ate bamanyi okuleeta olugezigezi nti nabo walimu oba owulira abo bajjamiirwa abo basooka kutereeza byabwe mwana
1: wange
0: kakati soko naye kyeki ekisindiikiriza abantu akida zaabwe okufa seeka bwavu obwavu ekitegedde omuntu asobola kuyimirira mu swala
1: n'atebenkera
0: sheekhe nga mu nsawo temuli kantu ate ng'enjala emuluma
1: era yajja n'agamba nagaa seeka ondaba wano nga bondaba naye sinabakola sinabafuna kantu konna
0: kendya okitegeera kati omuntu asobola kukola ibaada nga mwavu Allah kwe kusoza shahada n'agamba nti muyimirizeewo eswala oluvannyuma muleete zaka zaka eno buli lwejja esobola okugasa abantu bano obulamu bwabwe
1: ne butambula
0: okitegedde eyo yeyinkaamu y'eddiini y'obusiraamu
1: singa abantu bakitegedde
0: omuntu ne yeebanja bwebanja sinasasula musolo okitegedde abasajja abakulu abawa ku musolo nze nalaba ku tikiti za kitange ez'omusolo naye tubuuza musajja gwali awo n'omukyala
1: enyumba ya mweli muzi ya zaka
0: era abana bano mubasizemo ekintu kinono seka kigenda tukosa wabula batulwanagana namwe abali nga ne kitaawo okyayina omukalabanda gwe mu nyumba yo n'enzinzime ya kitaawo giyina gwe abaana bo bagenda kulabira ku kintata yali akola emirimu gy'eddiini
1: kizibu
0: bwobanga tugambye mwana nti lisiiti yange eno yazzaka giterike ng'ekigendererwa kyakubuuza nti taata ate yo kiki kino
1: zaka kyeki
0: zaka kyeki nti mwana wange guno omusolo gwa ddiini
1: naye ng'ate zineza ifirisi
0: zineza ifirisi
1: temusula lisiiti
0: temusula lisiiti
1: sajja ajja tukugira wano
0: era abaana bo bakugu nnyo obatendese emirimu naye tobatendese kigenda kuuma ssente zino kati akide efa akide efa lwa bwavu teri kirala abantu bagenda okusamira nga baagala kugaggawala nga baagala kukuuma maali yaabwe mba ngenzi okwoza emmoruka yange lwoluseebwawo ku bidiba omuvubuka musira najanga nti ha sheikh seeka Allah akundeetedde kunzi mbadde nkusaba omufunireyo omusomi w'edduwa oli omulungi kunzi edduwa etya essente zimpita mu ngalo nkola nze gw'olaba njuza emmotoka wano ntebirudi siteji yena nze mwoza naye essente zimpita muki
1: mungalo
0: nimugamba nti ng'oli bubi muganda wange ogenda okukwata ssente ogenda okufunyulula nga zivuddemu nti nedda bwe nfuna emitwalo 10 bugenda okuziba nga siraba na kyenzikoze eki kyenzikozeemu nimugamba nti oyagala seeka
1: ate nga nawe oli seeka
0: nga oyagala seeka kuwe ku dduwa kyenva mugamba nti naye ekkumi bw'ozifuna ozisaawa katunula seeka yahya omusajja ono singa yagwa ku mufere
1: aba ayisaawo
0: n'alibadde simugaga nti
1: oinaomeka
0: kaakati mungu ng'akusaasidde obadde nno ojja kugwa ku bafere kaakati mbadde njagala oleeteyo emitwalo aga abiri nze ŋŋenda kukuleetera akadagala ŋŋenda kukuleetera akaki
1: akadagala
0: bw'oyambala bootusi kateekemu ojja kulaba nga essente z'okwata omanyi lwaki ono yambuuza ekigambo ekyo ng'alaba ebyenfuna tebikoze ekyo
1: tebigize
0: akatuga nti oyo bw'aba ayina kitamumala bw'omwongera muno ga nti eno zaka yekuweereddwa osobole okweyongeramu n'omukansolinga omuvubuka namukansolinga nemugamba nti baaba essente gw'ozikola era gw'obeera nazo naye ku muzikiti bw'ogendayo inaku oteekayo eswala eyo yo sitera kugisaalasaala
1: ntawaanya
0: naye ku jjuma ŋenga nti kale ogenzeyo kale ku jjuma weebale naye bw'ogenda mu jjuma obaako akasente k'oteekayo n'osaddaaka ate awo seeka okitegeera n'olwekyo abatuwuliriza mwenna

0: chikomu musambu akaumuza mwenda fabali eno banaye bino sibi akutunuza chisa mbuto muwemu pozi omusajja mbagenda kunemesa okuyingiza okuyingira ndabe ku mupiira gwabwe
1: Nebiri kukiragwe mwana. Katono sima muzukuru wagundi sima alichemani.
2: Azibi byukati.
0: Au twavudde
1: asobolo gusamba tufuniriza ati.
2: Au wetu.
0: Asobolo kola daivu. Bino sibi yagamba mbona rudde wo nyopozi ya manyen ko baje we na to nyano je.
1: Bisa ati muimbe na fani besi ati muwe mu.
2: Ah sibi yebiri turi musi ya fani besi.
1: Ah ah tuli kuna chino timu.
0: Kumi sambu mwenda 00 ne 0 musambu munana 2
1: asabye kaga kaga
0: tudemuje tuvude
3: tuvude wajogaba
1: omusajja asemumpira
2: omuntu ayomula nokuwa
1: omusajja asemumpira ngali kya samba nawo kisobola ngali kya kola kulemwa ngali osobola okulemwa ngali kya kola kya okulemwa
0: ngali kya kusinze kya kusomebwa
3: babuze kibuze kimu ngojeko gwembuzi
4: Wanjisebo.
1: Uri wabutambala?
4: Nedda sebo.
1: Ngoli mungoli ngoli mukosefu kosefu. Obodi wabugerero tiddebuti.
0: Afunye cheka.
4: Sebi ya ndi wabuddu.
1: Kitegerekeka. Kitegerekeka.
4: Ndi wa mani yu.
1: Uri mutu ba. Yogeka wotu kutakuta de sebo. Yogeka yogeka. Express. Express.
4: Ndiwe magari. Kakati. Mpira kwa suru mkiriji kutambula. Estufu. Katituli nga bali obulungi kona ema begao. Obadu otunulanga no msambi gobalese no gamba kari singapa haji senzi.
1: Estufu chua gende.
4: Ngapaji tabasa minula bambolinga gandipa wadibu winguzi. Era kati katonda natuyamba ne wajje ekyamagero. Kufa president ono na mula mukale nagenda nali mweyi mwanyi n'abiriyo. Ne tufuna omuntu ayagalira ddala omupiira okuva ku mutima. Liigi yaffe ne tujongera mu kasente gwa eri mu kasente nga n'abasambi tusobola okwekuumira k'abasambi abalungi ne batagenda ate eri bweru kunoonya kasente. Tumasobola okutambuza omupiira gwaffe ne gubeera mulungi naye kati ffe tuwulira bagira ne bagamba baleese omu Brazil n'omu Brazil gwe baleese oba nga bamujeri nga yewula kasasiro
0: ate omusajja musaasire gyawagira yonna talabayo birungi kati n'ekirungi wakiraba
4: anti bagamba nebatuleetedde omu Brazil bakubina ebyakati kati bino bebaleetaleeta mune wali emabega nogaba nti vipers yaguza omu Brazil Mimi mu Brazil gubali
3: sika nanga tukubanga zikuvaita.
1: Amazana toka. Tubale na captain yao babadenga basatu abasembe sembe yao. Nenga. Mpira ngamu. Mpira ngabako furu kubo muzivu. Oo araba ngabako samba.
3: Kabudia basembe yao.
0: Kati oje. Nyaga.
4: Hello.
3: So.
1: Mnyanya abantu amanyaga.
0: Wanjisebo.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Yenze katabianka maganjo mau.
3: Yes, sir.
0: Eh? Wadipi.
3: Maganjo mau ya hudida wa yungata charabi kakomu mpaka zandu.
4: Bana iliru no.
0: Kasabu yetu makeri nyedala.
4: Zoomi nga kamera. Oja kulava. Kakati. Nde badente isa.
0: Yes, sir.
4: Ndawe tuwakansiza abagu...
0: Tuwemula.
4: Ndawe tuwakansiza wanafe.
0: Chumara.
4: Bajeba tusambile wano. Obuta yona sente nyingi. Tuwajamu zi cross breed wachiri.
3: Tatuko yonu tutia?
4: Tusama bajamu zi cross breed. Ofuna wano mwala na mfundi wano mzala
0: kwa batona. Tuchitake ndesewu.
3: Sanja, tuzulabe kiliya mwewe kwe ya kaliza.
1: Tutunia dara mpira kwa tusutu usawo.
3: Ati ya dara mpira kwe.
0: Baga mpira na kwa bazare mzale. Nga agara fesha ni buridi.
3: Sanga ye katate wajuhulida. Baba utunga kata ya baga na basigazeo kukubana mbibasa demba.
1: Tuina hapa zimbetuwa wambu ya ina amanyi. Umuna kwa uyu wa amanyi.
0: Jino gamba mbetu wa mpira.
1: Kata uchimanyi.
0: Umuna ni gamba mwana kwa mani.
1: Kata uchimanyi. Tugenda tandi kaba. Tugenda tandi kukutuwa laba wala wakwe Brazil. Mtufune ya ba. Kwa naba ina touch.
0: Kwa naba kwa mtu. Nani bala jano kuba India. Mutimu ziba hanzo samba nazo. Baronze India. Tukana India niba uo guzibo kuba.
1: Bagezi, tebagala kulonde genda baswaza. Kuziro msambu tanu muenda, kumi, msambu muenda 00, neziro msambu mnana bili, asatu nkaga nkaga. Soburo tuwega tako, notu bulida. Alibano bayo gedeko. Bana wamu mwaganya, bafene bakubamu.
3: Omanyikati, simanyi bazanyi bafaba baddeo mitima jejiri sawa zino
0: bali mu depression ya ma
3: simanyi kubanga kire kiriwo kigera maso ni kubanga kitambulira kuri kumuliro gwa ku kiriko kati tinza kulaba oraba kapira ke kaleta ba doctors 10 tuyinza kulaba ku doctor mu national team mu ngabe ze kuburira eba kunyumeza ku national team yofune kumsajango wena bingo akwe kumbozi ya national team webeda mungambi yao kapute neomu kakana yadine babu kwa zemati ayish na ye ya gano kumsajango ulidizimi
0: na watu za matu
3: na ye chama zima Jafa ina batuliza na isozi mti. National team kati kulaga direction. Wawe tunda. Tuti tubadetu yao. Tuzuma yi tunda wa. Eshe gena. Tukumabu kubi.
1: Chewo nisa ngatumayi ntugumanyi.
3: Iya.
1: Ngatumayi ntugumanyi. Nga tumanyi
0: kwa yoto no.
4: Bakanda wangi.
3: Sebo.
4: Mwe wale kutuwe reza vannange.
0: Kale sebo.
4: Noko tuta mera temere nsonga anga bizambude mu iki ndiye mizanyo. Amanya kandi bantaiza akamutiyaba.
3: Yesebo.
4: Okusokera dala nze nsonga yaba chuba bana baletedwa ku Uganda Queens. Chibuzo kiri ntwana teka o impact yaba fe abana bafa basambira no badanada ndamu kufuna mwaganya. Nyenzo kwa ukana ko namwe mikwano jango gutali musango. Sira banyo bantu bano bachuba chebale te kusinga cha watambala wakati yao.
3: Ndio mbosi ndo mpira tu wabula.
4: Kwa kuba defense kusinga ya mukunda ne. Sira ba andi kuuja sira ba omuntu aina kamusambo kali ya kebali ka kinga ka kalisa. Sina la ba omuntu wogamba ndi aina ni die singa ya serunjoji. Nayeba na abasigadde ekyenjawulo tewali naye nze kye ndaba ekiriwo ono mwami omanyi kwoki gwe twaleeta muntu wa mukozi wa ssente baleese omanyi gavumenti yataddemu ssente nyingi nnyo okuleeta abacuba abo kati kooti yagenze ng'afuneeyo ebikonwa bye ngaleetaleeta mu Uganda Cranes nabagabana ssente
3: naye ate abasambi boyogeddeko abamu nabo mu kisaabi baabaddemu
4: watambala yabaddemu
3: anti kati yalabika bubi National team musibye omuti bamuyita anti mubi
4: taina mubi
0: anti bwe ayo sanga asamba bwe kusajja bwe Mauritania
4: bano bali mukunonya bunonya sente balese bachuba bagabanira kunyonyi
0: ona ndo moyo gwe abandi na mame
3: agale gabanira
0: I'm going to go to the house. Ana mwagizi wakoresha go bakubi
3: ndaka kuresha
0: sebo dobezi kali ni wansi oli mukosefu kosefu
5: abafrika bayindizao chavuta kunchonga
0: oli wase no
5: a njokera kubana abafrika abazo
0: kuzaye ya
5: ntonga yavute ku government okuvira dala ku investment jeda temu infrastructure emitaala gy'abatendesi bikiri kyote nyingi nnyo ng'ate baguyira naddala kati yokozi wa fefuuti mugwira naye omutaala gwafuna nenzirako accommodation meditation kyote nyingi nnyo kati yo nyini fuuti ali ku puresha alaba alina okuderiva yinga ng'ate bannayuganda omupiira abagumanyi bagayaavu basamba na bugayaavu naye gompiira abagumanyi kumpi kusinga n'abo abazze naye abo abazze tebalina enjawulo yakyo esobola okufaananya ku Steven Gerrard ne Neima Neima Junior Neima Junior ompiira amanyi mungi naye mugayaavu nyo alisa obutaliri balinga kuyamba ttiimu nga Steven Gerrard
0: atamanyi gwani ekigambo okumanya mupiira mulaini yemu n'abazanyi ba Uganda
6: noteeka mulaini
0: fe betumanyi manyi ekivu kyonyi betumanyi naye ogumanya yatonya bakuyita naye ogumanya
3: sozi
0: ana
7: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
3: waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu
7: mujye baleko basebo
6: kale sebo nanjye baleko
7: ngolwanga abula kumanyi ndewano ya
3: yeso
7: ekso mutoya yabaganda basawo aba banayo gari abaita abati twagira kati
0: nayo cho bayise
3: kebuli zaera
7: a ndesi gatu te twaganda bayi banayo tegere olawo lugana kuba mu luganda lwo bisilamu oluswali ogomusayi omusayi tegula so kuntonge ile limamu ne mukomeza bakwa mpira mwe magogo siyakwezi stufu ayagalize mpira kadi mwe banenda mwe wane to mukababukaba muma ndinde kali kuno bodo dukaya to ale chikupu enga life lila kwabo eh so kadi nje si amazina ndi njau kaine bana yukana bakambe kubagwira kimaya bachuba kichugira erambira dale tapu to mna Uganda abaya gamambu bampira bachuba ndane ndane dabana ye mukine ko obanga kya so bola agali singwa amaze bagali kirungi nyo akwa kada gwanga ndike muga mate abana bakowe bali baba do kitufu olufaye zingizo na bitu bibadde babadde bakola kadia kadogeze ko ne kubalo tulabi sawo bada Uganda eso kubiri Betu na kusonga za amasaza. Amasaza, amasaza. Amasaza magari ndi kini wa amasaza ye gomba. Atize nga gomba. Mnago, ay gomba wabe luji vini. Baba president. Asoka lo woku vini. Segera. Kwa kwa damba gomba liyo. Ere chikopo insha Allah. Tugela kiza yo. Enrudi. Enrudi mukaga ga gomba ye. Kwa tamu. Teri mula la ilamo. Sima wa chadondo. Sima wa andiba na mabushiri. Hada wa tabaja asoko ila kuna dala.
0: Sebo mfabe mvuma tetuna baku kwa tamu.
7: Temuso wala tete mna kuku kwa tamu ni uli mekeni uli mkaga. Kwa kito tu kwa latina vena kubinye kuku. Eni uli mkaga ze champion.
3: Katibarindi wa kuku kuku.
8: Umanyi nabate kugamba anti. Sozi omukule mbeze tajia kubira museti house. Sete zafizi tutademu kuzimbebi sao kubigiriza. Na amalangu kafene ngudo zafi. Mumulete kapira kama katate gereke kama pamoja.
0: Chovana ya pale na habu za poro kipa. Nunyachi.
3: Nunyachi.
2: Waliwa la gawa.
3: Kakati pata wajia kutunulida sene zibata demo University Stadium. Kaba reka International Airport. Jona kibuwa. Baba kore bengu jimungu unete kapira katate gereke
7: kama.
0: Hala?
7: Hala de tuwe de kabab naaji.
8: Na ukuridiza boss.
7: Yes,
8: sir.
7: Bana jamu mpira bwabanga mulungi alinga gama nti twadwe tuzala sibana abantu bwabwe pira bagumanyi nti batabe wombere sokola kuba atipa
0: tari se
7: bwaka chenna yugamba bakokolo bwobudibuli tigena kuzikira bwasiba beta nesera tinji kuba chisoka yuganda tebata nesera tinji yonaka kunere gole to ina muyimiri zibona tinji. Eroza kugenda okulaba nga baddamu okubajiza nti ate ogundi akana ia injazi naye ngaekimuganya okujja obuhedde
0: kalisebabe
7: nga mupira gwakugagira eddala wansi
8: ena ekibuuzo kyembuuza sozi negadonya okugenda okuzuula bannayuganda abalina ebitono mumawanga ag'enjawulo kikyamu
2: simanyi amanyi omanyira okubeera omuwakanya buli kimonzo kiwakanya bayinza okuwemera n'ogamba nedda naye bano baita bannayuganda lwakuba bayinza okuba tebakulidde wano naye nga banoonyera era enteekateeka yakunoonya bazanyi balina gakwate ku Uganda abali buli webali niwaabali okaseese ng'agumanyi bajja mutuukako kati oba situmanyi bono waawa naye yonna gyali munnayuganda ng'agumanyi
0: ngalina mukakalandira kawa
2: bajja mutuuka kuwa abaagumanyi baga ya bazinyi bibiri nabonye babaruza kati na nibogere ba mwisi bogere yavudwa ni kweli kambi yavudde mu budduwali giba mu giyavudde na agenda mu Denmark erisho gedde kwa nti ekiriwo kati kibatu yamba famu wachitwa gerente katike nti abazinyi babadde ne kibabadde bayite ekyo kukulira ku timu ya feegwanga muzinyi ngamanyi bajja muita
8: abazinyi babadde baruza timu ya gwanga ya kuumulira
2: baruza yabwe
0: naye kale ofuna omulimu ewalala nga bamuita
8: akaiza simu amaze season gwanga akosesa timu ya gwanga
2: tukirize ligi ya fesi ya amani
8: nafu
2: manyiwa ruo kwe kirize so mpira bizi sizo la bendo simazi mauta izubako bumbu benda sibo lini ya usanga babuwa gila ligi ya wenzo gamba mbasinga mwisula mwenye wanyo kusamba competitive matches kila chibula ni Uganda imu kweze nse nafu kakati ino kwebe ililamu bani abazinde mwoga kwa wabandinga u ino bagize zako chibagize zako katua gala kuna watu nga tuga sema ya sumilanti bagiwe nte katika za youth football
8: wawezi
2: nili juweri
8: nili juweri
2: ila nako mwenye mwenye bagiamburu
8: uza
2: ila nili David luka wakutimu yiku wanga baamu isi kwa hali
8: na wama sasa wade
2: mafutuwa masasa wabiru mbaka ya
8: nirubangini
2: ya kuye baamu isi mbaka ya kuye performance same league yiwa mtisa kutimu yiku wanga lakani echi
8: yongo
2: gokuba wegu kuweza kutimu yiku wanga
1: Tebagenda kujayo mia Faruku mukwano gwange. Ngoko alina caps nyingi ngati akomyo ku Vipers era nto samba ndi bamuteke ku butesi. Era bwanazi ku bagolo nezinywa bajjamu wako.
3: Era yazikuba nezinywa bamuja. Ne wataba yini gwayo geddeko. Era de sulunje juwe bakuba
1: nekuchimu.
3: Era baba ita.
0: Okay, katwetolole muko. Mpola, wetuko mao.
1: Tufine ka mongoluze.
0: Yes, ee, kachika biri. Katino kwa msesi. Olia wanja mune na mgamba, weto lule mkoko me. Olia eto lula nyumba na akumba.
1: Na akumba. Sige magumba.
3: Katino kala ya wubzi. Mbadachi, basi tuza mkabadachi.
0: Ee, akoke nyini.
1: Mangia kula, bagenda kula mnyacha gwe. Katukomeo necha gwe.
0: Katukomeo. Ebibuzo vinje bichale kumeza. Tunaba kogera kwa Manchester City misango jabwe. Na utukomeo, tuja kubabio nanga. Tubizingarumu, tulaventi shone tujiunzika.
9: Uchaulisa. Program. Full time sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mu kutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.
10: Ifrise gaziyidwa nesiba kubika bya business bipya 12 muno mulimu abatunda mafuta mubungi ne mu butonotono banna makolero abayikule byo bugaga byo muttaka na abasa amayinja abenyigira mu byo buzimbi abafuna mu kugula okutunda nokupangisa ttaka na mayumba abenkola ya kalimagezi oba information technology abatutusa ka masanyalaze amazzi abali ne bisulo banna bitone abali ne bife bi umulirwamu abakole mirimu gye kikugu na abasabaza abantu ne bya maguzi ngojeko abataxi na ababoda boda choli nokumanya anti enkola ya ifrise weri kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mu kimanyiddwa nga refunds nolwecho tobeera bubezi ku nkola ya ifrise wabula gikozese okuvuganya mu katale.
11: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
12: Gunjuka Nepal FM ngalino die banguri oli aba umuzebona
13: gunjuka
12: lendirira
14: munyumbeno. Buli kijulo kitukunganya ati bufumbisa nnunu buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi eyeggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli.
15: Omanyiche wetaga.
16: Ona!

0: full time sport vya mizanyo ebimalira yo dala edachikazi zino ziri ana mwemwezaka itakusawa omosambo kansubire nta abateka teka kubyo kulya na feko order kwetuli era utufubutu ka wano ndamtukubira masimu jabera nga tulimu kufuna ocha kulia ingini ya evoka sao uwebale nyo kubera ko waliwo wana Martin Waswa au kujenivit uwebale nyo kubanti uwe kumira kuchikumu sambu mbona betu wale seda sabulo kugenda kupale FM News uja kubo tulaba bulunji ku YouTube channel ya feyo uja kubo tufuna bulunji atele nuwavanga woli kanetu waka kama yengo gafagachi kumusamba kaumuza muenda toka funa bulunji sabulo kugenda ku www.palefmuganda.com uja kubo utuota buliru ilabuli chimo uja kubo chulira bulunji nyonyonyonyonyo ne program nga wezida zidilingana uja kubo zifuna bulunji nebwa nalukungo yaba denga toli uo ila genda kupale FM News uja kubo program ujiraba bulungi kumirembe nga oli nga toina chikutataganya chonna ajja kuba otufuna bulungi twagende denno nga tuli ku nsonga ya cranes naye kansubire nti tugenzo genda nga buli omu akiriza ndaa bino si bya manuanu zisho mbopozi nze na awe chapa nze ndi na chapa manya gange munamba bili poza abamonga baba itambo ye chitego we gwanga
1: jafero chimanyi nti buli kucharoje tuva tuino mzanyu gama kasija kamde mpira ako neto chitake zani kasubulu uvuganya ne Nigeria wabani ne Misiri kabaka kumanyi kucharao kati nabazi nga farambe tuina na oba bawa olo tuina wabashu niza abazanya unga banji ndaba umanyi na yeye tukienda ku stage yo kuvuganya baba naba uledwa kumukisa wachiba kutaba ku kilabu raki ba kufunya ku national team ni wagenda mass no kuzanya ku chan kwa ina bazanyi ba local best players ne performance wagira ba gira it wanting so kurange ndoza munti competition ine ezze na cherese erege na kuzu kusabazanyi message ya feri mikwa roja fa bazanyi ba national team ba bazanyi mpira buna ndika tuzuku ke taniko kuvuganya ibada ni kuvuganya obaini ku kilabu ngo manyi nti kutate kawo performance ku kilabu yo unzo pita funa call up ku national team
0: yes
1: boja kule kayo ba ni kuita nti walaba ba neema nga bela likirivu nga basoma squad ya bunga bela likirivu niyo kuva ku ende Brazil wachi baba bela likirira no mpira go bamanyi ushitegera ndiye bagala current form mutindo goyi na go kusoma sokuweza kuba ku national team timu ya Nigeria bajivumia ba Nigeria Mwao tunia pezi njolewa guingaba nungi. Ni baina, baino hita hawa kula chi. Ileo na mama manja mapia kagenzi masu nungu. Mpira guachu senyo. Nti competition yene na chiegenda masu nungu gatako. Ileo mchilaba. Nti liwa badoji rakitansi kubaza njiba faba national team. Mwulia kubama njiba jamuli itasiba wa dali imba. Mwulia mwena makatiga mwao. Ninga na mwunga mba. Nga mwutia kutuku
0: ugera. Andika nifetoba waga. Mbukozi mkaga we guanga.
1: Mwutia kuugera. Nti nengu ndio uchibulamu. Gundo uchibulamu. Mweka di mupia kwenda kuhugira. Yes.
2: Bama sila ribazi.
1: Bazi. Bexpert.
2: Wukuba kapila, wukuba kuhota.
1: Wukuba kasiku. Nyinga kumi. Nga sesoko ya tuseburu.
0: Tumatande mutiketi ya fe.
1: Abade unga abade chibulamu.
2: Atika timada abaze. Boba chimanyu murimu, kukuba murimu.
1: Ebi sa jewe nabila bikuwa bisa amba. Mgerebu bikomele kubuta edimu.
0: Bigoba.
1: Ayayayay.
0: Ebi sa jia bigoba.
1: Era estamenti bajja chiita banga jibali banji ni bwa estamenti bajja
2: bageta kunonya ya banyi
1: na banyi bajjo
2: ku tuleta basina le mobi
0: oyina gwoleta ayino kubanga enamba yono abadde abera
2: musinga
0: nga mukubisa
1: ngatagenda kula bisa
0: tetugenda kupolota tukukirizise tiketi yafe Pataka tubibi na bata do 5 star hotel umetu sura.
2: Otekeko na mjezi kwa fugwe kwa anga. Kwa tukumi deru mwonde huu.
0: Sema tu kwa ambazo uli kwa gambia mpozi wabere ringa basa wabimuli.
2: Zendama kato chitu chimu. Netukala kutueka sendeza fimu bisawi. Tumenyirize
1: tukubwa kwa Kenya.
2: Tumenyirize ngudo za tukubaka Kenya tachija
1: kwa Kenya. Tukija
2: kwa
1: Kenya.
2: Ugawe chija kutawalo tukija kujikiza.
1: Tukubaka za East Africa.
2: Omukuna meze yenyigira ba siya abadde we myemiza nyo yola ba kitadde we yenyigide mu. Omuswaze commander 001
1: kituagala kuba kwa Kenya. Yiba ne ministry ya liwe mizaji ya luwako umumula wa kiyo. Ajena ajira wa kemi pila ita jiagala bali wako ministry ya liwe mizaji yao.
0: Oba muna.
1: Oba munga. Bamba nyingi jiaba ni lavu. Bamba baluda kulavu.
2: Chiaka bali mamusibi ya usibi. Ngano nyana yewe kwa atira.
0: Minister.
2: Utabu zansi.
1: Kwa hini ya risika denga jia.
0: Minister.
2: Avanja.
0: Minister ya limbanga ya soma vya buvubi.
2: Nema mleta mbiye mizani.
0: Kati uruwa mbiye mizani.
1: Na njiga.
0: Na avuba.
1: Tuna nga mkulamika. Kwa wane lavu.
2: Na sika ya
1: uja. Chuzika ya uja wa mtukula bawa.
2: Seja wa
1: mtukula. Seja ya uja wa uja.
2: Nga wana mafasa mbila baku fudeku. Sika ya jambisa yu nara.
1: Sika ambu ubuwa kwa ubuwa tiyaru wa uja. Nga ambu uli yaru wa uja nyo.
2: Haa uli tarabika angako.
1: Acho ni wabu gando uli yaru wa uja liwo. Acha kwa kumasaza mbuna baki yu.
2: Tataja.
1: Ya njiga.
2: Yanyiga. Yanyiga. Yanyiga. Yanyiga. Yanyiga. Yanyiga. Yanyiga. Yanyiga. Ato yoye wa Buganda. Yanyiga.
1: Yateka teke chintu che.
2: Yateka teke chintu che. Chitu usache.
1: Waino chini dako.
2: Ate mwe mje bilo oruswani.
1: Rumba ni mwuri yuza.
2: Ne mwuri wa mwuri wa mwuri. Gadunya. Yaleta ala sajia beba masinari. Masinari. Kati masinari uruatu.
1: Tutumile kani gadunya?
2: Tutumile
1: kumami Adamu.
0: Eee.
1: Tutumile kumami
0: Adamu. Tutumile.
1: Banda chakwe ni banda mkire. Sima njino mkire kwa sami.
0: Kwa sawa mwenda.
2: Sasa grounds itenje.
1: Tunagusanga.
0: Kwa sawa mwenda.
1: Tunalaba kwa second half.
2: Second half.
1: Tunalaba second half.
2: Waramu hao.
1: Ni inga vibe na jaga
2: yaba
1: na chagu.
2: Dabe yo dabe.
1: Nalabi unalibu kanabi, nalaba unalibu maseruka. Unalibu nambazi kusi nalaba kulaba nyo.
2: Yariyo mpira. Yariyo.
1: Yes. Uwe muziri ya liyo, yes. Bachiko zibambi,
2: barazo kwa. Ne mukate nizavira.
1: Ateo no mchara, uwe buikwe pa mwitani.

0: kusumisa nide makumi ana gawiri
1: kati womanya titonna weza makumi ana ati wakamala sana we Lukman aya ya 12 aya ya 12 Allah azza wa jalla ya gamba walaqad atayna Lukman alhikma walaqad atayna
0: Lukumana
1: al-hikma. Aya kumina meka?
0: Ya kumina bili.
1: Mujahidi rawa ya lafasara aye. Naba
0: mani. Nga jinyo nyula aya.
1: Jinyo nyula. Ya gamba. Atayina. Urakadi atayina lukumana al-hikma. Al-hikma huna. Al-maksudu bil-hikma. Al-akilu. Wal-fikhu.
0: Ni ukutekiro kwenja ulu.
1: Wal-iswabatu fil-kawli. Fi ghairi nubuwa.
0: Allah. Allah muwa omute bise ebigambo ebitufu
1: ebyo
0: wanabbi
1: nenga tesi
0: nga sinabbi
1: ne yali ayina emyaka 10 meka
0: ana kwe kubulirira ku Lukumani ku yawulira mutabani we
1: yali aturudde omuntu watukira ku myaka 40 abaturudde nzo ki banabbi bonna twali nabbi go yatu Allah go yatuma nga ali biro 40 okujja ku nabbi Isa alayhi salam Bonna bannabbi bali above 40. Emya ana akugalimu ekyama.
0: Era we are expecting omuntu yenna awezize emyaka ana.
1: Okwogera.
0: Ebyamagezi.
1: Era tulina bye tulaba ku lunaku olwaleero. Nga irimu yaabwe eyeemabega nga bakyali mu 30s. Irimu yaabwe gye baatusomesanga nga bakyali mu 20s. Katisi yenyimu ya bijiwa tusumesa angaba mara kutajia waza 40 sana. Tuina bitumanyika wa walimu wafewa no. Ngaliru masha Allah tabaraka Allah. Mbaba ya kamaliza mingi vasto soma. Ngabi ya sumesa.
0: Ngabi ya chuka.
1: Sibi yebili.
0: Allah. Mbalaga. 40 sana.
1: Mwache. Mswatu ahkafu Allah agama ntumutu. Awezi miyaka meka.
0: Ana.
1: Agama. Kala rabbi awziini.
0: Awa atandi kakwebaza.
1: Atusa miyaka juo kwebaza. Kati wongo wujude.
0: Atandi sokula kakukubye beyi. Kubye ngira yofu nyeko.
1: Miyaka jie chifuka miyaka jadalu dalu.
0: Bulichimula
1: bango. Echo somesa yirimo jisumesa mumbera jadalu dalu.
0: Ya fujo. Kujere girira.
1: Kuvuma. Kuvuma. Tunuli ya chigambo chino mujahiri chayigira kuhiki kukulukumani. Hikima Allah jiyamua, ya gamba al-akil, Allah yamua anagezi. Walfikuhu, Allah namuwa okutegera ensongo zira ba mchisajia chikuru. Waliswabatu filkawli minagajiri nubuwa. Figajiri nubuwa. Allah yamua okulaba ebintu nga abyogera n'abiteeba nga ayogera ebintu ng'ebyobwa nabbi naye nga tesiki
0: si nabbi
1: erimu we munakkiriza ebeere mu bavubuka abato bagenda kwonoona obusiraamu ate baboonoonye bwe tunuya bonna bali ku social media mpaka omusajja mukulu aliko Buli alikodi inga akatami inga damoli. Baku ita kuradda. Ugeno kutunuli ya yinna sufaha ul ahlam.
0: Okuza yo buze.
1: Emiaka mito. Okuza yo buze. Obwagundi. Ugeno munda babami sufaha ul ahlam. Ebintu tabi kwa tasu kwa ta. Mbaya ya kisajja chikumu.
0: Nafe tebaze yo buze wafe obaga ambako.
1: Tusuma bujurizu. Wazayo abazayo bujurizi. Ina ligambo sibi ya fe. Tusoma bujurizi ku bujurizi.
0: Naam.
1: Yesu wachitu bakuutia bafune biki?
0: Ebitabo.
1: Karate zino ayo manyi mwezi jera kambalegene kya mwezi je. Zino aya na dala aya di musuratu
0: Lukman
1: ye 12 ne eri musuratu Yusuf ya biri meka?
0: Ya usuratu Yusuf abiri mu biri.
1: Nzije mu mukaddima gwe kitabo kibaita akhlaqil ulama.
0: Mpisa zaba manyi.
1: Cha imama itiba Abu Bakari Muhammad bin Hussein imamu al-ajurri. Imamu al-ajurri ayina bitabu biri ebi. Bibiri. Ayina chino cheni na wano maso gangu bachita akhlaqil ulama. Mpisa zaba chi?
0: Zaba manyi.
1: Ayina chitawe.

0: ya densa sute mbutundu tunu na mpulirizibwa
1: na yosomi niyo marayo
0: barua
1: ubajanjabu
0: nibajanjabu
1: bari
0: ya deruwa rwodde zibaddeo na yende mwese ezulirizibwa omwana najanjabu atene nonya na ensasula
1: ate bariya
0: baina wewe bakabali atebasiba tebasula tebaita kukunya wakati basaba munyo omukira teya zikalogoye nange nyina akagoye kenya maranga kurumbirwa ino omukoro nengena ne bagamba asse
1: naje
0: tekineta kisa kumara kubera na billions okubera omusanyu na yebyo okubituukako tekineta kisa kubana degree kumutwe tekineta kisa kumara gundi kumpa mulimu ogula biko bulungi ennyo kwefaako kwerwanako n'okutegeera nti emyaka gyendimu gina obuvunaanyizibwa obunkakatako nze mukulumbiro ziyinza okukolesa 12 nga ndimbuliringa nkolamuki nze kizira n'okutta kitta nze yenna yenna omuntu oyo gyali ngaoyagala okwongezesa nkubira simu ku 9 ogwekiro bweneefuga emirundi esatu nga yadde sigirina bweneefuga emirundi esatu nga sinagikwata sizira nokutta kitta otwo otulo otuyiwa endusu natuyina nga nyina be sinaleeta ku nsi
1: nyekati oyina
0: waliwo be naleeta ku nsi nga tebantu mabaleeta
1: wali ogenze musanyulyo
0: nali mbyanga tanabyange kaakati obutatuulira fyucya yaawe buvunaanyizibwa bwange okukakasa nti byebalina okufuna nga bakyali wansi w'ebiwawaatiro byange babifuna mwawule kino abampuliriza sigambye nti bye baagala okufuna naye ngambye bye balina okukolaki
1: okufuna
0: waliwo ebikakata ku bulamu bw'omwana akula wansi w'omuzadde okulabika nti abifuna waliwo n'omwana byayagala kati byayagala nga sibisobola isoke bwalikula aliyeewa

0: Okakasa.
1: Nje ngajira mwebio leka kwenye ngenda.
0: Panaye, wano winasa na esome ya isome sisa kumutindo kwenye siyo na.
1: Hey.
0: Layan Klaski Islamic Nursery and Deep Primary School.
1: Kale kamba tuwa reyo.
2: Layan Klaski Islamic Nursery Day and Boarding Primary School. Yesome romu za demusa ni do kutuwa romana wo. Antibali na basome sabatendeke. Abali kumutindo kwenye siyo na. Gadiri kumusinji kwa abo siramu. Basome sebiya dini, nebiya nsi. Ukugata kebiya mikono. Nga nebito nebiya abana babitumbura. Basangi wa nasa na kabu lengwa. Ngovude kucheba ando road. Bafune kusimo. Ziro musamfu ziremo. Abiri. Chinana musatu. Ana. Uba. Ziro musamfu munana biri. Abiri. Chinana musatu ana. Beba. Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School. Enansa na kabulengwa.
3: Gunjuka. Nepal FM. Ngalino. Tie bangu yori yaba umusebo na.
4: Gunjuka.
3: Gunjuka. Lendirira.
5: Olina obwetaavu bw'okukuba n'okusaasaanya obutabo nga magazines, reports, certificates z'amasomero oba banners n'ebirala. Totunula walala, weekwate Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC. Tulina obumanyirivu obusukka mu myaka 12-13 mu mulimo gw'okuprintinga. Empeereza yaffe ya mutindo ddala, nga n'emiwendo gisoboka naddala eriggwa printinga mu bungi. Ate omukisa omulala guuguno, tukuleetedde ne UPPC Print School. Essomero erisomesa short courses mu web design, digital printing, data analysis, desktop publishing n'endala nnyingi. Era ng'ettendekero lyaffe lyakakasibwa ekitongole kya UVTAB. Okumanya ebisingawo ku mpeereza ya Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC, tukubire ku 0800-205-520 oba kozesa WhatsApp 0783-94-332 UPPC, Home of Security Printing.
6: Owangi, uri otya leero?
7: Ndi bulungi.
6: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
7: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
6: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne chapati.
7: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
6: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutto. No, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
8: Wano ewaffe singa omululu oguleeta obulyake obwa buli ngeri tebikolebwako n'amaanyi, ensi yaffe tejja kugenda mu maaso n'akatono. Wano ewaffe abantu baffe bamanyi nnyo okutereka ebyokukola ensi esobole okukulaakulana. Naye ensi yaffe ejja kweyongera bweyongeza okwonooneka singa tewaabeewo ky'amaanyi kikolebwa ku mululu n'ebigendera ku mululu. Mu biseera bino tulina obuzinga obw'abantu abagagga ennyo, naye ng'abo beetooloddwa ennyanja ey'abaavu ddala. Kino si kirungi n'akamu, era kya bulabe ddala kubanga kyekireeta obutemu, obunyazi, obutali butebenkevu era n'emize emibi emirala mingi nnyo. N'olwekyo nkubira omulanga abazadde, abakulembeze ab'engeri zonna okubuulirira n'okugunjula abavubuka baffe okwerinda ennyo omululu.
9: Abaana n'abazzukulu mwenna, PAL FM.
10: In an age of advanced technology.
11: Sikumwetha mkatonyeze mweda.
12: Kula liyo mtu wabuli jo.
13: Amanya gange nze nsubu gatu wa bjani. Nisome la kabo wa hidayati. Yagala ni radio PAL. Elani waka tujuhudi giza. PAL FM ewangale. Ezimba, esomesa, ere yugiriza. PAL FM diye kula liyo mtu wabuli jo.
11: Akadimika leziyo yo wakagwela yo. Chikumu sabu
10: katonyeze
12: mweda. Pal FM. Kula liyo mtu wa bulijo.
10: Kula liyo mtu wa bulijo.
14: Ok, webali nyo, webali le dala, goena ye kumide kuchikumi. Mwumu sabu katonyeze mweda Pal FM, kula liyo mtu wa bulijo. Akade katugenda kwa, akade katuwa la ganya kuja. Tenga njagala kuja koko. Eriba na feba na watu uliriza. Mwamba yamba kujai ugeda bugezi omusajja yatusizo bwavo kujai njakala tudeyo njakala tudeyo kujai
15: omusajja akusizo bwavo akupideche chicho nze nagamba mkulumobiru
4: nze sigatika obunafu bwange sibukubatiza sibukuteekako nze nagamba abantu bano kubanga tekinswaza sikitiirira emyaka gye mmaze nga ntegeera bulungi gye myaka gye mmaze nga mpala na President Museveni ne gavumenti ye
14: okubaluwa tegeera
4: simukiririzangamu era si sigezangako kwebaka nga sifunyeyo budde bukolemera gavumenti yegwe
14: nga gwe wa Federal Alliance
4: yakatutwala emyaka kati ana muhuku emyaka gye yakanfuga bwojawula ku gyennina nsigazawo gyavula kati singa neetuulako nolira mu Kongo baga na kolima
14: notakola
4: nga ninda bwenjagalo bagwenzikiririzamu ndi oke nkyusa obulamu nandibadde nfaanana
14: ntyo
4: kibe kyakuyiga ekyokubiri newankubadde muwala nera simukiririzaamu sina lwe nali ntemye lumonde n'agaana okuteekako tolwokuba mutemedde mu kiseera
14: mwafugira
4: omusajja gwe saagala mwafugira lumonde abaze biwuziwuzi abala n'akatale nenkakolaki nabamuya weebali
14: nje ttooke nasimba ekitooke
4: kyagaana okussa
14: nakisimba omusajja lwe yalayira
4: kimanyi bulungi abantu abali mu opozisoni eyannamaddala nga n'okubonaabona babonaabona ate sente bazikozeera
14: bazirina bazirina
4: ate nga bakola nki
14: nkole ate tebabawadde buwi
4: tebazibawadde kale saagala byekwaso bitalina nsonga
14: omusajja nayegamba omusajja
4: zeke si mu Uganda yokka ne Kenya waliwo abaakola ekinene nnyo okulabika nti Ruto tajja naye n'awangula ngaate naye okubala yawangula nga bagenda mu maaso mu byenfuna era tebaatuukire ne batandika kusiita bigere kuba Ruto akoze ki awangudde abantu bangi nnyo bendaba eyo nga ye ayambadde obulamu bwataliimu oluusi ng'alimbibwa limbibwa obutabo bw'alina ku mutwe bannange okusoma kirala nokola kirala
14: nokola kirala ali n'omukisa mulala
4: sente zino teziri mu njawulo nti ayola kasasiro bwafuna emitwalo 10
14: nti agenda kudduka
4: byezigula bya njawulo nnyo omuntu akola mu ofiisi ng'alina 10
14: era bino ezigula byezibya
4: owa kasasiro ng'agenze ne 10 nga gwalinda ogwa ofiisi ng'olina mutwalo wa kasasiro watula totuulawo
14: ng'olina
4: mutwalo wa kasasiro ng'alina 10 omuntu akola omulimu ogugayibwa gwe gwogaya ng'alina akakadde kesomero mwasomeseza gwe munna ng'ayagala ogwamalidda naye ng'olina emitwalo 10 totwalayo ogwo osanga abantu bangi nnyo n'akeera ku mulimu gw'omuntu ye gwaga ntasobola gukola n'atandika okunyumizaawo asenu nga wejja okukitwala ngomba
14: anyumyaonoonoasesabo
4: kino ono bw'akola
14: asesa bbuloka akuba bbuloka
4: watwala eno nobanyumya naye naye akasajja kaputini kano kagasegase nnatu owulira nze mpuliriza nnyo mukungu n'olu kwenkundo oyo kakakumye bwe buziba kakati
14: olina apanga bbuloka zenaga leero nkubye 5
4: bw'atuuka ogenda muga naye mugana wange ntasaayo ebbiri awo ezinzize wakasiinaawo azisaba
14: abadde akola
4: akola omulimu ye gwanyomayo
14: n'anyumya ntalo
4: era olwa bbuloka aba ali awo simuweevuga nti munanga omwana akomyewo waka bamubanja sene nemusanga ku bbuloka ze akubira azaagala namugamba sooka wangambye oyagala bbuloka west wiki ejja nja ntandika okupanga bwe nfuna yakasana naye sooka ontaasa abiri omwana wange adde ku ki
14: kusomero
4: era ono olw'okuba akimanyi nti ono alina kyayagala alina ekyokutunda amuddiza abiri agakola ki
14: agamuwa
4: gwe sebo
14: ogenda tunda ki
4: yakubye obukindo obukiina
14: yanira kwa marangule
4: nkulayirira ne wowe oyagala kukola mutwalo nojana nagaali katona akola omutwalo gwanyi agenda kukusa
14: akola ki ekola mulimu ki
4: tulina kyokola okaama bwavu tuve mu kulera engalo
14: okukolima
4: nga tubejjereza obwavu okukolima mwe muve n'ebikolwa kola ebyekisiro okemebwa omwavu akemebwa muntu atalina kyokola ekikolwa kyonna kyonna ekikwawula katonda bwe kyangu okukikola n'ekinaakuleeta embeera ekugaya n'okuvumiriza abantu b'oli nabo olw'ebikemu ebireetebwa obwavu obususe n'osanga omwana abazadde kino nno nkibagamba abazadde mukulu mubiro nze omwana wange omberebeerya ali ku siniya ya mukaaga ne namazadde okwogera ne dokita mwana muwala nayogeddedda ne dokita lule
14: stevenwange ali musiniya wano
4: dokita y'omu ku basajja balina faamu Nangye dokita muva ko mwana wange nsaba nyamba obuda omale kufa mwe. Ebuzo bina agenda okudda. Nzobu iya chichi che yeyongera yo nacho. Vaka ino jimala konga ize ndisende bakola akola. Sisa amalidata. Nzisiba mundi bino nakulwa jengo yanzubere teko mundi. Neko mawoka ungezi. Kwa njino kuno nya balance ya sigara na wayo bitundu. Gwe kwenzi were deyo kufango ya vulango nyo amata. Luacholo, besikula genti ndo bazi jia mundu.
14: Atenga nila akasera kalimbu wabali musini ya sixi.
4: Asembele deyo.
14: Enaku ye yamba de.
4: Yamba de.
14: Yagolo de.
4: Yakuja akachindo. Neka teka teka bulungi. Kagenda kutuka. Katyo ino jete kekero jenganga.
14: Sente bazikola batya.
4: Boba mwana wabulenzo cha ina naka kisaka limba limba chita kusini ya six. Kupo ina kawala kwa yagalo kutuwa lake. Akagenda mungena kutuwa kuchi. Nungu limbe chita wache wata kusavi. Atene ziji ya kula waza nyamu.
14: Na ye agenda kuchi ingida. Mumia kevili jimaso.
4: Atene miake vili obesa tugwenga nao inji dembe bali imba.
14: Omwana alimu sini. Omwana alimu sini ya six. Emia kevili maso.
4: Umugati agenda na gunga ya bambuli
14: demu. Weke nyini gwa joku gulo umugati ugwe waka.
4: Mugati. Buku sembere doguno. Kati umusado vato yabye mwana ono kumula ganti. Sente tebano gano. Sente sinya mkufuna. Sente vato uzifuna. Guwe nyini na uliwa timeri umana. Teka teko umwana umula go uzifu uli mkufuna ji.
14: Sente.
4: Nzeteli mwana agenda kuwela mvaka atule ku TV waka. Tali iyo. Aino kusanga chivaita hadi tayo.
14: Bagambe tuwala wanga filmu ngida tusoma na hawa. Tuwala wanga filmu ngwa chumenti ogena na ogena na utu lukana ogena mchibanda. Nyo chumenti katine waka wanyini oyikule mojite ikamu. Ojirabi.
4: Ojirabi.
14: Oino wapu dobla waya. Otule ku TV yora be TV. Otule voti.
4: Nse katika mfuri.
14: Ila tuwala wako mauli ya ino
4: vivaka. Njaka nyama ulileke sawe. Kuzi TV yesu. Ato chumenti ingalaba kukumi ni munga kucha. Viti. Zine sawa sicha ina kadi. Tega ina unamule gansanga waka. Tengaina. Katinze kumuenda ambago loko se kumine. Nite kateka na ikula kule chemu. Kusawa kumine. Nenda wako mauli raga. Gaso medu waka ugezi kachu.
14: Ule baby gena mwusi.
4: Kumine mchitunu nenzi luka nyonga jamu tanangu watu. Nenenda andiko kutoba nenzi. Kakati gwe. Atu wafu.
14: Atu dawa agamba kabo wafu
4: wafu. Wafu. Gwudo wafu kwa se suoti amboli raga.
14: Neka kwe jumbira njini kwa gamba msivyeko wawo. Batu gamba te yeba.
4: Yeba kwa msa joe. Bwechi wangu ya gala kukaka waze ya suratu nwe. Agaka waze kwa furuta. Agaka waze kwa furuta. Atana tegira na kwa sayabu debo.
14: Ate nebo anazi.
4: Chuu ya gala tochimanyi.
14: Nebo anazi kwa tezija kuwela mmukisa.
4: Kwa tutoche chitone choyina. Uwe wa kiguma. Kubange eneseri mbuli chimu. Na yu kungula chosizi. Kati wabanga kwe. Itake yoli singa kubala kuturo. Luwacho ya gara makungula gavo. Awa kakaru kana.
14: Alindeku jana asubulu. Jana ajafuna guwa asubulu za
4: uturo. Kwa uturo wekana ajia.
14: Hey.
4: Ujiaga gawala no kuro ole.
14: Ninga
4: na yowe kawa angatekana nabika.
14: Nenga karija.
4: Ate muna yo. Wanyigiri do kutu sigencha negulonga tatuko owa. Osanga ina assurance.
14: Nti walo
4: walo. Mbunde wona bacha ina wakula wakula nevyo kutalimu. Banyo kuja katinga wakula tulo.
14: Awasha
4: ina. Haja kujia. Babwe sente. Na mjini. Okole neka baka. Ovuge kumoto keze njiri na muna. Uwe wake.
14: Ngotuze tulo. Kanyi.
4: Tulo. Banna Uganda amba kakase. Insige tulimu amazimange njini mbala irira. Evi njigiri za mweviri nga mawanga amala nene sente mwezili.

0: ஏன் முயந்தி அழியாவும் முசிறு
1: தமிழ் மீனுடைய கூட கேடுங்கடவி omuyindi nga jja wano asasula emisolo gya gavumenti n'ateekao ne garanti fee mu gavumenti n'apangisa ebizimbe n'agula kompyuta n'ateekawo abakozi akugaggawaza lwaki weesulikanga ekinyira kyebayita suwawin kwe kuddira akasente kano k'ofunyeewo n'okateeka mu kintu ekizaala so se obugagga obw'okuteebereza ekizaala nga kiri shuwa nino osanga omuvubuka aleereeta n'embwa ssatu ku kyalo azinoonyeza n'emmere teziri omuddo naye nga talina yadde embuzeemu eri omuddo n'ekula
0: nyali n'embwa
1: n'osanga omuntu atuuse emyaka gyendi nga nakana akakoko ketuyita akaganda akeetambuza kokka keefulumya keeyingiza amazima genyini nga talina kokoko bubiri akajja okuwandagaza wali amajja 20 olyeko okawe 10 kagamaamire ofuna enkoko endala 10 nga naye yenkoko tagikola ki
0: tagirina
1: ngaakaseera bakatunda nusu kanaana akato n'okateekaawo negeekuza kokanto kagulidde emmere omusanga ng'ayina emyaka gyennyina nga talina akakokoka naye akaaba obuki
0: obwavu
1: akakoko ne bwogula kiyonjo ng'oli mupangisa okalondiramu kiyonjo akulubalaza ate ne kaalula
0: 0759 M0709 M0709 M0709 tubadde ku basemugayaavu basemugayaavu obugayaavu mu byokukola notandika okukolima bukolimi ojja kugambya enkoko tutegeka omusomo gwafungiza tukole ogenda okubeera wano kutuke ku sabiiti ejja era mu bimu bye bagenda okusomesa kwe kulunda enkoko ennansi nti enkoko ennansi ogirunda otya n'ogifunamu ssente ng'ate eri awo kumpi eri awo tesulawo osula togenda gigulira makerenda togenda gigulira ddaggala empanga esookerwako kujja esookerwako empanga enkoko nga nansi empanga esookerwako nti empanga ekyali nto 300 halo waalaikumusalaamu warahmatullahi wabarakatu
2: kamuba tuweereza
0: wangi
2: wetuweereza sebo
0: sebo
2: wetuweereza sebo
0: kale sebo naawe webale kuwuliriza
2: sima nnyo omwami oyo misomo gyatusomesa
0: ani
2: sima nnyo misomo gyatusomesa omwami oyo
0: ne sebo
2: yatusaba Allah musulungamize
0: amina amina oyasimye busimi emisomo gyosomesa yagaye tusiima nnyo halo alaikum salaamu warahmatullahi
2: wabarakatuh
0: amina sebo mwebe njagala kujja kulaba enkoko z'olina
2: ojja munneebalize otusomesa tugambye nga bwava obyogerawo nange binka byamaziga omwana nagera ne bamuwa pikya avuge nadda mu betingi n'avaawo enkya mandi ne bamutuuka mumubaja ng'agamba tayina nga obadda azizibye bupapula unojja n'ogamba omwana munnange bw'okola kino ofuna sente bwezi abaana ne beeyiwawo abweru kakati ate batandisa okugamba ate bwebabatwala ebintu bikyukira mu kkuba batwala mu ntalo n'obabuuza wano obusente weebuli wadde obutonotono naye tebaagala kkola omuwa omulimu ate ye ne yeefuula omugagga omugagga okyatunula ye aliwe yeebaki okiwulira sebo yeagamba gobanga atatekeera kale nabavubuka bakyuseemukko akasente wano weekali katono biraba wakibatwala eri nga biwana emirimu tukirina kiwulira sebo naye tebaagala kkola baagala ebyamangu betting n'afuuka betting n'owomubuuza nti leero pulaani kyakunyumiza betting akulaga bupapula kale nnoko musomo nange kunsanyusiza nnyo era ekyo kintu kinkaabya nnyo amaziga
0: alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu mwebe bumbakali njagalayo omu yekka ajati musana ayagala kuyingira wano neseka kaketo mukyekisaanidde bateeketeeka obufumbo bw'abantu munange senga ne kojja halo halo munaffe nam
3: halo
0: sebo tukuwulira
3: assalaamu aleikum

0: 107.9 FM ekura edio muntu wa bulijjo broadcasting from the hills of old Kampala 107.9 FM ekura Mubulamu bwensi tufuna okusomozebwa. Bingi ebitunyigiriza, ebitweraliikiriza, ebitusosa nga tetwebase. Olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke.
1: Njagala nkubuulire n'akafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. N'akafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali olwala siriimu. Kubanga siriimu y'onywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bingi. Naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kasa ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakuba ng'omupiira era abamu ku baobbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe. Ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino bye bisamba. Naye wallahi kati laba bibi bino byagala okutukako ebirala byakutukako dda.
0: Senako nga tukubuuza bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday saawa bbiri kitundu paka ku saawa ssatu ez'okumakya program bukuli butya n'omulongo waswa
2: Day. Wasuzotia Uganda Koloko koyake Ama chago gafusa amanyuvu Ngateno runa kuruo Rweyonge dokubero ruakabi Wampulis ganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bidezo kumacha Wefu nile dachika satu wezo uwerere Ezi kuba MTN kwa MTN Nga zima luna kururamba Nyiga star emu noti noti Stabili emu hashi Ofu nile dachika zezo uwerere Buli runaku Sumulure chivozi cho Kevera kukabite wo Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumulolo omuliro gukulimu neda chikezo werere, okuvamu MTN.
3: Ngatuli wamu, inkuragana ya fitere mesebwa.
4: MTN.
3: MTN, irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
0: Tukwaniriza, mprogramu, bwino kubwino.

0: Okay. Bajita Palifim, Chikumi, Mumasamva, Kamza Mwenda, Ekura, Eriomonto, Wabrijo, Mwevalinyo, Mwevalidara, James Sinzuru Genemason Kubanti, Muliriza, Radio. Mukrize, Madam Senator, Msech Singa Yunanti, Assalamu Alaikum, Warahmatullahi, Wabarakatu. Nze muzukuru wa jaja Buddha, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo, Hakim, mwana nzalwa yebukoma nsimbi, nze ndiye mabega we mizindaro. Program bajita bwino ku bwino. Tutunulira ensonga nga bweziri naddala ezikwata ku bantu ba bulijjo abatwalibwanga abantu ba wansi. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga byetwetaaga okuba nga tutunuulira n'eriiso ejjuji. Naye sabbiiti eno gye tuwunzise wabaddewo ensonga ezabadde zitambula ku nkingirizi z'ekibuga Kampala oluvannyuma lw'ekitongole ekiddukanya emirimu mu kibuga Kampala ekya KCCA okuvaayo n'ekitandika okumenya n'okusindiikiriza aba bantu abadde balina gye beeyogomye naddala mu bumuka obwo obukubu ze twandibadde tuyita nti nga tebali kuzimwasanjala ebintu byabwe ne bigenda maaso n'okuba nga bimenyebwa mu kiseera kino. Kino kijjidde mu kaseera nga abasuubuzi bagobwa mu kibuga Kampala ne basalawo okugenda maaso n'okuba nti beeyiyizeeyo. Abaffe, bwe kibanga kino kikolebwa mu mutima ogufaanana ku bwe gutyo, abantu ba bulijjo baddewa, bakolerewa? Ekyokubiri, baani abalina okuvaayo okulungamya ku kino? Program bagiyita bwino ku bwino. Mu studios tumaze okwegatwako abakulu abatali bamu. Ekibiina ekya PFF kikikiriddwa, ekibiina ekya NUP nakyo kikikiriddwa, so nga tusubira okwegatwako muna kibiina kya NRM bwanaaba nga atuuse. Muna PFF kasooka ababuuzeeko katono era beyanjulire mu butongole.
1: Nasaba omukadde wange nsanyuse okubeera ku mpewo za 17 kawumu za 9 akalimi ka reduza fewe kagwerako. Nze Dr. Bichamuzi Alhaq Nganda takajimu buli kyosimba kwa kidda nga ndi munnakibiina kya People's Front for Freedom abakkiriza nti buli muntu asaana okweyagalira mu ggwanga lye era asaana okubeera n'eddembe lye ng'ali mu ggwanga lye lino.
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege muna PFF. Muna NUP njya kusaba obuuze ku bantu.
2: Sebu niyanza niyanzege kusokedda twebaza alowekitiibwa akyatwazisa obulamu era nintwala mukisa guno okusaasira bonna abafunye obuzibu abalwadde abalwaziza n'abafiiriddwa b'enganda zaabwe. Twekwate ku Mungu abeere nga atuyisa mu kusoomooza kwe tulimu era n'abafunye ebirungi alhamdulillah. Tugezeeko kuba nga tunyweza ebirungi ebyo Mukama byatuwadde. Leero first week ebadde ya president wange Kyagulanyi okulaba twasala buli mwezi wiiki esooka asanze esooka mu mwezi okubeera nga tumujjukira ebirungi byakyagasa ku Uganda ate nenge gyatusakiramu nga tali wano mu ggwanga naye mpwiddeko zibadde basanga 9-10 nga loba nafe abadde mu kyaki nebakutte ne babawamba. Kyannaku nnyo tujja kugenda mu maaso nga tuvumirira embeera eyo paka tunalabanga obu yaweddewo eweddewo. Tugenda kuweza emyaka 6-4 nga tufunye obwetwaze naye kyannaku nnyo okulaba embeera eyo nga ekyaliwo. Abantu be nakawa mwenna mbaagala nnyo erinnya Sebayiga Faiza Kibirige sijja kwerabira bakubiza kuwerera abaana banaye muwerera abaana ekijjo tuyamba
0: Uganda mpya. Okay, tweyanze nyo tweyanzege omukuru Sebaiga Faizo Chibirige. Ngenda kutandikira ewa mukuru Nganda. Ngatwebuza nti bwekibanga ekibuga ekivunanyize kye kitongole ekivunanyizibwa ku kibuga Kampala kivuddeyo ekigenda maaso n'okuba nti abantu abasesetuka okuva ku nguudo oluvannyuma lw'okubasindiikiriza baasalawo ne bafuna we badda ewatali ku nguudo zaabwe zimwasanjala. Kakati ate nga n'eyo batandise okubalumbayo era obuyumba ne babumenya. Abantu ba bulijjo badde wa era bakolerewa. Tandikira.
1: Nawe bali nyusebo. Kakati ensonga eyo nnene. Naye nze bungambi okubuuza kubatuwuliriza kabadde kagenderere neyanjudde bweyanjuza. Kubanga nze mu butonde bwange siri muntu mukuusa ayinza kubuuza bantu nti muli muti ate nga gye mpita ate nga nange ndi omu ku bo. Akimanyidde ddala obulungi nti embeera y'abantu baffe si nkyo.
0: Sinungi.
1: So siyinza kubuuza bantu batali bulungi nga nange nkimanyi nimbabuuza nti bali bulungi. Omulamwa guno gujjidde ddala mu kadde akatuufu. Bwekuba tikukeereye guzze mu kadde akatuufu ddala. Buzza ekibuuzo ekirungi nti abantu baffe badde wa? Ndowooza byonna ekitongole kyaffe kya KCCA awamu ne gavumenti yaffe byekola. Fandi byetwolozza nnyo kubeera oba okwebuuza nti kyo gavumenti yaffe oba ekitongole kya KCC bye kikola kibimanyi. Kubanga omuntu obanga byokola obimanyi sooka ne weebuuza nti kino kyenkola kituufu. Yebo kiba kituufu nkikoze ku bantu abatuufu. Ate bwe mbanga nkikoze ku bantu abatuufu nkibakozeeko mu kadde akatuufu. Kakati awo nno nsuubira nti ekikolwa ekikolebwa kituufu. Era kikolebwa ku bantu
0: abatuufu.
1: Naye kiri mu kukolebwa mu kadde akatali katuufu. Baganda baffe bano abakwasisa amateeka n'abatuteekerateekera batukulembeddemu emyaka egikunukkiriza 40. Kizibu kyabwe kiri kimu nti balinga bikennembe. Sukaali waaba awaawo nga waliwo ekiwoomereze ojja balaba nga bazzeewo mubungi. Sukaali oluggwawo tuyinza kulaba kikennembe nakyo tomanya nawo gibiraze. Naye bw'osuulawo sukaali osooka ne weebuuza oba ani abikubidde essimu okujja. Kakati nina baganda baffe abo abantu bano baabagoba nga twakava mu kalulu. Naye abantu baakola September, October, December ne January. Naye sukaali gwe baali baagala mu bantu abo olwaggwawo ne babeefuulira ne batuleka tuddemu tubonebone. Kyembi nti naffe abantu tetunnayiga oba tetubuulirirwa. Simanyi. Bannaffe badde wa? Kituufu bw'otunuulira eggwanga lino naddala ekibuga Kampala nga bwe kibiyinge ew'okuddukira tetuyinaawo. Abamu ku ffe twava mu byalo tukuze twegomba nti ebirungi biri mu kibuga.
0: Birungi biri Kampala?
1: Biri Kampala wano. Abalala diini yatuleeta nga tugoberera ebyawandiikibwa nti emikisa 99
0: giri mu kibuga.
1: Niyo budde obukeredde olwaleero era ngenda mbawulira nga bapulaninga nti ekibuga kigaanye tugenda nga tukole ekibuga ekipya tebatawaana. Embeera gye batutuusizzaako ekibuga kyo tugenda kibalekera. Tebatawaana kusengula kibuga. Bongere mu kaliro mukutunyigiriza kabali mukutunyigiriza tugenda kibalekera ekibuga kyayo bakyeyagaliremu. Lwaki? Olwaleero ogoba omuntu akolera ku luguudo sooka weebuuze lwaki omuntu oyo ali mukolera ku luguudo. Abamu ku bo emisolo gy'abayinga. Capital balaba gwawo akubeera mu kitongole kya URA tebagamba buno obusigadde obusigenda linda Land Road buwambira mu dduuka kuba n'ebisale by'amadduuka biri waggulu. Nagamba obusigaddewo kambuyiyeyiye
0: mbeeko wendaga
1: mugattegatte mbuteeke ku luguudo wali. Abamu nno tebaagala kulemerawo bazze ku luguudo beegattegatte bawange buto ate baddeyo
0: muki
1: maduuka. Abalala baliwo okubanga ensi yabasobera dda baanoonyewo okuddukira waakola ki
0: wabula
1: genda kuwa ekyokabirako kimu nze mu Kampala muno nsinga kuwangaira mu kitundu ky'emakindi. Bannamakindi eyo baagwirwa akawuka oba akasanyi hakaba sajja bagwira abatali bannansi abali Eritrea aba Ethiopia abali Eritrea baba mazeo kati yabo abamu be bava maduuka agali mu Makindye tebagambo why edduuka lye Makindye kati lya bbeeyi okusinga mu tawuni wakati kangende ku luguudo kubate nago mu tawuni wakati agakola gaba majjuvu kati agamba kagende ku luguudo alabe nga yeeyamba yamba abeeko bwatunda abeezeewo abaana abeezeewo ne famire ye so munakampala oba muna Uganda abadde yeeyiiza ku luguudo because tekituuse mu Kampala wokka ne mubyalo eyo talina wagenda kuddukira ekikwekweto eky'okujja abantu ku nguudo teri akiwakanya nti si kirungi naye gw'okikolako n'akadde k'oli mu kimutuusizaako kikolwa kibi era nze mbuuza nnyo abantu be mpangala nabo nti naye abaffe omusajja tasemaka atadde jaketi 10 ku kibegabega n'atambula ebwayiise yeeka wempe ng'anoonya ababoodabooda abazimugulako akosa ki enkulaakula naye ekibuga Kampala era ngenda ne neebuuza nti ewaffe eyo mumakindye munda si kungulu omwana wa chapati ng'omukkiriza n'omugamba nti kale akantu ako kafuule ka matafali oba kale kakole booti nga kambawo ne kakalungi be katika sege kolanje era jje gwe nguwe ka layisinsi ntegere nti awo okola ki
0: wokolera
1: kubanga obutalina kyakusa kibuga obulyaza amaanyi obutuusiddwa ku bantu abo abasinga obungi ku bo bamenyeddwa obuyumba bwabwe nga ne layisinsi baziyina ate yabawa layisinsi nno ye yazze n'abamenya obwe bulyaza amaanyi obwatuukiddwa ku bantu baffe wansi eyo naye nga beerabidde wakati mu trade order okuyita ebibuga byonna ne Kampala nga mweri yayisaako yayinakitingako ordinance oba bayiro ekkiriza omutembeeyi ayagala okutembeeya okujja okufuna layisinsi n'alijesitalingibwa naawe wakapamiti akamukkiriza okukola ki
0: okutembeeya
1: era naawe wane jurisdiction mwalina okukola ki okunoonyeza akawugo okutembeeyeza kakati muna Kampala nga ye wonna waali ali ndiwoobe ali mu kaaba kubanga weewe okuddukira ewatuufu takola ki tayinaawo
0: ninako enjagala onzigireyo mukulunganda bano banansi abagobeddwa abalumbiddwa gye bali bakolerewa gokunda bayeye ebintu kikyoyinza okubagamba nti yadde kino bwekiti nibwekiti kyekiriwo bakolere wano oba gavumenti baleke bakolere wano ekyo kyenjagala
1: kakati muna Kampala nze ng'omuntu sina wenyeza mugamba bakolere naye ninakuwabula kubanga fe abasinza okuwangalira ku luddo lw'obala gavumenti eno tuzze tutegeezebwa nga batuwayiriza nti mutwogerera naye temutuwa solution kati ennaku zino puroguramu zonna ze byako twasalawo tujje tubasabira tubeera ku mpewo kuno bakwate nga peni tuwe ebirowoozo byaffe ate nga za solution ziyinza tukola ki tuyamba kisooka kesi seegamba va ku luguudo genda oyingire obutale obuzimbe naffe katubuuze obutale obuliwo bumala obutale obuliwo bumala ekyokubiri aplanning obutale obwo ya involving aba stakeholders naddala abantu abakoleramu ne bamubuulira lwaki bwe babuzimba tebabugendamu gwe muna Uganda awangaalire kawempe enakawa emakindye mu kisenyi wano oyinza okwambuka amadaala levo nnya ogenda ogula ennyanja ez'olukumi
0: owalampa amadaala
1: amadaala ogende ku levo 5 eyakatale ng'ogenze ggula nnyanja oba butungulu obutale bwe bazimba si bwaffe muna Uganda talina butuuka omuntu ayambuka amadaala omulundi ogumu mu mwezi y'ayinza okuwambuka ogula ennyanja nagula ennyanja akataasa kalamba bazigulira na mu kiro nagula kiro z'ennyanja 5 n'ez'obutungulu 4 n'agenda ateekewo ka mu friji naye munnansi ono gw'oleetera obutalo obwa levo 7 ennyanja agula za 5 agula za 10
3: Actually, munansi government eno gwetamanya omutuufu ate nga yasinga obungi akola ebitundu nga 45 ku 10 akatungulu agula kamu n'asalako ekitundu ky'ekyemisana ekyeggulo kati oyo gweyagala atekemu transport
0: alinyamadala
3: ave ebwayise ajje mu katale k'ewande ge yalinyamadala agula ennyanja gweyagala ave nateede nga katale akamuli okumpi nateede obe wakaliga akamuli okumpi akategeereka kali busega. So ajali nye transport wa 13 ogende busega ku border agure nyanye mu bakatunguru kamu kafumbe mere. So obutale bandi badde babantu babukoliramu naye na babantu bakimanyi babugezaako
0: nikigana
3: tibwengera nkulira katale kwa gugu bakasoma te bakola chi
0: tibajja
3: president yalike busega president Museveni mukaluluka noga kanono ne babugamba katale mwaka tuwa neza kaina kubo bileta bantu. President naba gamba enyo ba ebu pipa baba binyambe ko satengera zinange ni nevi zubichi samanya so ke sister yali planning okuteka wakatala ako echo te yachibala emplaninga mbi munansa akolirewa tusaba lobegendereza bateke ugazete di corridors mu chibuga Kampala eziri gazete echo kubiri se muri lugudo oli mu chibuga Kampala truly congested sironda Namu nakweza jam mu chibuga Kampala wano waliwo obugudo bwitako munda wano
0: ngatewali
3: jam obo buwa abantu bulange bubategeeze nti eri abantu bakkirizibwa okukolerayo okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ate bobo yagala kulongosa lugudo nakuteekawo matala na kamera zibakuuma abantu abo bagambe nti buli naye aneewandisa okukolera mu katale abo buli mwezi oba omwaka ajja kusasula ng'emitwalo
0: 15
3: naye abantu baffe bakole bojja abadde bakoleranga mu paaka bawadde abakyala abamu bajja kawungeezi ssaawa 12 mu paaka enkaddawa mu paaka empya n'aleeta ekibbo ky'emiyembe kibbo ky'obutungulu n'akutyako obumondo obutinisi yasobudde obumonde wa 2 ajja atunda afuneko 10 yatambuza bigere okubuleeta n'abuzaayo enguudo ezimu teziri bizi ekyokubiri abagagga bana basasula ebizimbe n'ebyabwe bwebigendako bagulu waliyo masitoowa si maduuka kati gogula ezo ku leve ezo nga nakendi zenyini zogala tabagaga bekalakasaba nti abantu bano batuzibira amakubo batunda byetutunda naye nabo bakimanyi nti ku bizimbe waggulu eyo then ekyokubiri nabo bakatala ozimbika wansi kasis yali yeebuzizaako ebbeeyi y'emidaala gina abantu bagisobola ku emidaala egimu gya bbeeyi obutale buno kasis egenda obumala ng'omuntu omu yakwatamu emidwala 15
0: batugamba emidaala gya bwerere
3: tekiriiyo
0: okay bajita pale FM 10 mumusamba kamza mwenda ekura eriyo muntu wa bulijo kanzi jemba we sebayiga faizo kibirige
4: Day. Wasuzo tia Uganda Koloko koyake Amachago gafusa manyuvu Gateno lunakuruo Rweyonge dokubero luakabi Wampulis ganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bidezo kumacha Wefu nile dachika satu wezo uwerere Ezi kuba MTN kwa MTN Nga zima lulunakururamba Niga star emu noti noti stabili emu hashi Ofu nile dachika zezo uwerere Buli lunaku Sumulule chivozi cho Kewera kukabite wo Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumulula omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkolagana ya fitere mesebwa
5: MTN
4: irungamizwa kitongole ki Uganda Communications Commission.
0: Okay, bajita pale FM 10 mumusamba kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijo program bajita bwino ku bwino okujiteekateeka n'okugikubiriza nze Kayongo Hakim okulaba nga programu eno etambula bulungi kangende ewa Sebayiga Faizo Kibirige gwoli ku muzindaalo
2: sebo neyanza yabaza muganda wange avudde waggulu ensonga azijje bulungi twali Jim Seven yali alayira yagamba kino ekisanja bakiyita no sleep kigambo no sleep kinama kitegeeza ebintu bingi mu byobufuzi n'embeera zaffe za bulijjo no sleep no eating no going to school bintu bingi nnyo era bw'otematema ekintu ekyo ojja kwesanga nti n'abadde akola olw'okuba osiibye tolidde Ujia kusura ngotunula, no siripu. Na bada kwele wanu mwawino, kwele wanu nakasero. Ebintu mbabi wambi, ujia gena joji, ujia kusigara ngotunula, no siripu, stress, ujia kukwala. Mai stress kwele miso kwele waka. Ujia ganti, haa msajja, tasha ina maingaji sajja. Ne no siripu, ya roza biti.
0: Biitidivu.
2: Omukazi afuse nabukalu, baitaba nabukalu. Yeah. Nene kifude nabukalu, no siripu. Abana tibasoma, amakaga gasa tulise, banke mbanja, lonzi fuse lonzi, no siripu. Kakati, neba zaba na Uganda, abasa hao, unakuruwa soka, wakaruneba kawacha bulanyi. Neya walangi, ya walangi ya mbichamu, nita tuina cha chikwa ila. Kati mumbele eno, ngatuwa banga tuwa kavwa mkalu, tuwa ya wabazu kuseteka ya trade order. Trade order, negenda mu Uganda yonna, nyobi yanga buyomu ya kwe yanga mchivuga. Kupa bachiba yibulunji nyo, ila chima yikidwa, abantu wabawanga ya mutawuni, tebatea kuwa government ya vivademu inza kaluru. Echo, nipachikola mbugendi zini baba goba. Jukira, tuwali muloko down, emiaka angie vidi esatu, amatu business nezigwa, abali bakoya musema duka wa mchibuga Kampala ne basalo mti kanzile nakawa nkolele ni nakawa kanzile e machi ndiye kolele ni machi ndi munda natekawo mudala gwe ngatto natekawo ngayo gwe ngoye natekawo emdali je njawulo mungu ne kubeyi ngo busobozi tabuyina wabula didde amakage mwasula mwaba dasula kwatemye garage bakwatemye room emu na iteka mbiznesi, ya badako ya mchibuga, na hata niko kwa lile waka. Na mamu na iteka kustuiti ya wawanga ya. Kati ya kasea ya katu use, hama kesisi ya enforcement, niye batalisa kukwala chi.
0: Okuyingira yo.
2: Kia ili batali kukwila nga. Chana kunyo, na haba na vei ya wavubuka, hama tuunde nkoko. Sawa mukago uwe chilo, sawa tanu weze chilo, niya tanu mukaga. Aba enforcement bajja ne bakola saawa ezo ne banyaga ebintu by'abantu ne babirya. Waliwo ewaffe eri kunya emutu waliwo ne bayita kunya. Waliwo omuvubuka yabadde asiika pirawo. Bajja ne bamugwamu saawa ta.
0: Ne bamutwala.
2: Abantu bagayisi nga bataddemu obutwa. Obutwali naawe yabadde abuteekamu saawa mmeka nga yazze kukola bizinesi kutunda byakulya. Emmere ye ne bakolaki ne bagiwamba. Nagezaako okulaba nga njogeramu n'aba enforcement enkeera. Niŋŋamba nti banne mwanyaze ebintu by'abantu mwabitutte naye kati ng'ogwo mukyere esefuya z'ennyama zimwatu tya atudire obwana bw'oku nguudo
0: ne
2: tububwa ne bakolaki
0: ne balya.
2: Ne balya. So kyannaku nnyo okulaba ng'essaawa z'okukola essaawa z'okukola bakoma ssaawa 12 mateeka.
0: Aba enforcement.
2: Nga gwe sawa tano ujia no kwa laji. Omoji ya uchi alba deo mchibuga wakati. Katinga ukupake nkade. Noga tuja kwa 24/7. Sabu kaga munana. Nemu ya alena kawa mutungo. Lugundi utabika. Machi indye. Nojia kwezo sawa tano. Notaliko kubilanga. Onyage vitu ya bantu. Chana kunyo. Awa kulembeze. Amazima wa kulembeze magize zako. Nadara. Okuvia dalodi meya aze baba ni bachikola nyinyo ya luko lodi meya salo ya silukwago ngashiwani ya ni kakati bani mwezo na ya agezako na ya masaji ya baluani ya muu siba ele kusazde ne wede kansu ya tude ngeyugeja kusonga zezimu na haka ntuwashi mkule bintu nga bino ne mutategeza koba kulembeze mwenye malaga kula bintu kujukwata baba kwata baba kwata yukila KCCA ina koti wogana nga bajia wakubulao musango nga wakusimba mkoti nga wakusindika luzira amazima ochimanyi yiko buluji wala kimu febatu kwata kufamu kusteolo soga hii ya batembeji nga tusazeo ntibuli buli sawa 12 okuva sawa 12 paka sawa 3 Maisa wa kumina bila wa singa wa suuzi. Hava maduka wa wangagadi ya wanyusi. Ntiba nevana njukanga. Kumina bili. Atisti, funeye ngudo satu. Zekweyeka wa andu kufasa wa satu. Kufasa wa kumina bili paka satu. Ezechiro. Necha dako, tuku ata, tuku batu isabubi, paka chitaria. Ya tuwa ganti umutembe itaba muyekira. Ya tuwa ito ganti, tuwa ito ganti umutembe sichi, si muyekira. Umutembe muna Uganda. Ete mabiga kuwa alwole utale wabanga ukusando. Kujukia, umulemba kwa jini fawusi. Ito gamba tuwuzeo. Wacha tuwuzao kusando, butali buwa kusando. Aba subuzi, aba gaba singa. Babila teba kuze kusando. Nye wachi tuwa wagapu. Na ye, cho ino kumanya. Aba gano wa ino lugeru ganti, ntimuwi kulia.
0: Balonji mirimu.
2: Balonji mirimu. Wakutu uka musoyo kubajamu. Wakutu uka bobe nini bebezeo. Babeza ule fabeza. Ngotani kubasika ebitoji. Ngo wakua atakwachi. Obasiba.
0: Nenda ko bwana Fayizo. Ninache njagalo nzajireyo. Bubaba ngabantu bano bafu. Bafu. Bafu. Basho gira batu mruganda. Bafu. Gag. Eh? Ganda lonziru seko basi ndikirizi duwa karika kuzi secho okuva weba badebe kukumye weba yeyeza weba alibata andisobu limo limo utono tono na baba abalumba yu kontaina ni bazimenya kati abantu bakolere wa chenja garejo
2: agasinda bachidamu chana kunyo okuwe ange miaka jona government jetufuze miaka makumi ana Budi mwaka wabadeo sizoni nga government ijane programu ya yoku zamwa wanke subi ubawa kasend wajibaita angintandi kwa wajibaita anga wese creation wajibaita munaba gagawale katwe toge ya wajita PDM yeduo apatwa wa singa apamu babadeo senti za government enakwezo na laba kukomitigu nija ya kulembela hona lebo beti na mboze Aba we yakub audio ku internet ngabantu bakuya basimu sentence baba wa izokwe kulakula izai web sentence ngo zewola abashya bazewola oluvanyima ngabazizayo kati abantu abasingabo abagenda bagubaganyizwa baba wa sentence za government zirenga zikwachi zibakulakulanya nyanje bunzikide ngebintu babinyaze ngane sentence zibaje okubanga basasuza okuzayo amazima nga tuwakula chii?
0: Nga tuwale.
2: Echibuzo chombuza nungamba nti omuntu akuza atya. Sibwe chidi? Okusoke anagambye nti buyomu wali ya wanike mikono. Tusawe mukama katonda. Manyi, buichi mchobola banga chikalu. Ati mukama katonda chikola chii? Achigonza. Tusawe, buyomu awanike mikono kumachane ichilo. Nadasa wa mukaga zukechi ya wanike mikono. Agamuka makatuna zijamu mbele eno. Kuwa mwana adamu, wana hakimu sabono kuri imba. Nga bangenda kuwa sene, nenda kuwa, mkubuji devizibu ya nea viza joli, nene kumuzi kanga, otege dobu, nafu wanga, otege de chizibu jangu, nota kuraji, nota nyamba. Echokubi, tusawe duwa, esawo kutusa mbukule mbeze, ebiyo mfuzi, biyavika gawaza, omu kwa hafu waza. Wana hakimu, ebiyo mfuzi, biga gawaza, omu kwa hachi, Biavuwaza. So, policies, government zereta. Wanu zereta nga zuza kunyigiza bandu. Mbugeza kukwe wanako. Yovela mnye jisinga wete kukwata mzinda. Ntia nyo kubiza bandu kusomisa nye abana. Echo kubi. Nye kubiza bandu. Okole nyo. Bakole nyo. Tele kanya mirimo.
0: Okola bandi koze. Mirimo bandi tandika ni jisanyi zibuwa wu.
2: Ati yungulazi. Bahi bakula mbibuga. Nibada mbiyari. Kudambia, ila nyo wawo yosuwa kuyia. Na yeche naku, ati ni mbiyale wawo jibava. Ama etakali ya wawo jiva tuteko.
0: Kerebantu bakule chifaizu.
2: Ati watu, oma inti wa mtu wakadu wa lenga ali mzigo. Jajja. Mwana kimu jeje tuwa wasanga, mbiyalo yanga nevi gabu. Mwagezi wa jeje. Neka tiba jeje wali mzigo. Etakali ya ligenzo mchara. Bali mtu tute, yali mtu tuteko. Katuwali, haikuwa katonda. Wekugambio kuwalike mkono mungu utajia kule mea kubanga mwali ziki. Kastaba nga kula nyo. Na yenga, kula mbiye ya government. Ye mtu usiza, mchalwai tute, taida waiza kuda. Waluwako ye, bitubabi tute, kakati abe watia. Okujako kuduki ya katonda. Tewali na gina wa emu pia nyambe. Ngana yike jini sere zagi ya mkampenji ya gina mloni. Ngane ne buli mwezi basa ziseteze mungu kubeya nga atuyamba kubango muganda wanga yugede kubutali omutaya kuzimbidwa ndabye kawandegeya nindaba nakebusega akenya kawo kabanze myaka mika kuva 2013 paka yewe bakazimba tekagwanga kakati abantu be mutungu bagenda ku shopping lawa emidala ku mutungu bina lo dalu mcha omwami tekawa katala nebu mudala gwa mtwala 2005 mutungu bina lo ahongo vuje kunyalwa katale katoni nebu mudala mtwala 2005 mwetano kakati azije bina nabise yabusezi abantu basobola kuberanga bagula ubasedde oba data buzanga ebigere bagende mu window bagule nyanya bakomewe mutungu. So, embeji tuwangali ya mkwe kubela na mkama katona tumu saba. Habelenga akona ichenja uwe. Ne otherwise, tawaisha kona. Mtu wakunjiza nini ndo italiko kufamu msaya.
0: Njaga leo unzi kina chino bwana Faizo. Walu waba antu waba munga webame nyera emidala ajabu weba aline mali. Uliasu ubudengato weba jokumenya wachiri wa nabi kunganya kunganya na ateka muka kutia nabi duse waka. Tasobola kufuruma kubitunda bagenda kumukwata nabyo abitekewa
2: aiteka bwe bazije bakwata le bamenye toteke dwa kubira ngo jawe bamenye okujja kunga basobosije bajje bakuwoninga yale mabega twasabanga ekisiya ntumtu we yeki akadde abakulembeze tumaye okusomesa abantu tubateke teke abako ya kungudu ne mwita nyumba somesa mgama na wantebagala o musengule aba asobo dinasengula mburungi na jawe ebintu binafu na wabiteka neba na abantu weba jane bamenya bavuna nzi wako na kutuwa ebintu weba sanza o era wogeza ko bavuna bibange bizibi tibi wako nsa
0: Faizo chenja galo nzijireyo ono bala alika nga umu ala alika obanga bumu abasomesa asubu de ngatoze asubu de blanketi ze abadi aziteka mu kakonta ina nafuno mukisa nabi jamu nabi teke waka tagenda kusobola kubitambuza nyumba ku nyumba kubitunda bagenda kumukwata nabyo abiteke wa
2: enako zo mwe kwa internet
0: ade kusereza
2: owe kwa internet eh kati bwa bantu ine bintu byo
0: eh
1: Wabuli dua, wainzo kwa gada ni mune wapangise, ta inzafuna ya desen tezugula.
0: Tezugula sereza.
1: Kwa woteka kwenye kumibili, tezuweza nda chivikasa. Kwa kule mtu online, chinzo kuita gisala hivi ya sawa bili wa sato.
0: Eee.
1: Ngurioko kula
0: chini. Otete nkanya.
1: Kakati magazi tunizo bawa, mungiro kunyiga. Na hebi ya mtu viva, menjira ya mtu viva zewaka inna lillahi wa inna ilahi rajirona.
2: Obusu ngoi, wayo gedeku tukwe taga. Wewe gatta bijja wala abagunji batekawo ku munebe gwa bayinji batekawo embya yabyaga tabagula maduka ga bayinji nego ukiteka eja olumu msaji ayimba akayimba kaga manganti akaloka wanu kadanyo eh akakaliko bananyi ko tegene so ni government zibadde wo nyingi bujja kuchanga nini government tegene so mumbere abantu
0: Waliwa badawuliriza uliriza nga manjigo tunawunzi kila agenda kubaze mwisubi. Atesi uwe muli mwali demudara.
2: So, ama tinabawa, nasiwa sinabawa chilowozo. Nimba gamba tu, fukamileke chilo, tuimileke chilo, tusame wakama katuna. Echoku bidi, tuvele, nga tusoma nyo, tusoma sa nyo abana, nukole nyo. Echoku sato. Abantu abayina ebintu ebyo nga byasigala mutambwe mu famili zaffe tubibaguze. Aki muganda wa njija n'ekintu kyo mujje kukyayira wakawo ne nkuguza pape binagwawo
0: bapitwalire mu baga
5: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyoyina okukola kyangu nnyo. Kozesa Momo app obonyige *165*18#. Ofune PRN. Osobola n'okusasula obutereevu, rental tax, bodaboda income tax, motor income tax, oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees. byafunse byangu ku MTN Momo ago gemanyiga Momo MTN Momo erungamizwa Bank of Uganda
6: Halefm kubukusa kwabanje sakuno kunyeze nkuragana ya fe kuwina ayagala okubika oba okulanga oyina obubaka bwenna obw'enjawulo bw'oyagala okutuusaako eri abantu bo kati kiwedde jangu tutegezeko obubaka bw'obusumwe mu birango byaffe eby'enjawulo saa 11 ezokumakya okukosana ku saa 3 kitundu ezokumakya oluvannyuma lw'amawulire ate olutubikomyewo ku saa 7 zennyini ezaama ly'ekyemisana wamu ne ku saa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire langa naffe katukumiwendo egisaliddwako mu birango byaffe Halefm kwema okukuweereza mumpeereza esingiridde okubanga ya mugondo kiwedde
5: obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga *149*#. Ojja funa ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
0: Bajita pale FM chikumusamba kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo nganda kicho wunzi kanacho njagala kufuna ba masimu ndabeki bagamba
1: ngenda kumaliriza ndoza kuunzika bampumbe ngabwenti nesonga ngabiri kisoka ekintu twa government ya magezi ti ekintu okikuyinga tochirinda kutta kiriza ngati kinyinze nomanya nti wali makulu bimbiri okoze eki lori miyeko katika denye nyoke. Elaba na yuga nimba saa mwesubi. Nchi okugeza fengaba na chivina cha PFF. Fetu kiliza. Nchi singawa bao ente katika enunga. Atene ente katika enunji. Etari ingabi ni hivye chia ye. Hiviri wa. Hivyo kulimba abantu tuwa kujia kumbudo ulio muka tumoya kakanda akore chini. Akore. Sebo hivyo vya chia itaviko la chini. Nchimanyi nchivivi menya mateko bivumirira neka tubisomesa abantu babitegeere nti bojja nungambo olese sente kunyambako nga za PDM ojjo nyambeko mpaka kadi kutandika omulimu saa zino mu Kampala nga sikoledde ku luguudo sisobola kutandika nga sose kuwandisa business okuwandisa business olwaleero ogenda mu kitongole kya URSB ogw'omusolo gwa gavumenti n'osasula emitwalo 3 egy'okureservinga erinnya bumalo jisa sura nosure mitwale ndira na mukaga eja nemu business nemu registration oliriza vize ne mitwale 3 ate oliwandisiza mutoka no mitwale mukaga katika kadde ke wampadde agabiryo gakoze eki go mwendo gukoze eki
0: ogutute
1: kati ogo mwenda gunsoboze sate okusasula isi singa ngendo kola kubera bwe nagulawo togenda kunzikiriza kakadde ko kola nga squadde ko muchi musoro kati no government ye kuwere eno emisana ekiro yowe bakanije ekola ki ekuno nake wadda kakadobe ko chiwe ekolira kato omwindi egujje unga yakakukuba bubalo gukujjako ati ne bagamba KCCA eyagala omusoro kirizo kola akaduka ne kabaka kubo bwe kati bagala kitandi wake mtwala bi mugumu pogata ko omwenda mpadde kakadda tasa togeddiza sigazawo nsambu chokeduka yo ntuma mu kupangisa elitandikibwa ko mu kasiramu akasemba yo mu Kampala iri ku mitwara 2 mweta atera ndiro dia gamba njaga le miezi 3 no gumu kwa security olete kakande ko mpa doko yokula kula
0: kawedeo
1: kawedeo kitegeza ki abantu planningira tebalowozeza opposite ya magezi bela ki
0: boba busiro
1: no amagezi tingenda kuwa magezi obompande chobompande busiro kale kati kitegeza bwa government ina magezi eh bajiri mate bajuwa magezi bajuwa busiro oba
0: busiro okay bajita pale FM chikumi mu musamba kamza mwenda ekula eri omuntu wa buli jumwe bali nyo mwe bali ridala kanfune kudobozi eriva ku bantu mwabawuliriza program eno mwe kiki kye mugamba mwinzo kuba mu mwina kirala obanga goina joli josinzira nsuruga banange yade batugubye ku ngudu naye tu kolere wano bwe tukola bwe tuti we can survive wachitegede tuite ku 0 5 9 9 m0 5 9 0 0 0759 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Okay, bajita pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo kantandike neno. Hello.
7: Ayawuda.
0: Sebo.
7: Ogambo ta muganda wange.
0: Je tuli sebo lyotya sebo.
7: Alikuwa la matwai bakati.
0: Aliko salam. Olyotya.
7: Ndi wano zebige na maso mugwanga mu Uganda tebinsanyu sakubanga.
0: Ani ono?
7: Ono mutiaba Elias Mabanda Butambala.
0: Esebo mutiaba.
7: Ndiyo muwagizi wa NRM Kakuwe ingatine mzee wangu muwagizi wa NRM Kakuwe. Na ye vino kati abantu bonna batunulira bubi nyo buli yali muwagizi wa NRM. Bachi muganda wange. Mtu kwa jabuta.
0: Nkuulira sebo.
7: Toni za kulaba muntu nga ina kintu kiyizamu wakati mu mbere lyo entalo zifuse entalo munsi ezenja uro. Amafuta gali waguru. Mumbera yoneri wobu yomuzadde awerira omwana esomero lyagala sente omuzadde ayino kulya omwana engoye omuzadde ayino kulisa wakala ndiyo jambo banja naye omuntu navayo nabanga yeyiyize ekyokkola nemujja nemubanga mukwata ebintu bye nemubiteeka wali nemugenda nga mweyagala bonna baba nabahapa ennyo muganda wange abantu aba bakwata ebintu by'abaana babeera basanyufu. Naye ya omuntu jako mokubera nti olimusaji pateno onyeza muno katonda jako mokubera nti akunyika mkuru mjaja buta
0: sebo
7: abami yao basanyu kidonyo kubayo kubanga bokira kusongeyo atenja kana kuburi ya mjaja buta abami yao balaba bebantu wabala ikabaga za president ya binu nji president Museveni omuntu wabanga kutena yogira watu nga gamba abantu kuwa tebintu ya abantu mutufu abalu miliyo kuangalie atenga president ayo gamanti abantu wabakuwa tebintu.
0: Okay. Mwebali nyo, mwebali didala, Mutiaba, Elias, Mabanda, Mubutambala. Hello.
8: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
8: Eka mwebali kuuliza.
0: Mwebali kuuliza.
8: Alhamdulillah. Eka mbadi mkuga.
0: Ani ono?
8: Isma kari yangu.
0: Osinzi dewa kari yangu.
8: Matuga.
0: Oli matuga, yes.
8: Eke ntesa yangi. Government yetu jarumila mtu wa wansi. Uli omuntu yenda kaba ako kyagezaako kukola ng'ekatwala. Kati amagezi ginayadde mpa abantu. Baali badde bakola ekisoboka kyonna. Omuntu ekiteekanyanga bw'asobola.
0: Linda kuka lyangu. Kwetetenkanya mu ngeri ki?
8: Anti omuntu bw'abanga ali mu kyalo. Nabaako abantu basobola okuteeka ka bizinesi. Naiwa denga mati yaiwa dasi ya na kisinga ya mungu na mungu ya wadu
0: yote baka menye yo
8: atuwa jakseri mucha watuwa suwa kutuka yo
0: baji ita pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekule rio mtu wabudu. Hello.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Salongo chamba de sazi.
0: Osinzi de wa salongo.
9: Watu ba heresi senta siri boda boda mani.
0: Esebo.
9: Omkuru yoviati seza bitufu. Na ye kaka kadi kasoke katude indianga. Aka kadi. Kasoke katude indianga.
0: Tusoke tukafuni.
9: Kutuka kwate. Ate tukanywereze dala. Na ye, ekirala. Allah nga yatadde baraka mu sente. Oyinza okutandika ne miliyoni amakumi asatu. Ne bakugoba noonoonya n'ez'amafuta ezikutikke okuzza ewammwe.
0: Ezikubula.
9: Allah nga yasumuludde. Kati nga nze ategeerera eno mu byaffe ebya booda. Era okwata akakaddeko. N'ogamba kale kankwate ngende nzijeyo eyaloni mbadde nabo wattaka piki akange. Oba kankwate akasente kano ngule ekikadde naye nga kyange.
0: Yes.
9: So ng'ate siwakanya bintu bya mukulu oyo naye nga bwamanye embeera akakaddeko tukakole ki
0: tukajjeyo
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webali nyo, webali redala, ensonga yo, uridwa, burungi. In fact, nalimpita kumbi tundwe yebibuwa yise, nenda baba kula bakole bikwe kweto, bakuwa tebi intu, banabakula chilo, basika chipusi. Neba mpa information inti, bine bintu bye bakwata basoka kusoka kumanya nti onasika chipsi aina akuma ka chipsi akuma ke batwala wakalayi bayita ko muyite eh chuba chimbulira allo
10: wa alaikum
0: salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
10: kalongo bale kuuliza
0: we bale kuuliriza
10: we bale kuleta bakulu wabo
0: eh sebo
10: Ono haruna tuwa haa kumasikili ya mani nasa.
0: Yesi baruna tuwa?
10: Kwaba watesa kuliko mkesi umo ya batenga atanika ya gawi.
0: Hmm.
10: Nchuo batu wale kire ishivu gache.
0: Mm-hmm.
10: Nesi inga tufunye luo zeyo fenane tuwe kuunga.
0: Hmm.
10: Awa saji yawa nitubale kire ishivu gache wani kirenda. Kuna ishivu gache apene. Netufuna wane baka nyama tuwela kumujangonga. Ingile ishivu gache apenga kumude seno.
0: Eh?
10: Napene tuwa kuwe migonga tuwa zeka mpaka. Tukwezi kule nyo. Kwa tu sobola. Tukwale kere chukwa. Ate jo mkisomu nungi. Jinjo chibale myoko la chini mumazi. Petu kwezi nonye kulukalu. Tukwale kere kulukalu. Tukwale kere kulukalu. Tukwale kere
0: kulukalu.
10: Tukwale kere kulukalu. Tukwale kere kulukalu. Tukwewe tukwale kere chidiba chiyabwe. Ndaba kicho chabuse chidiba.
0: Oru na kuluchebule mwako atensa oye muveu Kampala.
10: Tuwe Kampala tukwezi kule chifuga chafaba. Tukwale tukwale tukwale
0: Andai, bajita pale FM chikumi mumu samwa kwa mza muenda ekule ryo muntu wabrijo. Hello.
11: Hello, salamu alaikum sallahu
0: wakati. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
11: Mugambo cha msukulu wa buddha, msukulu wa kasira, msukulu wa kanana.
0: Wendi wano sebo.
11: Ono mwewe mbakale kubani kasuli.
0: Esebo mwewe.
11: Owanyo mkana wangaluna keze na agamba.
0: Eee.
11: Ya basajja tubalekere chikuru ya mpe tuolekere mchalu adeba no mnulu kwa haba suka ne mchalu elaba asesera yo ne mchalu ya chiri ya ilachi moto moto
0: na yoje bali
11: ya nenda ba wano eruwero wano chiri ya yo moto moto bono mnulu kwa haba kwa haba yitirite wamula kuwanya gira ala yeka atusasile ama tufatile kwa
0: Ninache sinategera mwebe bumba kali.
11: Yesu.
0: Basajja kibube mugamba.
11: Owanga basajja wana batuvuka.
0: Eh?
11: Abasajja batuvuka.
0: Alnai. Eno program bwino ku bwino. Ndoza Kansa rafa hizo nja kusaba wasibule gwanga.
2: Abaluo ala bacha wangaziza. Kumulembe kubote. Bala banga ya wasajja baba. Nyeguza. Aga wasajja baba. Nyinga atu msajjon. Aine mchala wina abana. Nyinga alaga mchala wina wasajja.
0: Wasajja baba li.
2: Yeke nyinza. Eta de mchiti chabachi. Chabachala chanda kunyo. So. Wewe kule tamla mwa mweguti kubo gena nola banti almost ya vitu ndunga chinana kushukumi hawa de kuledio chiba kuatako baina abinganda zaabwe baina abana babwe na bobe njini waluo haba wanga ya mbele na hee waluo haba mwa batu ya zamani za banadini sometime basi disenyo edobozi ya wanadini liwe hirwa singa abantu bakugwinzi bali bagane mbyaleyo ne bagiye mutungo ne bagende saidi ya kasokuso bagende yo muchi wayise yo banga geto ne batani ko kuwamba yaba banadini nga basise mutufu bali bali azaba

0: steam bath ne massage para business center yafe elimu buli chimu ne forex bureau weli hotel africana tusangibwa ku plot 2 kunya wampeo avenue kusimu notinya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwenato maniliza hotel africana ye hotel yaba na Uganda.
1: MTN Cola Tunes zikomye wo nemikisa mingi ejoku wangula nyiga star emu musambo zero star 12 hash oteke medobozi ya Cola Tune lyo singo kwagala urufuno mukisa gwo kuwangula emu ku boda boda amakumi abiri uboga bane ku milioni ana mu biri ku momo nga tuli wamu Cola Tunes za fe tezile mesibwa MTN.
2: Mchala.
3: Wanje dadi.
2: Ochimaita abana batu usokuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nazi.
3: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikozesa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wavulori mchala mugezi nyo.
4: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: momo erungamizi wa banki nkuru ya
6: Wabwe ya mubwa fima majoli kwe kubandi kukuweleza Ateida munangi tututusangi mumu wagu kutukula Wamateida na we ya tukugamba bwe tuti
7: Wabali kuuliza jikumi musanga akatunze muenda Pal FM kula jumutu wabujo.
8: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9
9: Emu naughty musambu. Akamusi mwenda. Halo FM. Ikura dio muntu wabulijjo. Mubulamu bwensi tufuna okusomozebwa. Binji bitunyigiriza, ibitweraligiriza, ibitususa ngate twebase. Uruwebirwadde, ibituteka ku bunkenke.
10: Njagala nkubuulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi butuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala sirimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali olwala sirimu. Olwala sirimu yonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bingi. Naye sukaali agenda okutta wadowangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakuba ng'omupiira era abamukuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe. Ŋŋenda kuwulira kye nnakola Sudaani mu mupiira nga nsoma Sudaani. Nga bigere bino bye bisamba. Ne wallahi kati laba bibi bino byagala okutukako ebirala byakutukako dda.
9: Senako nga tukubuuza bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula ku bulwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so bidi kitundu paka ku saa satu ezo kumacha program bukuli butya n'omulongo waswa Siramu deni yetaga kutegerebwa okujikinenya wamu n'okukigoberera ng'obuuza imamu kati tegere deni yo weyongere okugitegeera tegeera by'otasobola kumanya ebyo biwandikire mu bukyamu wamu n'okufuna ennamulwa mu puroguramu Buuza imamu buli lunaku okuva ku ssaawa 11:15 ez'akawungeezi paka ku ssaawa emu ez'olweggulo okukusse ne ku Sunday ssaawa 12 paka ku ssaawa emu ez'olweggulo puroguramu Buuza imamu ekuleeteddwa aba SH Family Hardware abasinga b'owokiso ku kubiri ligenda ku headquarters Z District opposite ne Masjid Nur. bali wa munae
5: kampuni ya insuwe ya basiramwe gudwa wo nga yetamini insurance si esangi wako trust towers kucha dondo road empereza ya wezimbidwa kubwesigwa atenga temuli riba tamini insurance yaze kuweleza bantu bonna di tamini insurance erungamizibwa insurance regulatory authority of uganda amateka nobu kwa kulizo bigo vededwa
11: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني بارو FM جكم مسام بكتوني زمويندا كلا اليوم نتو وابلي جاتو بويزا تسينزيرين وغلو أودي كامبالا تولي أوبوز نودي كامبالا primary school أتينغا rude notu inayo house of zaka tubeba sabananga abajene mtu chalirako chiche mukola chirunji nyo tuline mkadofe Sheikh Hamza Badru Kaira nono msomesa ili kusumaya girls nsanji mwevale kusomesa bana saba Allah batere mubaraka mwevale kuma mutindo murunji ilo nevale zanyo haji iga Isa iga mwebale kuma mutindo kubanga ikigambo umuntu kukuma mwaka myaka paka kubanga ligemo ku masomero agaba wala gasokira wodala wano aga private so barakallahu fi saballa basitule gwetulina ye mu program buza imam ngatana bakuja kuberanga abalamusakira tugende maso ne program ya feno kiba kitia Mungu umuntu gwe yawe dobozi wali abantu ayinza okuyimba ono ulirange nyonza nokanti iyo nyonza chichi nechi bakitiange dobozi eryo olisomeseza Qur'an kubanga teri kizibu kumala kufane bateka ko nyimba zo simanyi mu musingo chimanya bojjo kutandikira inshallah soko bala museko kubanga nsasira nya abantu abafundine bateka ko music wawe
12: Allah Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala
11: jalla jalaluhu
12: no kubanti atukomeza omu programu ya feno buza imam atende nebaza abawuliriza abafe entakera nganera tebako wakutuuliriza na babasindika ibibuzo Olwisa abamu babuuliza ako na bannaabwe naga kabakibuuze gundi ono akitegeene nga bulaba Jibriil alayhi salaamu yabuuza nabbi sallallahu alayhi wa sallam naye mukumaliza nabbi yaga nti fainnahu Jibriil ataakum yuallimukum diinakum oyabadde Jibriil abadde ambuuza ekimuleese abayigiriza eddiini Kilegeza hivi abadabuza abadabi kula
11: chika. Abadabi manji.
12: Abi manji na inga ya gara mwabari wo. Mwabiringa mwabiga. Kadiso tubeba zaba sindike ibuzo na abu. Ababuza nga ababuliza abalana. Na bababira ko neba uliliza neba govede insonga.
11: Alhamdulillah.
12: Na mwensonga joyo gede ko. Ayo kubanti wa mtu afude. Na inga chale secha manji nyimbaze. Nga zibateka ko uvorusa. Ntero kula babana apa wala basiramu abachakaze. Nga mukuraga abantu nti yona afude baleta moments nga ali ku beach nga ali aku ali mu kilabu akute chupa ya waini ali mu bugoye bukomeno ali mu zi baby shower kati ofenga fe banadini obitunulya oyongera kweradikira jali nira no yongera muteka mudua kubanga kyabalese
11: kiba kinene nnyo
12: na kati abantu baffe bayino chimanya nti obuwangazi bwa wangara ali mukora chiwandike chigendo some wanga afundi oli wabera wabara nero jakula wanga abamuwako obujulizi bachi
11: babara
12: na byaganti antum shuhada allah ala al-ard muri bajulizi ba allah kunsi kuno abantu bakogera ke birungi gakitufu byebyo khalas ekyo kibakujulide ko kiba wanga de bakulama Kali mubusia mtu ina mo sadakatul jariya ni zambu njariya. Sadakatul jariya ye sadake kurukuta. Nga wabu fudi abantu pasigara wajifunamu. Waruo ne zambi ilikulachi.
11: Ilikulukuta.
12: Ilikulukuta. Kati omuntu alese obutambi wenyimba abu video. Nga abamu tetuma ina password za wendu tusimule nyimbezo kwa account ye. Abira alese zambu njariya. Habari se zambi ilikulukuta. ye muntu okuba nti ali muntana naye nga afuna ebibonerezo nera nze wembeere y'okusomerwa oluusi nga mbulira abayizi baffe bagamba nti emyaka gye mulimu gya internet gya TikTok gya dueti kutuula mu ngoma biki naye mbegayiridde temubikola kubanga oyinza okufanga letumayi password yo abantu ne basigala nga basikrolinga balaikinga bashearinga nenga just sikaali kantu katono kati oyogola banga balaga nyimba wati wawanga dinira bwe bulamu bwe yasalawo okuwangala ate Allah simuli azama eri omuntu saba Allah abirenga alungamya abantu baffe
11: Allahumma amin
12: naam
11: wanga ekintu ekyo ngenda nindaba sheikh wafone wemitiyane yafa
12: Naam
11: Sheikh Nkata Mungu amsime Mungu amsonywe byamsobako. Agina no kanti niyo sajono ba muziko bajali.
12: Alinga chali
11: ogambo byasomesa. You know chiba chitianga nawe cholesi.
12: Wallahi.
11: Chikugamba.
12: Ora oro Sheikh Muhammad Siddiq Mishawi. Bebam kubasajja ba fidda. Nebuli batega mu Qur'an yola wango mulam. Wadega mu Qur'an ya Sheikh Abdul Basri Abdul Samad. Awuri yango muchi.
11: Namulam.
12: Ngomulam kati abamanyomu ya gamba nasun. Ma tu wa hum fi nnasi ahya'u. Mulimu abantu nga bafa nenga mu bantu bachali balamu. Ochegedde nti omuntu omusanga atadde mu Sheikh Nkata. Namuwuliriza nga gwagenza uliza paka Masaka nga alinga ali naye.
11: Yes.
12: Ochegedde. Kati abantu bandi twandirwanyo okulaba nti kale oyinza oba tewasoma ddiini ebyo tobisobola naye teekamu ssente ez'okwaba babisobola ogambe kangeze masala nti sheikhe gundi osomesa tafsiri naye nsaba nkuteekemu ssente tafsiri eyo tugirikoodi osegedde naye nga facilities zonna zizo seka gundi osomesa hadithi naye nsaba tuvunule ekitabo kino mu Luganda buli kimu
11: njakikitamu Yes.
12: Ochegedde kati bi amwali kumu anfusikum. Allah tukaturwane mukubulye ne mali za fena feke nyine. Njoozo banga tobisobola na yate no gwengorwanire no bali. Ochegedde. Kati soche cho buliomo afune wataiza.
11: Okay.
12: Naam.
11: Antu yanza nyo otu yanze ge na dali ntandikwe yo tusaba Allah Rabbi atulunga mye era tumanyise ndi tulimu transit. Ekicho kacho kejo ekichatule mesiza. Omanyi omuntu ali mu transit kizibu nnyo okugamba nti ate kansooke nsuubulemu wano ate nsooke nkole oba kampangiseewo wano ku kisaawe
12: ali mu transit ali ate osuubulaki
11: kubanga oba mutambuze
12: agamba nti ma ana wa dunya mali wa dunya illa karakibin istadhalla tahta shajaratin thumma ghadara wa tarakaha siri nze nensi okujjaho ningo mutambuze ogumye ko wansi womuti oluvannyuma ngenda kuva wonkoleki
11: ntambule
12: kano nabi ebigambo ebyo byogera
11: sallallahu alaihi wasallam
12: nga yebase
11: hey.
12: Nga yebase wansi nga yebase bisubi bimusaze saziko nga bisa biina
11: bireseko signs wala alama
12: obubonero bwebisubi ya rasulallah gomba kawa Allah gwe yebaka wansi wano nga bakisra ne bakaisara bali yobeyagara abamuga nti ma ana wa dunya ekyo kyongambe kituufu nenze siri nense eno okujjawo ninga mutambuze omutambuze mu nsi ajja mu kyasobola kyobulanga omulimu bolinga babayita ba diplomat anambala ka briefcase
11: yes koka
12: waba yeetaaga engoye ajja ziguleyo ate wamaloozi ambala azirekeyo talina budde butambula na mugugu atare se jivera ate omulaba
11: nero balaba ku kisaba atuka wati ya kunuma bukunumi ship
12: message ze nyine ziba ku kadi taina budde bwako pocket money zimba katanya kadi so abantu baffe babere ba diplomat batambulenga ba diplomat museno khafiful hamla fa inna safara tawila horia yali abulira muni amuga anti kendeza emigugu kubanga olugendo tugenda mu ruwanfu naam khafifu alhamla ngategeza kendeza mazambi kubanga mazambi migugu Allah yajita migugu liyahmilu awzarahum kamila kati joba jolaga wawanvu kendeza kumigugu echo kubanga rugendo nizo utaluitamu Ochegedde. Na.
11: Tuyanze nyo tuyanze ge mukadde wafe barakallahu fik kakati waluwo ekibuzo kino nange kino kyange nange wadde waluwo abakimbuza nange kinkwata kutulina mukwano gwaffe mu Yemen nno naye nga awangalira Madina tumunawara mutunzi wa makanzu simenyi kizibu nnyo banna Uganda basinga bagendayo nga tamutungiranga ku kanzu Abdurrahman
12: Abdurrahman mutegede
11: njyo mungu ya Allah ya majurudde
12: subhanallah
11: ya majurudde
12: Allah msasa ya
11: rab yazikidwe gulu yazikidwe gulu naye kati wabaddewe nteekateeka naddala abali abashowali abo bakoze abakoze shawali hichande umra bakoze nteekateeka ne bamusaalira naye saasobodde kubeegatta ku naye nange nsobola okumusaalira kuba musajja oyo mukwano gwaffe nnyo mukwano gwaffe nnyo
12: salatul ghaib salatul ghaib mu busiraamu mweri nera nabi sallallahu alaihi wasallama yagisaalako nga agisaalira omusajja ayitibwa Najashi yali kabaka wa Ethiopia yakiriza nabi sallallahu alaihi wasallama naye ngeri gye yali kabaka teyasobola kusinkana nabi yasigalayo kati olunaku lwe yafa nabi amawuli yagafuna ekyemusa tewaliwo simu tewaliwo tv tewaliwo internet naye rasulullah
11: sallallahu alaihi wasallam
12: obaka nagamba basahaba byali nabo tuufi alyawm rajulu salih olunaku lwaleero waliwo omusajja omulongoofu akoze ki
11: afudde
12: afudde faqala qumu fasallu ala akhikum ashama nabiraga anti muyimuke tusalire muganda wamwe ashama aguga gali manyage gamanyage wamita ashama kali Najashi kyali kitibwa nga ola president minister kabaka kati buligoba wango obukuru bwe Ethiopia bamuyitanga Najashi nga ola buligoba wango obukuru bwe Misri bamuyitanga Firauna kali wa faraa inabanji sekedi nenga abana amanyage kati waga Firauna wa Musa wali wamita Namusisi sekedi kati nono nabiga nti kumu fasallu ala akhikum ashama muyimuke tusalire muganda wa mwani
11: ashama
12: kati neji bange yo hadithi ya aslu ku masala gago kusalire omuntu atakola ki
11: atali kumpi
12: ataliyo gari mwe njawukana zaba manyi nezamani awamba gamba nti omuntu wabanga bamusalide jabadde khalas tetudda mu musalira kubanga okusalira omufu farudhu kifaya idha qama bihi man yakfi saqata al-ithm 'anil baqin singa bawo abamusalide abachikoze abasigadde tuina muchi
11: musango
12: kati seza bali baganda bafe batukoze ki
11: batu shikiride kwecho
12: maridde kiswa ita farudhu kifaya chatte kwecho kumalira gana teza singa baba bachikora abarate bakora ki
11: tebavunani bo
12: na kati abarani bagane datu musalira naye siburi afudde nti anokubanga abadde muntu wa mugaso nnyo eri abantu oba abadde wa mugaso nnyo eri abantu muyirimu emigaso gya mirundi ebiri ayina okubanga abadde wa mugaso nnyo mu maali mu kuyamba abantu nga abantu bangi abandi badde bamusaalira naye nga tebafunye chance be yali ayambye biki oba abadde wa mugaso nnyo muyirimu nga bangi basomeseza ne bawulira nti yafudde yamusaalira ghaibu si buli omu nti abamusaalira ghaibu nti ono abadde atutungira makanzu naye tumuteeke mu Uganda nedda okujjako singo osobola okugenda e Madina nomanya eba muzise okirizibwa okugenda n'omusaalira ebbanga lyokakasa nti engoye ze bamuzinzeemu tezinna bakkaddiwa na tusaalira omuntu nga tetwamusaalidde ebbanga lye tumala nga tukakasa nti mu ntaana mwali engoye ze bamuzingamu zikyaliwo ashagedde ekyokubiri nti weyafiira walimu abo abantu abakakatwako amateeka g'obusiraamu si kubagamba nti wali okyali mwana muto kansaalire jjajja wange nedda kaseera kaba kanene kati obujulizi obulaga ekyo nti osobola osaalira omuntu ku ntaana ye hadithi almaratu sauda allati kanat taqumu almasjid omukyalo omuddugavu eyali ayera omuzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam matat laila yafa budde bwakiro ففقدها رسول الله نبينا مالي بانغا تمرابا فسال عنها نبينا بوزون ومشارا يجانغا نايرا مسجد ينو يالا غوا نيدا تشيلا غا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته باصحابه فانه كان يتفقد احوالهم نبي ريمو كولمبزي اينو بوفونا نيزيبا
11: وامانيي
12: neranga amanya nya abantu ne aba muntu wa wansi wakati yolevo yokumanya longoso muziki
11: yes
12: olaba wano nzoranga mufti tamayi balongosa muziki wa supreme
11: jani nzala kuba manya
12: no kuba singa kada singa nanga abira mu office osenge dava magena motoka adawaka agenze kumili mu milala nena biya manya nga nti ayo no ya longoso muziki ti ono yateka mwaka wo hadha min tawadhuhi sallallahu alaihi wasallam na hapa buzo mukadde yaragawa ya rasulullah tuufiyat laila omcha omukadde yachi
11: yafachiro
12: fakarihna an nuqidak netutyo kuzo kusa kaannahum taqallu amraha bani anga abamu abala bantu sichi amanyi kati ono
11: bashiwe bula
12: eh arongo so muziki na eh bamubika ojegede na binaba laganti mubadde muino okungamba ono mucharo muri mugwada akora munene naga dulluni ala qabriha mundage manguje mwa muzika fa ata qabraha fa salla alayha na binage la kuntana na musalida
11: summa
12: qala inna hadhihi alqubur mamlu'atun dhulmatun ala ahliha na binaba managa anti ntana zino zemuraba kutuzite kama abantu zijura enchi zinjireti zikizeri abantu abazirimu wa inna allaha munawwiruha lahum bisalati alayhim katonda abatira mu kitanga aranga ambasalid kate muddamu okuziika omuntu kate mungambi asagede kati wowe ujulizi sheikh obulaga nti obera mu kitundu mebaziisa omuntu ngate basobode musalira sorogina nokola ki
11: no musalira
12: do musalira ebanga lyetumalanga tukakasa nti engoye ze bamuzingamu zikyali namu mwezi gumu ku miezi ebiri esatu ama omuntu aba mu kitundu kyotali muno uli anti bamusalidde khalas baba tumalidde lwaki nabbi yasalira najashi kubanga najashi yali musajja ngensi jali mutemuli basiramu okujja ko yeka yeka kubanga basahaba oraba hadithi ya hadithi ya Ummu Salama ili musnad Imam Ahmad nga bagenze nabiyaganti mugende Ethiopia mugende Habasha fa inna biha malikun la yadhlim ahadan indahu mugende Ethiopia mudukekeyo waliyo kabaka simusilamu nesi muri azama tali azama yabantu bagenze matwalege na katye watu kayo nga omanya abantu abapya mu kitundu bali ba Warabu bali nga nsanvu
11: bali munsanvu
12: bali ne se omwendo sigujukira bulungi sija kujaza manti bali nsanvu ne bali batu
11: ne bali banji ko
12: nera nga bali muwendo bweguti kubanga abusambu ali bwakatandika nga teddawe kyali yanku kutu baba bonya abonya nabi amugendeke Habasha kadikuru mucyara wa nabi Ummu Salama osege disawo zalita nafuka mucharawe yomo kubagenda nga muri Mujafar ibn Abi Talib ashbahu an-nas bi rasulillah yomo kubasajja abali basingo fanana na nabi sallallahu alaihi wasallam niranga wabayi miri deru zo za nabi na Mujafar ibn Abi Talib sahibul janahayn wa muita kati yali amiri wawe abaka nababuza ye mwebani osege de kakati ni wamu ganti feturi bantu wa warabu wachegede ni wamu ganti kuna kawman ahla jahiliya febora wawano tuba dabantu wa jahiliya nga vetukwale tuwi manyi na abudu al-asnam watu sinzama sanamu wana akulu al-maita nga tulie bifudebio ka wa nosi uljiwar tuisa wiba neibaba fe wana atilfawahish buli chabu we mtu badenga tuchikora hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna tubadde tuchari awo katona tusindikira
13: mbaka
12: na mbaka okuva mufe na'rifu nasabahu wa sidqahu wa afafahu wa amanata tumumanyi musajja wa mazima tumumanyi musajja wa ansa tumumanyi noruliyoro abamuzara bonna tubamanyi simugwira mufe ate tumumanyi nti musajja ina amana osege disege zanti atujide tumutege mwana waffe kati fa amarana an na'budu Allah mubyaturagide natuga tusinzani
13: Allah
12: subhanahu wa ta'ala wanazara makana ya abudu abao na tulekebi wajajja fewade bakulachi.
13: Basinza.
12: Wa amara na bisulati al-arham. Hatulagide tuyunge nganda. Wa husnu al-jiwari. Hatulagide tuyisevuru nje miluano. Wa amara na bisulati. Hatulagide kusala. Na mubulida o pakeji yobuchi.
13: Yobusilamu.
12: Agama fabainama nahnu kathalik. Fa amanna bihi wa sadaknao. Netumukiriza. Nera ne tukakasa ndi byatu gamba mazima. Kati oluva nyuma abantu baffe ne banyiga ne batteka kembera. Oshagede. Chovalanga tugambye tujje no munsi yo toli azamanya abantu. Ono no gwa bigamba musajja mu Kristo yambadde no musalabo munene. Oshagede.
13: Na
12: mnajashi yali ku Aladini Nasara. Kali nababuza nabbi wa moyo gwe mugamba. Aina ye kitabo kyonna Katonda kye yamusizako. Nihamga naama ine chitabu na wagamba anti monsomerimu Jafar ibn Abi Talib na atandika suratu Maryam kaf ha ya ain sad nga ujimanye ye sura ne mu Bible tosobola kusanga yo sura ebyo yogera ku Isa kubanga enyonyola Jesus okuvanga mama wafuna olubuto paka nga muzadde ne Bible nga teswa chinjonyo Najashi na uliriza fabaka Najashi wabaka asaqifatu natandiko kaba niba naba mubise ne bakaba ajagede nira aye gamba wa idha sami wa ma unzila ila rasul tara ayunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq yaba ulirebi Allah byasiza ku mubaka ogeno ka maso gabwe gava mu amachi
13: amaziga
12: kama akura mazima ge bategede kali waganti aya Allah yajisara Najashi Naam Najashi ya kaba nibano basajjabe nibakaba nagamba nti ebigambo byosomye walladhi jaa bihi Musa ne Musa byajja nabyo la yakhruju min mishkatin wahida wakaba kalimi kapeni awandika aliyomu omuwandisi wayo ne wino
13: aliyomu
12: abijja tebina je byawukana nagamba nti mubere munsi yange mirembe Nena musajja wa moyo singa laula maana alayhi min almulk singa sibufuzi buno nandi genze ne mukwatire ngatto ne mukwati yanga na maziga uso
13: ashudu
12: washakede kati Najashi yakirizo obusilamu kati wo yafa chabana biganti tufia leo rajulun salih waro musajja murongo fukunsa kozeche
13: afunde
12: na yakumu fasallu ala akhikum ashama muyimuketu sadiye muganda wa moyo ashama kanabiya musari ya gaib kubanga musimo ya diti ya ina wa musarira kati ya abamo chova baganti wevanga tukakasanti wali ba musaride tetu musarira wetubanga tukakasanti wali te ba musaride echo chitukakata ko tumusarira gaib
13: okay
12: Allahu ta'ala a'lam naam
14: Tuyanzege. Nakati mbadiyo yogira waluwa kantuke mplidinga. Nandi akadoka kama nyangende kuchirara. Mkame nti uliba mita swahibu jana haini. Jafari. Ruwachi.
12: Jafari ibn Abi Talib. Allah. Karate kati yonsindi semuru taru.
14: Gazu. Wanga jana haini zezebili.
12: Nanyini biwa watu.
14: Biwa watu zebibili. Yali yagu ukaji.
12: Gazu watu mu'ta.
14: Oh,
12: rutao rwa muta.
14: Eh.
12: Rutao nabiru yasindi abo bakomanda basatu. Jafar ibn Abi Talib, Abdullah ibn Rawaha. Nani omularo wokusatu. Abdullah ibn Rawaha, Jafar ibn Abi Talib ne Zaid ibn Haritha. Abo basatu. Eche wonyisoro rutaro. nabi yaba sindika nenga ababise ndi bagenda kufa
14: ati naba sindika
12: naam nandi ba ino durwana neba no biyani anga ababise indirect wanga yagamba di inkuti la Jaafar fa Zaid wa inkuti la Zaidun fa Abdullah ibn Rawaha yaba wabendira naganti ono yaba muta
14: gwe
12: Zaid Jaafar yaba muta adamu kwa tabendira ni Zaid
14: Zaid
12: Zaid yaba muta adamu kwa tabendira Abdullah ibn Rawaha Sheikh Zaid ya mazo barang ababika ndi bagenda kufa washegende ne bagenda echewunyisa ebimu kubyewunyisa mu lutaroro nabbi yatula ku mimbara nga ali mukubulira basahaba ebifa mu lutaro nagamba nti muganda wa Jaafar bamuse akute bendera Zaid ne Zaid bamuse ne wa ainahu tadhrifani amaso gava amaziga nagamba ne Zaid ne bamuse akute bendera Abdullah ibn Rawaha ne bamuse bonna wa komanda basatu baba ta katimwali mu Khalid ibn al-Walid yenda byalita muade bukulembeze koro Khalid nakwata bendera kwa mulutalo bendera wegwa baba wangu nabina gamba anti naye akhadha raya saifu min suyufillah akute bendera chitala muitala bya Allah Allahumma innahu saifu min suyufik ai Allah yakute bendera chitala mu bitarabyo fansuru bihi muyisize ko tase nira Khalid najane nobukodiyo bupya ne basobola ku nasobola kujja yeje nenga yali ligwao kakati rwachi bamuita sahibul janahaini yakwata bendera no mukono gwa dio ne bagutema nakwata bendera no mukono gwa kono ne bagutema nakwata bendera ne bigere ne bamutema kati chobolanga Allah ya muchusiza mu biwaatiro mujana byabukana bya osagede ndam kachwa amita sahibul janahaini
14: program buza imam tuyanze nyo tuyanzege kakati unabuza ndi yeyambulude bambi omuchala agamba ndi neyambulude omusajja omwami naye amahari yagazize kati abuza akakole kya gatwaliwa
12: now echokera dala alkhulu khulu chechi mukhala'atu almar'atu zawjaha yemuchara okweyambulura chi
14: bawe
12: yemuchara okweyambulura bawe nebi iwadin amoyambulura aina chakoze chi chamudiza omuchara okweyambulura omusajja abanga omuntu oyenunura chobanga Allah mu Qur'an yalegera ku khuru yakoisa chigambo kwenunura fala junaha alayhi fi maftadat bihi iftadat bihi taina buzibu kwecho cha soro kuwayo ne yenunura nacho ochegede kati kubanga kwenunura kati omuchala singa ye yambulu omusajja baino tura ku meza babiri namuganti kusinzia ku wange mbere zibera obazi baba zimanyinga abafumbo ango achitu so ufumbo si chabu sobona bade nsaba nkwe yambulule kakati omusajja naga nkukiriza neyambulula naye njalo mpe kino abantu asinga bamanyi nti omukyala okweyambula omusajja alina muddiza mahale genyini si kyekyo osobola omuddiza amahale genyini osobola omuddiza ekifaanana amahale osobola omuddiza ekitono ku mahale osobola omuddiza ekinene ku mahale asobola n'okusonyiwa ebeera nteeseganya wakati wo n'omusajja kyoba Allah agambye maftadat bihi tewali buzibu kwekyo kyeyenunuza nakyo oshegedde sinti mahale neera abasinga bakivunula bibona naye si kituufu omusajja omukyala kyakuddiza kyomugamba nti akati toyagala twawukane ne mpe mitwalo ataano oshegedde oba nziriza amahale genakuwa kati masala n'omukyala wamuwa hijja nga ge mahale kati agikuddiza ati
14: aba tasobola
12: toraba omukyala wamuwa sana na mahali ga Qur'an wamuyigirize sura nga kumi agakuddiza ati
14: tekisoboka
12: ayo gambe sura zajja munazi
14: ku abada
12: kati ekyo kikulaga nti amaha kibaita okweyambulula omuchara aina aiwa dujja kuwa jasse mujitesa ako oswano mugane danze kusonyi kakate nenkola yabanyina fe naga ndi anze amahari gonga tadde kusimu oyo obo chali mukamusajjo yo na omusajja ino kusembya ekikanaga kutadde nachikiriza muino kwa ridwa azawjaini ochiche mukanyi zako nera ekigambo ekisemba kiba kya musajja kubanga huwa alladhi biyadihi uqdatun nikah omusajja yaine ekitutwa emikono gye girimu ekitutwa ky'obufumbo obufumbo bwonna butambulira ku musajja si ku mukazi nera eryekkubo netumala tuliita wetu tya abantu bati bakyafumbye kubanga omukazi ajja kuyima gyayimye akusindikire
13: yes
12: oba ajja kulaba gwe yeegombye omulala akutereka ezizo okyegedde kati eba fauda kaba kafuuse kaki
13: kazanyuka lyawo
12: kati so kyebateeseza kati ono agamba nti yamuwa ti omukyala agende ku sitepu eyokubiri amutwale ewa kadhi amuwabire ewa kadhi lwakuba wano mu Uganda badisikazi baffe oluusi kusinza ku bisandizo byebabalonderako kuba nti yamala saanawe oluusi abamu ensonga bwezo tebazisobola
13: waliwo
12: disikazi omu gwe banyumiriza nti abaana baafiirwa taata waabwe nga baagala baga abanyamaali kati kadhi yabagambye engeri gye muli abaana ba taata omu ne maama amwe wa halaali tewali bwetaavu bwa gaba nyamaali nemanya nti oyo kadhi alabika yali wa idadi
13: kati
12: oyo bwati tosamuleta mumasala gakolo kati oba nze wemunjogera yange ebiseera ebisinga mbasindika wa director wa sharia Sheikh Salim Bosa bagende eyo ensonga ziggwere eyo kati ye nga ye wa sharia akako omusajja ate omukyala osegedde kubanga awuliriza saidi zonna zonna n'amanya nti ate bakyasobola kuba bonna n'amukakanze mukazi wange kyamwagala nera walemerako nga ye kadhi awandiika ekiwandiiko nga ye akola fasikh
13: kati obwana mbadde ngenda kugamba nti era oli walemerako naga nti nzinganye
12: alina nti kadhi ngaakola fasikh lwaki oganda osegedde olina sirimu omukazi mulamu oyagala mulwaza nze ŋŋanye biki mukyala wange wampeta oganye nga kadhi tamenyeka naawe peni kooti oda bamuteera ku kooti
13: obufumo tubusazizaamu
12: kooti oda nga olabanera kooti ntisobola owandiika nti tusazizaamu pasipooti yo tekyakola sekedde tusazizaamu ekyapa ekyo kati ne sharia kadhi yamuwa amaanyi ago asobola okusazaamu obufumbo kati abakyala kye balina okukola kati tanooba bunobi nze namu amahale yagagaana nefuuka nakyeyombekedde omulala omusanga afumbiddwa newalala naye ngate obusiramu bukyamubala kwono omuke
13: ono obufumbo buno
12: nae tebunaba kutagulukuka kati so agende wa kadhi bagende wa director wa sharia estepu eyokubiri gyewabadde
13: okay
12: no
13: ndoza munkwano okitegedde bino ebyokutuweereza ku ssimu n'oweereza message n'essente z'okweziri otubonyeza abakyala babadde kwegaa mufumba bufudde ekintu kyakuzanyisamubuzanyisankola
12: ya takisi agikola
13: yafuluma kakati ono abuuza nti mukadde waffe sheekhe singa nsala magaribi ngenda okulaba nga ekiri wali kikutte kinene nnyo enkuba egenda kutonya agamba nti tusobola okushayi ne tuzigatta
12: naam ekyo kikkirizibwa olwa haditha ibuni abbas jamaa nabiyu salallah salam baina adhuhuri walasiri walmaghribi walisha fi lmadina bighairi khaufin wala matar nabbi yagatta wakati wa dhuhuri ne asiri ne magharibi ne isha e madina nga tewaliwo nkuba wadde lutalo kati nekiraga nti ebyensonga bbiri wezibeerawo osobola okugatta ki
13: eswala
12: naye ekyo kirina kukolebwa imaamu ye naalaba embeera nga yeetaagisa imaamu walaba nga kyetaagisa khalas webamala osaala magharibi nga baaziina nga musaala ishaayi nga mweyongerayo kale olwo masijidi eri awo ndeeba nsiike kasidi eri kumpi nekkubo kulerwe naye enkuba kasiteetonya abali muzikiti tebaddamu kufuluma n'abali wabweru waago ebaawula kale bitundu bifanana ko we bitunga bamanya bitundu byabwe kati echi echi enkuba wetandika ne bajiti anti ene gena genderera khalas
15: bamugata
12: bagatezo bagate ani
15: magaribi ne
12: isha bazuhri ne asiri okusenja ku kitundu chawa
15: okay
12: kale echo imam ya ino chirama na sigwe ngagwe
13: kati engate no nsalako batusale
12: na neda musala namba musara nyanya oba satu kunya
13: okay
12: na omuntu okutola kuswala china kuba mu lugendo moka
13: loka okay
12: oba mu lutaro kubanga swatu al-khawf ba ya rakabiri swala yo lutaro na ya rakabiri ne watari yao olino zimarayo
13: okay kakati okaluwe mbera kati eriwo waluwe mizikiti ejiri nga ne bambiwe tejiri nyo mu bantu rusi nga muzikiti kuliko bali bali muko nenga waluwa we gali omanyi kati abana bamanyi okuyisa amwe gali nga bati ande sawe no kasasuka mwemu ne zigende mu kitundu awo awo tuwayitika embera kati eriwo rusi waluwe embera etuse kati mbitundu ebi aya kumbera ngeye era basobola okugatta
12: nedda omazi nyazi nena bagamba sallu fi buyutiku musalire waka kubanga otunulira mu mbera di matata sukutul jamaa di swala ya jamaa weva ku muntu nga swala ya jamaa techakakatako singa nkube banyinji singa inachotya mukubo singa muzikiti gubera wala kati abantu basalire wakati we kalafa
13: okay
12: basalire waka
13: kale ndoza mukwano okitegedde bulungi kakati nzibuzo kyonera ekirala kigamba nti shekhe ene waffe waliyo omwana naye mwana akyali muto yatusaaza nze muli simatira bulungi nga ansaaziza mwana muto ndabange swala yange etatuuka abuuza nti omwana yandibadde atandikira ku myaka emeka okutusaaza
12: imama tusabiyi owa imamu b'omwana omuto naam abamanyi bonna bonna bakyegatawo ku swala nga ya sunna okuba nti abasaaza tekirina buzibu ne bayawukana ku swala yaki ey'obwetteekwa abafa tusaaze ne zuhuri ne asiri ne magharibi ne isha kati awo wewali enjawukana naye zino zitarawuya zani za sunna asobola okusaaza naam naye ekigambo nze kyengenda nakyo nti tasihu imamatu sabi idha kana mumayiz eswala y'omwana omuto eba ntuufu gyasaaza singa abanga ategeera ekyokubiri ng'amanyi amateeka g'eswala okitegedde kuba kati wano lwakuba nti okusoma kugenze kujabuluka neffe twasaazanga ejjuma mu pifo twatandika ng'osoma khutuba nga tuli muki
13: mupifo
12: opifo kitegeeza nti batuwanga emisingi emiki
13: emirungi
12: emirungi oba kitegedde kati omwana afaanana bw'atyo ng'amanyi ebyonoona eswala amanyi okufuna uzo asaaza eswala neera obujulizi obulaga obwo nabyaga nti ya ummul qawm aqra'uhum likitaabillah akulembera abantu abasinga okusoma ekitabo kyani
13: kya allah
12: kati haditha ala umumihi haditha ebuna omwana omuto n'omuntu omukulu kyobula banga waliwo ekyafayo kya sahaba bamuyita amru bnu salama yali mwana muto to the extent nga wagenda ku ruko n'engoye ezidda waggulu okitegedde kati yasaaza abantu be nga alina emyaka yagaa nti wa ana bnu sitti nga nina emyaka mukaaga
15: yali muto
12: kati baba basaala omukyala n'ayitawo ng'omugongo gw'omwana gulabika nababuuza nabaga nti ala tasitura anna ista imamikum temusobola bika kabina ka imamu wamu aga ndibangulira ekkanzu sirijerabira
13: yali abakunamidde nibamugulira ekkanzu
12: anti yali abasinga osoma Quran bali bakasiramuka kati ye yatuulanga nawulira abatambuze kati abatambuze bano abasuubuza abasiramu basomanga Quran ye nakwata okitegedde kati nga yaliwo ye munyongofu nabasaaza eswala nga nakabina kaliwe nababuuza ala tasturuna anna ista imamikum temusobola tubikira kabina ka imamu wamu namuguli agabangulire ekkanzu sirijera birando zagitereka paka weyafa ekkanzu yabwa imamu kati so si buli mwana muto omwana omuto omumayizi amoma yizi yarwa abamanyi bateka wa halama tutamuyizi olabira omwana anti ayawula wa huwa husnu awabagamba fahmul khitab wa radd ala sawab yimana okubanti woyogera naye kyomubuuza akitegeera neera nakuddamu ansa nga ntuufu yegwani nze gundi maama wo yaani yegundi taata wo yaani mubeerawa oyina emyaka emeka osomerawa byonna
13: ngaakuddamu ansa
12: tyomumayizi abamu neyagamba allazi yufarriq baina dirham wa dinar omwana waba asobola okwawula wakati waako olukumi nakeetaano ndesindese kusente zafe wa zisende zifanaga wawongo sozi mutirao na aga kano ketano kano
13: kalukumi
12: kati ya soo kwa ula dirham wa dinar hana iwa gama anti aladhi yuhsinu kiraati surat al kafirun wawa soro kusuma surat al kafirun abulunji kubange zizimu kusura na aba sajja wakuru la agudu wala ana wala antum wala ana
13: nzivu
12: kukendo ugame mchara waji kusumire ajawu gamba shekhe bileke uchegende kati ya ganjo mwano mtu wabanga so jisu manga na jiko zemu nso wifa huwa mumayizi na ye kati echukuru nti sinu tamyizi etandika miaka etano kumukaga Ruwa hadithi ya Abi Masudi al-Ansari ya gamba akaltu majjatan majjaha Rasulullah
13: sallallahu alayhi wa sallam
12: min bi'rin fi qawmi wa ana abnu khamsa sinin nabirumi ya jewaka nga nine miyake etano nziju kila burunji ya diramazi na aga yuwa mukamwa na aga tanduko ganza njisa nago nga ugnaza nyanu mwano mtu noteka mazi mukamwa na
13: munduka
12: kari ya gamba nabi ya jewaka nzijo kila burunji majjatan majjaha fi waji amazigateka na ganjira mchenyi wa ana ibn khamsa sinaine miyaka itano kati waga anti sinu tamize tani kila kwejo kubanga rwachi kati yomano raba jukira
13: ajukira chiri mbaka chia mukola
12: kati so chejo kati naye chiri wakati we tano ne musanvu rwachi abamba gamba musanvu hadithi muru auladakum bi salahum abna saba muragira abana makusala nga bawezeze miyaka musanvu kalega ndi sini tamyiz
13: okay
12: kati mwana ali miaka musanvu akusaje swala bwo
13: okay
12: na
13: ndoza mama chiteke dikati totia anti oswalayo inzo kupanga te tuse kakati uno agamba anti omwami wange te ali msilamu nampasa nganafe tuli basilamu ate sister wange yali abantu atawana ne nga tukonagana bulungi ne mugamba lena amuwasa kati nga mudyanga balimu abakyala babiri ba Luganda omanyine nedda wano kyali ngawo nga ne singa asobola okubeerako mudya
12: subhanallah
13: wiranga singa bajjanga waliwo embeera etabusenga singa ayinza okusookamu agira akwatirira embeera paka olirwa n'ategeera kyekyokukola
12: Allah wasenga ngabe yagaranga
13: era byali ngawo
12: kubanga banyiga nyinda kuzi obusyamu kati betu somesa
13: wabajja ku nobo kakati agamba nti kati shekhe basira musebombi kati basira muka bombi kati abuza nti akozatia
12: na
13: yabasaba Luganda kakati yako zaati ya agene na bo maso kubanga bunaba za demu na abada
12: tagene na bo maso kubanga Allah kanti wa antajma'u baina al-ukhtaini illa ma qad salaf temukirizi wa kugata wa sisters wa miundi ebili wa kuja kaba chikuranga tebamani inna Allah kana ghafura rahima katikuwa bababili haronda ko ya soka mwashagende haronda ke ya soka onuoku bini na amuta fandinga abana babali wanti banabe kiryanga nikahu shubha ifana ne tyasinga abawala bali babiri nga balongo bafanagana no de waka kumbe babiri yachadde nakata agenze okuduka kandi muri mu abasajja bamunga takonkona okonkona ko ekisajja ekikulu agenda okweke nenya bwati jukira adene ono mulamu omwala inzo tyo kubendo
13: yes
12: ayino kweka nganga babidi oshagende kati oyo mchara bamwa ula ku musajja ono nato mwana aba wa musajja kubanga zero shuba azimu mberanga sinti achigendelede katumana abawe ne babawula osegede kati wano aronda ko omu omukuru ono yasoka okubanga ye mukyala wo mutufu osegede oba na aronda ko ngawula banabi sallallahu alaihi wasallam omusajja yasira mukanga aina abakazi 10 nanga fakhtar minhunna arba muboronda ko bamichi
15: bana
12: bana kati beyagala byaronda obosegede naam kati obusamu tebunyweza uchi ndu chichamu ndikasasira muse echo chebabadde chebadde musobi kati baina chikorachi baina chiteleza naam
13: okay tuyanze nyonga tuyanze gea kadde we kati ube kagenze tuongera kwebaza mukadde wafe Sheikh Hamza Badru Kaira olwa kutujja mu bibuzo atina mutubebaza bananga bawereza bibuzo ne mutambula ne mujja ekigambo ekyo kirungi nnyo tusaba Allah abayigize eddiini ye ate nammwe kyemuyize mukiteeke mu nkola ate nammwe mwongereyo nti Sheikh yagambye bwati ne bwati ne bwati abadde akyamye kale alongoose kubanga tebitira kubala byangu tusingane insha Allah Abdul Hamid Kizito Musenza ndage manyakange mbadde mukadde wa Sheikh Hamza Badru Kaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
16: Usiramu deni yeta gukutegirebwa ukujikinenya wamuno kuchikupirira gobuza imamu katitigiri deni yo wiyongiru kujitigira tigira biyota sobura kumanya ibi biwadikira mubuchamu wamuno kufune na murua muprogramu Buse imamu bulirunako ukufa kusawa kumine mune chukungi zaka ungezi paka kusawemu esore guro ukukusene kusande sawa kumina biri paka kusawemu esore guro program Buse imamu ikulete dua aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubiri kende kwa headquarters Z-District opposite ni Masjid Nur Gabaru wa mune
17: Kampuni ya yusuwe yaba silamwe gudwa wo nga yetamini insurance si esangi wako Trust Towers kucha Dondo Road empereza yabwe zimbidwa kubwesigwa atenga temuli riba Tamini Insurance yaze kuwereza bantu bonna Tamini Insurance erungamizibwa Insurance Regulatory Authority of Uganda amateka no bukwakulizo bigobererwa
18: kanoke katika adhikari za kaongezi ngowoshti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam biatutegeza tumuntu abazi somye Allah mchingiriza shaitani kutusa ubudde bwebucha ziwulirize ngabulirona
19: zikutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704 23 16 nkaga mutano

0: webali nyo gwena wena auliza chikumi mumsamfu katonyeze mwenda pal FM ekula diyo mtu wabulijo kansokoye okula msako nechila mse chisinga evila msobyo na ngangugamanti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu akula msako sirimlala ndi muzukulu wa gabunga alhaji ali mubiru ntere demzamu gula kumayengo gachi kumi mumsamfu katunize mwenda pal FM ekula liyo mtu wabuli jom programu ya feno echoto jukila ntitubela kone bintu binjwe tuwele kutunulia mprogramu ya feno echoto bintu binjwe tuwele kutunulia mprogramu ya feno echoto ebyebitu se okusomozebwa okutuuse ku bantu ab'enjawulo ebizebeerawo mu ggwanga lyattu Uganda ebibeerawo mu mawanga amalala ebyo byonna ebize bibaawo tuzize tubitunulira mupurogulaamu ya feene ekyoto nga bwe twakulaga sabbiiti eyayita generaali Yoweri Kaguta Museveni gye yava okuviira ddala mu mwaka gwa 1981 nitukulaga abasajja abaakola omulimu ogwali ogw'ettendo weewaawo baafuna okukosebwa okwali okw'enjawulo nga generaali Salim Saleh Kaleb bwe yalwana n'akuba emmundu ne bamukuba abeebukalabi ne bakaaba nga bamanyi agenze ne bakwasa sejjusa n'addira Salim Saleh nga yakutte enkasi ya komandinga olutalo sejjusa ne bamukuba ne bamutwalira mu katanda nga bamanyi ye batutte mayiti naye munange Katonda nazze ebibye era wali ne kakati akyali mulamu leero neyo sijje tugenda okutunuulira ku bannayuganda bangi bannaffe be abakola emirimu mingi naddala olutalo lw'e Sudan batundawo Sudan bwe batondawo Sudan ng'emaze okwawukanamu ne tufuna South Sudan ne Sudan erina esigala bannayuganda bangi bakyacyanciza waggulu okukira akimezeza okw'enjala ne bagamba nti aa katugendeeyo era abantu bangi baakola akasente nga Sudan eyo baakagiteekawo South Sudan baakagiteekawo era abasinga obungi bannayuganda wano balina ennyumba ze baazimbanga sente baazikola Sudan South Sudan bannaffe baafuna emirimu mingi abaafuna emirimu okugenda okukola South Sudan jukira nti eggwanga baali batonzeewo tonde teryaliwo nga tebasobola kugenda Sudan kusuubulayo bintu wabula balina kujja Uganda banunene ebintu n'emmere kawunga baakajjanga wano bijanjaalo byavanga wano bino nti baabipakiranga mu baasi baabiteekanga ku trucks emmotoka zino ezaloole lija ayinza okumanya ono waswa zamanyi bwemugamba trucks ayinza okugamba nsizitegedde emmotoka za loole trailer ezo emmotoka ebinene ebyetisi bye byatwalanga ebintu ebyo e Sudan olutalo olugenda okubalukawo wakati mu Basudani mu Basouth Sudani bennyini nga batandika okulwanagana bannaffe abamu baali batutte emmaali yaabwe eyo era nga bali mu kukola Abasouth Sudan bwe batandika okulwanagana abasinga abamu tebaataliza nti ono munnayuganda ono tabiriimu ebyaffe bye tulimu bo baakuba bukubi ate gavumenti yaayo n'erimu okuwa protection abantu abataali bannansi okukakana nga bannayuganda bangi bafiiriddwa emmaali yaabwe n'obulamu bwabwe nga butokomose olunaku olwaleero ndine ssentebe w'abaddereeva abavuga ebyo ebimotoka ebinene ebigenda mu mawanga gonna kubanga waliwe bigende Tanzania, waliwe bigende Kenya, waliwe bigende South Sudan, waliwe bigende Rwanda, nine sentebe wamwe. Agenda dutu vira kuntono. Tugenda kusokera ko dala. Tugenda kusokera dala mbitundu ebyo bya South Sudan. Tumanyiche chali oluvanyuma jatu twala mawanga amalala ajatutambuza ko mbano banafe twaulia ko juza bali be kalakasi zanga baga moto kabazita de kunsalo ya border wane butukula baga tetugenda bivuga revenue mutwale mukati mmwe mukole fere tugenda bikola iyo ebiyo na byali uwo sabiti byawe di byali mu mwezi ejejise neyo sije tugenda tunula lero twaga kutunulira tulabe bana Uganda bano abali bakolere Sudan emmoto kazi abwe nezisanyizibwao emali yabwe nefa bayambiddwa batya era okusomozebwa kwe bayitamu kusomoza kuno bakwali kutya era bakuyitamu batya ngira kusoka musaba kulamseko oluvannyuma tweyongera okubambaga sebo nkwaniriza sebo
1: neyanza nyo sebo batuuliza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: neba zabo naba uliza Paulo FM
0: amen
1: omanye ine ngombo yayo
0: ekula lyo muntu wa bulijjo
1: so neyanziza nya ba Paulo kubera anti munjaza ko ono lwa lero elinya Ssentongo Asad Musisi nze sente bi waba bagukula na mu Uganda
0: Ssentongo Asad Musisi
1: Musisi sente bi waba bagukula na mu Uganda yonna
0: pozi Musisi baba balongo baba baki
1: Elinya lya Musisi lina ako bujulizi. Nenze bangama mbo eliyo ya family kubanga nange. Kitange yali ayitibwa Musisi nange bwenzize. Ya Musisi ndi amba simanjirira ga enyo. Na ye ndo zaluna kulumunja dimubuza.
0: Ssentongo.
1: Esebo.
0: Asad Musisi.
1: Esebo.
0: Sentebe wa
1: baba vuga lukula na mu Uganda.
0: Omulimu guli kutyo ogwo.
1: Omulimu tegwandi badde mubi. Gojeko ebize bitusomoza biga mulimo gwandi badde guwa esubi iyo muntu wa bulijjo abo muntu wa wansi kubanga gwe muntu gwe mulimo ogutetaaga bitabo bingi badde nti naku zine mulo kabalese ziri mu kompyuta ziri digito naye era tubiyiga mu ngeri ya si ya bitabo ya mulaba noyinda gwandi badde mulungi nnyo era tugujudde bisomoza zeno omulimo guno umaze mwaka banga banga okuvira ddala mu biri gumu gwe mulimo gwe natandika okola mwaka gwa no ya biri gumu 2001
0: 2001 ndi masini ya tu
1: kitegeza olwalero bwe tubanga tuli mu 2026
0: Miaka abiri mwetano.
1: Chitegeza angu ina muo manjilifu. Ebisomoza mbifunye. Ebirungi mbifunye. Nebili viyago
0: bimanyi.
1: Biroze zako. Zeke njini kakunga kogera.
0: Okay.
1: Zenatandi kufuga motoka. Nga wano mukampala motoka yali ya mani. Wajitanga Sunnyface 26-28. Zali nga mu UCTU.
0: Tijimanyi na jimanyi
1: sasa. Yeye natandi kano kufuge mulo kabaji tanga 1928. Yaviranga kaka sulubu. Mwule mbogo. Wali wu ni Fiat N3. Gaziziri wu.
0: Zimoto kenene.
1: Iranzi natandi kufugo mulo kano kwa ambuka mambu keyo. Nga Road Easy Resistance amechari wu. Ila tuwa parking anga chigumba. Netulinda wu.
0: Government
1: yes, ya
0: baba wele kire nga koni achari yo
1: koni nga achari wo ila wali wo abamu bendala wako afiri demu talo so nzo wale we mpulida
0: nga mtu ke chigumba temunaba kutuka wali karuma
1: katituwaso kani tulindi chigumba waita waka vanga ntandika nga kulindi la karuma nga sawa satu wezibate zinda wele zoku macha totambula atela nga kutambula kukoma sawa kumi Nyinga atemanya jogende ekubo lya ttaka
0: ekyali kya ttaka bakaluka olugu ngudezi bakazikola
1: so kati nzo kuvoro ntobana kubo ebirungi bya kubo gambi mbimanye bila bifunyeko obukambwe bwali ombulozezzaako so buli kimu kiisemu
0: kakati otandika omulimu guno guyingira watandikira bwa motoka ngo ogiyingide watani kila wako kugenda mungendezi mpamvu mbogenda South Sudan kwanga South Sudan yali etonde duwa wonga wili yali tenda baku tonde wawo bili gumu yali tenda baku tonde wawo
1: yali tenda tonde wawo hey.
0: Nea wongo ovugo gende guru tuwala yevi
1: so ya fetuta andiko kufuga muroka chenyezo kugamba antisivuze kulugudo mvuze ku Kenya mvuze ku Rwanda Tanzania paka ne mpitele mudala nengenda paka Zambia blanta yokujanga yo spirit e Kongo ngenze wali wakatauni wano ketwa agenda ngamu enyumba kaita ali wala kali kumpi ku nsalo ya Arua awo Kongo DRC saidie no goma ngenze kwigamba mvuze Burundi wano ku nsezi zitwetolode zonna nzituusemu
0: ngovuga motoka
1: ngavuga motoka
0: nene enetisi
1: enetisi Sudani na mutandika okumuvuga gwali mwaka gwa 2004 tuyingirira utandika okuyingira Sudani ila twatandika okuyingira Sudani na tukozesange kuwo eliyaitanga tuyita Arua Koboko Olaba Kaya tugende yeyi na tebo tuke yeyi tewaddanga Juba ilie kubo lyalinga mu landmine katinga bupunda nabe bigere abasubuza okuva Juba ebintu babijjawo eyi
0: buno opunda bwiranga buno bugundi obulogoyi
1: obulogoyi
0: amanyi zokuta kutegera
1: esewo kakati umwaka gwa 2005 atende tujja tugwamu enchikwe omukulembeze John Garanga lo yafa iranze yansanga mu Sudan kolo nno twafuna ku migo bana Uganda abaliyo kubanga mwenda mukimanyi nti bioneri yatekebwa bagambanga yabadde agenze mu Uganda
0: nti fetu avili deko
1: okufa singa tiyagenze Uganda so ate ye ngombo era tujira byennyo ebadde wonyo mu Sudan nga ne bwo koza accident nga gwe mutufu bakugamba singa tewazze
0: accident
1: yandi badde so kati tuchigira agiranya no mukulembeze wabwe yafa mu 2005 nga baganda singa tiyajja mu Uganda
0: tiyandi fudde
1: kitegeza Uganda yirese bizibu
0: kugamba bote bamanyi kugera kwa Katonda.
1: Bamanyi kugera kwa Katonda. Rafa otwaloza ku migo.
0: Eh?
1: Sudan ne tutandiko juulira mu musira.
0: Kati olumu au mubiri etano baba kuba nga baba kubira ki?
1: Batu kuba lwo kuba omukulembeze wawe yafudde. Ere bikola byefujjo byaliwo bingi.
0: Yali atambulira kutaka nti mwe wamutomera.
1: Ah yali ava Uganda. Tuina okubera nga tuina ansa. Be yensi, yensi mwe tutambulira. Ila bantu yentegera yabo gamba buli bwova mu nsiyo challenges nyingi zosanga zota inzagana so mukusoka twakomyanga ebintu awo yeyi obogenda ko rumbeke naye nga side ye kubo line lijja Juba kati liliwo olwalira abantu abeyagalira mu line lyeregu ni mule sidialiwo dialiwo naye nga
0: kadimu lilimo landmines zaba koni
1: tezali na za koni Batu gamba mbo, Eli Bashiri, yali yaziteka mu. Sista ina kwa uchi?
0: Bukakafu.
1: Bukakafu. Yoke, banga nga liye tolode, bata andiko kukula kwekuwe rio, ya tutuke Juba. Ati tujukile. Ila na wangu waliwa watamanyi, tiyo mkule mbeze wafe, yoke kakuta Museveni ya jiji. Gazoku nguwa gina mkulumune. Iya waba Sudan iti mugene muzike Juba. Iya waba magezi. Bali bagala muzika yeyi naye abo amagezi na baganti twagala capital ebire Juba wamba muzika omukulembeze bone capital bali bagala giteeka yeyi
0: yeye no si kumpi ne wafe
1: ezili kilomita za 5 okuva ku boda ya Olaba kilomita za 8 maila 5 boda mu maila zili 5 kilomita za 8 n'obugwamu okutuuka yeyi Webali bagala okuteeka capital city yawe.
0: Kulebzira bagala mujiteke Juba.
1: Bagala nedda mujiteke Juba. Era ebamuuliriza kubanga bali omukirizamu abasinga. Olw'obuyambi byali abawadde wadenga kino kyaliwo. Yali yezenga abayamba. Zolebwe nkutotole ya Sudan. Wali unyinza n'okuga nti abasudani abasinga. Basinze ebyafaayo bya Sudan. Bya Southern Sudan. Kubanga kebe ku sente eri gye twavaako ya dinari. Tujye ku pound ya Khartoum tujye ku pound ne sawe ne jibaita SSP ya wano lwalere liko mutogo omugenzi so nanze kuteko nereti zonna zize zikyuka nkola ki
0: omwoli
1: nga mwendi mu Sudan n'ebiki byensanze mu Sudan n'okusomozebwa kungi kwenfunye mu Sudan tuzze nga tuyisibwa nga bwe nga kwegamba obe atalina waabwe entalo zonna ezibadde mu Sudan nga zijja zidiringana mukimanyi nga abasudani bwe balwanira obukulembeze buli kaseera tebatereera tubadde nga mu Sudan omwo kaluba olwa 2013-2016 era twayisibwa bubi mukimanyiko ne UPDF byava wano ogenda okulesituwalinga bannayuganda naye ate ffe gye tukolera ffe gye tuvugira ki loole ekyenjawulo ku loole kyenjagala mmanyise munnayuganda olwaleero nti loole obeeranga mujaasi tewaliwo otagenda mu danger zone ogenda kyovulaba nti nekkoni bwe yalingawo ffe twagendanga kitigumu aluwa
0: ate naye n'abateega naye n'abajjako emmere
1: olwolumu lwatuteeze n'atugwamu n'atunyaga mukisa gukutte n'otuuka kati ffe tutambulira ku mikisa gya Katonda era kizibu nnyo okusanga owa loole nga simukkiriza aba loole tubeera bakkiriza tumanyi nti entuuko ebeera ntuuko waliwo agga nti nze sijja genda eyo n'omugamba nti naye oyinza okuwakanya enfaayo so mukulu mubiru abantu mbasomese balemenga kutya lunaku lwankomere webanga lwakoze eki
0: nga tutuuse
1: tutuuse Sudan eyo tuzze tufuniramu ebizibu bingi 2021 saagala balandaza nnyo 2021 twafuna muganda waffe ennaku z'omwezi 14 mwezi gwali gwakubiri muganda waffe Baguma Musa yattibwa yali ava mu kibiina kyenkulembera kubanga nze natandikawo ekibiina mu 2017 ekibiina ekyo baakitanga Regional Heavy Truck Drivers Association oluvannyuma lw'okuteekawo ekibiina ekyo era nze omu kubaali olunga nkumakuma kubanga laba nga ddereeva buli gyagenda teryayamba ntandika okunoonya tugendanga kweyamba tutya
0: munno mu kabi
1: ntandikawo ekibiina ekyo mu 2017 era 2019 bwe yatuukira COVID-19 yayingirewo nze nali omukulembeze omu ku balwadde b'eggulu mukulu Alhaji Kazibe Bashir bwe yali ayogera naye yali awa ebituufu kyali kikwatagana ne COVID-19 ebyamuviirako ebizibu ng'akola ku bukedde yafuna ebizibu bwobanga wali ku lediyo oyinza okuba obimanyi era Alhaji Bashir Kazibe Bashir ndoza bw'abampulidde ajjukira nagamba ngu omusajja yandeetera ebizibu kubanga nayogera ebifa mu ddwaniro eddwaniro lya COVID ate ng'ebibeera mu ddwaniro tebikola ki
0: tebyogerebwa
1: so 2021 muganda waffe Musa yafa ng'ava mu kibiina mwennyini mwenva kyentandiseewo bamukubira mu katundu bakayita Jebereni wano ni mulerodi ndowooza olunaku simanyi baluyita lwabaagala na siwe muluyita silumanyi
0: Valentine's Day nga 14 Februari
1: ya mukuba naafa nze kennyini ne mukwata ne bugenda omuziika ewaabwe
0: baani abamukuba
1: abasudani naye ekyewuunyisa bamukuba mu 2021 ennaku z'omwezi 14 ogwokubiri enze amaze okuziika Musa n'enzirayo ndowooza Musa yali aweza ennaku 4 mu dduwa ey'40 gy'omanyi ffe abaisiraamu gye tusoma obulungi ate nze ne nfuna obulumbaganyi ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokusatu omwaka ogwo gwennyini 2021
0: Musa bamukuba nga 29
1: bamukuba
0: 14 ogwokubiri 2021
1: nze kennyini kamwa kwogera amaze okujja wano kubanga Musa twamuziika bomba
0: bamukubira wa
1: bamukubira mu katundu bakayita Jebereni
0: kati bani yali ali mu motoka
1: nga yatise scrap akoma Uganda nafuna abalumbaganyi ne bamutemula namunjako ne sente ntonotono twali tubimanyidde tuzze nga tumanyira embeera embeera gye tuzze tutambuliramu
0: bweyogera ku kyabalumbaganyi omuntu ayinza okulowooza nti mwalimu waliwo abasirikale ba koni ababalumbanga oba South Sudan eina ttiimu eyabayeekera ababalumbanga oba abasirikale ba South Sudan be babalumbanga
1: South Sudan toyinza kwawula muyeekera tosobola kuwabula
0: muntu wa bulijjo
1: era mu birabye nga mu balaxi mwennyini beekubagana ne bwe baliko mu paramenti bawanyisiganyako ebyasi bwe balowooleza nti Riaka Mashala bamukoze eki
0: bamukubye
1: kwegamba bo bayina embeera era awo mbadde ngenda tutuukawo nti tulabye nga buli bulumbaganyi bwe tufuna tubeera at least meters 300 ku barracks meters 10 ku barracks half mile ku barracks kati naffe ne twebuuzanga kubanga bamaliriza bagamba sibo si maje ga government ge gatulumbaganye gabaga nti abo bayeekera naye tena abayeekera ate bali mu bo era bavanga ma barracks ne bakola enso egundi ebintu bino ebizibu kale yagala nkuwe ku story yange
0: kati mu maze omaze okuziika mukwano gwo mukamaawo
1: zo kuziika Musa kali mukwano gwange nno nnyo
0: Allah msasi
1: muteresawe bombo nzizeyo kukubo nkole ki
0: okole
1: habiri mu mwenda mwezi gwa kusatu mwako gwo gwennyini habiri habiri mu gumu
0: olotisi ebikipi waliyo twala
1: mbajambula tugenda tika imita yimbwa jitwale juba malo jiti kula bulungi waliwe bintu ebidda waliwe miti bajita tick logs okuve juba okugenda ku yei road bojinona waliwo kilometers ndo zanga kinana ya kakalu bakaita loka tugenda tulwako twamalako weeks nga bbiri na tulinda okutika emiti ejo naliyo nze Haji Makanga Abdu mugenzi kati ne mutabani we Kato era naye mugenzi nga ndini yone kawe ne Kuraishi Mutebi naye mugenzi waliwo ne Katongole naye mugenzi ndo za kwaliko n'omusajja omulala yali mu Sudan yatutika no yali mu Koboko naye nga awangali ya mu Sudan yajja ne Ukraine ya Kuraishi
0: yatutika etike emiti ejo
1: okututika emiti ejo emiti ejo twamala ogitikka ne tufuna empapula kumakya twabukereza nkokola ku saawa bbiri ne tusimbula okuveeroka bwe tubeera twakasimbula okuveeroka nga twakavuga ke ebbanga tono nnyo akalo bakayita ganji nze kennyini nze nali nkulembedde mu motoka nne yange Katonda yali ampadde liziki nga yange ya bwannannyini nalina akagigula nga nakagivugamu eyali etripu ya kusatu olukulwana sibulole buno obutono ne tugwa mu bajambula abo bali kibinjanga kinene abambambadde uniform abambambadde ereya ne mundu zaabwe ne banyimiriza nayimirira bulungi nnyo nze ne ndowooza nti abantu bagenda tunyaga bunyazi bakole ki
0: bagende
1: era nategekategeka waabo sente kubanga Sudan enjiwangaliddemu nnyo badde ng'oluusi nsanga ebintu ng'ebyo naye nge nemanya nti oluusi banyazi oluusi baba banyaga ne babalekera obulamu naye omulundi guno kyali kyanjawulo nti bwe batuyimiriza baasooka ne batunyaga buli kyetuyina n'engoye baazitwambula nesaati nze gye nali nyambadde baginyambula ne banzija mu musipi nensigala mu mpale yokka ne silivulezi mu kusooka nalabanga abanswazizza naye ate mu kusembayo namanya nti ekigendererwa kyabwe kikyabadde kyakundekera kintu kyonna kubanga n'obulamu baali bazze babutwale kubanga baakuyimirizanga omu ku omu ku looleeyo nga kwe bakupira ekyasi kimu kimu buli omu ng'oyimirira butengerera ekyasi kimu kimu kimu paka fenna okuba nti batukubye ebyasi
0: kyokolera ogambye baabajjamu mwalimu abantu nga bataano
1: twali loole ttaano
0: loole ttaano
1: ne baziyimiriza nze mulole yange nali mu bwomu
0: matoina tandiboy
1: sina tandiboy Mutebi Kuraishi yali mu bwomu omugenzi Abdu Makanga eyazikibwe Masaka yali mu yene mutabani we nga ni Katongole ali mu bwomu nga kwoteeka omusajja yali ava tutika emiti yali atuvaako emabega
0: wa Ukraine
1: wa Ukraine naye yali avuze kalola akatini nga katise emiti nga gijondoza nga agireeta eno ku kampu yaabwe egundi ejuba kati awo okuva ganji otuuke bwe batukubira otuuke ku barracks nawe ni ku barracks obeera olengerawo kati nze kyekinneewunyisa nga nembuuza lwaki abayeekera
0: nga
1: babira kumpi na barracks
0: kati bano bali tebawulira abaku barracks wali kati bawulira masasi tuli amasasa agavuga wali tugende tulabe kati bajjayo kawo kudoba ntino
1: era mukadde wange batu kuba kusawa nganya ne kitundu wakati wenya ne kitundu ku 5 na ye omukulembeze ava ku barracks wali okujjo kulaba okubadde ya jasawa 8
0: Kani
1: moto kazimazo kwa kumuliro na kuzikira na zikira. Kubanga tebako makutu kubabi asikoka. Ni moto kabazo ucha. Ni Allah wabu inza. Nza wendi. Ante uliechako liwa na chiraba.
0: Antu chinjagalo kubu uzecho. Ndi. Bano baba kute. Bamazo bambula muengoyi. Bakule. Ne usirivulesi wajibajamu nazo.
1: Nzi nasigala musirivulesi ni mpale ya wanzi. Nabali daba asigala. Abamu undi mumpali za wansi webati
0: kati
1: kubanga watu nyaguru la ngoye sente bichimu masimu
0: kati bamaze bakole bibina entisa a gubaga mati kato katongole dawano ku moto kayo
1: kakati engeri ke kyali kibinje kinene buli omu atenga bumanyi lukulana liko futi nga 5 kati buli omba kufundizanga ku moto kayo nga bakulekera abantu nga bana Noli ndabana gabatu gabanye buli omunga bakukunyiza kuchi
0: ku motoka
1: yo leta sente leta chino ne buli chimune tuchiwayo noluvanywa lwabyonna omudumizi wawe nabagamba mubatte echanyamba muganda wange naye sijagamba nti echanyamba ne kubanga Allah ye yanyamba na ye ndoze chali tanze kangambe nti Allah yayisiza mukubanti mpulira oluwarabu kubanga yabalagira nga abalagira mu lulimi lw'Arabu timu bakole ki mubatte bwenzira mu mugamba na ye nga byonna tupiba wadde lwaki mututta kyamunyiza nnyo okubanti mpulira lw'Arabu era ye yali alagidde ne mulabanga ati nyini ya coaching okola ki okumaliriza kati lw'okubanti nange nalaba ekigenda maaso nakyuka olw'okutya yali antunulide okunkuba ekyasinga nva maaso nensigala nga simutunulide nensala wunchuke ankuba ekyasinga kolaki nga antunudde eri kumbe Allah we yaisiza okusaasira ekyasi bwe kyakwata ndoza asibye byali byebalobye kyankwata era kyankuba wansi naye tekyanzita nasigala ndi mulamu oluvannyuma ya nnumba na nkuba engalo kubanga zona zali zeba self flat kubundi kutaka nazi kuba kuba nenga senyenya kwa ichama zimanange nali nenyi na manyi wano tibayi genda tukola chi
0: kuba sunyu
1: kutasunyiwa na nkuba ne kirala mutwe ensirikira wansi ne sijja kwe wananti magezi gange kuna kwali kugera kwa Katonda oyo atagera gagerezibwa na kintu chonna ya salawo
0: bakuba ebyasi
1: esebo ile byasi ne bimpita ne biwundu mbina ila nengwa kutaka
0: ne bakongera mungalo
1: teba nyongera ku mungalo ya yankuba piti teba divuda masasi masasi bagakozesa bagayegendereza so we malo okugwa unga na nyongera piti byange na kakasanti mfudde nenga nali mpulira iranga ndi mulamu ne banange nagenda okakasanga nabo mpuri debyasi nga bivuga ngendo tunula yo luvanyuma lwabana ogenda nga ndaba tewali muntu n'omu atenga omuliro
0: gwaka
1: ku buli motoka
0: bali motoka bazikumye ko omuliro
1: motoka bazibalika bazikumye
0: ko
1: ate kwali kemiti kati motoka nezijja nezigwawo era baganda banga basinga babazikanga emibiri gyabwe omuliro gwaji kulaki gwajoja
0: kati maro kuvako mubaka bwabaka bamafi tulina ye akunyumiza bye yaitamu e South Sudan si ye yeka ne banne katumala okuvaako wano mu baka buno tukomako katono nyo
2: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoza engoye tekyali kyangu gyendi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
3: Lwaki? Kiki kyakutuuseeko Maria?
2: Ha, banaye madam, okuva lwe waleeta Wayster Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna.
4: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo, awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo. Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
5: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidico, ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula Wayster Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
6: Abagudu Farmers inamuongo bakutuza kubukuko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuletedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer ngazino zezisinga okubiika amajama nene olindira emyezi ebiri kwesatu joka gomazo kubukinga olu ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo nolunda nezikula nolonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buyikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekibuli mu Kampala ngate head offices ezaffe Ziri na muongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point obatu kubireko ku 0752211 63 obaku 0753588881 Good Farmers kurenko kenunji eziza amagoba
7: Gunjuka ne Pearl FM ngalino ye bangu lyo lyaba umuze bonna
8: Gunjuka
7: Gunjuka lendirira
9: Ifrise gazi yidwa nesiba kubika bya business bipya 12 muno mulimu abatunda mafuta mubungi ne mu butono tono bannamakolero abayikula ebyobugaga by'omuttaka n'abaasa amayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mu kugula okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba abenkola ya kalimagezi oba information technology abatutuusaako amasannyalaze amazzi abalina ebisulo bannabitone abalina ebifo ebiwumulirwamu abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abataxi n'ababooda booda ky'olina okumanya nti enkola ya Ifrise weri kukwanguyiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguyirwa okusaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds n'olwekyo tobeera bubezi ku nkola ya Ifrise wabula gikozese okuvuganya mu katale
10: Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together
11: FM
0: Webali nnyo gowina wina eye kumije kumukutu ogwachi kumi mu msavu katonyeze mwenda Pal FM ekula lyo mtu wa bulijjo ndi neko jange Asad Sentongo Musisi kaunawo eyaline banne ne babatta ne mutuka ne baziteeka ko omuliro naye ne bamukube esasi mu kabuto buto nga bamanyi ono tumumaze naye munange Katondo ono na musimatusa Katonda akusimatusa Asadu
1: esebo
0: o bino ntendabanga janati nakanwa jainzi wa kuloza nti oli kulugundi kulugero lwa wakaimane wango bino vya dala janati
1: bino vya dala kubanga binyumi ambimanyi biina ko obujulizi bonna awatali mulala ayinza binyumya kubanga nze nabiraba ate kubonna bitwali nabo bonna bafu
0: bafa
1: kakati olabwa bamala okunkubaawo ekyasi ngudde ku ttaka anumbi akozeeko efujjo adumidde bali bagenze yandika ku motoka we yakira omuliro naye mala okakasa nti bagenze nakutula sleeveless we nayina kubanga saamanya na kyasi kinkubyewa era saamanya dirwa nkubye kubanga ekyasi gw'ogenda okuwulira nti kibwatuke nze nawulya kubwatuka ngenda okudda okutunuulira nga ndi wansi ku ttaka abadde ayimiridde ne mmanya ha musajja ono ankubye kati bwe neesanga nga ndi ku ttaka bali bagenze muliro gwagala kuntu ukako chenakola ni kutwa ni katisidivu lesike dalinsi gaza nintandika kwezi ingiri ya kubanga andabu musayi umvamu ni isi uli ya wanuma sila wakulachi
0: wava musayi
1: nenga andabu ansijudu musayi katisidivu chenakola nizi ingiri ya katisidivu lesi nimva ninekulwa ni ampola ampola nimvo muliro gwakira nengwa mkawonko wongo wali wonga akasana akasikirize nembeera awo sawa nezitambula munana kitundu obuyambi bwagira
0: bebakubye kusawa nya
1: esebo
0: abalumbidwa kusawa nya
1: esebo iranze moto kazajja wendinga ndaba ya najiranga nentunula yeringa ndaba abanange teliyakola ki
0: havayo
1: havayo omanya nti ebinyonyi nabyo biranga ebinyonyi byaddanga mu banga mu mukka gwe motoka Nyinga ati balaxi ili wano woberanga olengera wali ku balaxi nga bora kati tibalina kibawulidde. Era oluvannyuma omukulu we bwajjanga anoonyaawo. Labuuza ati wali asigaddewo. Nasooka ne ndowooza simaipa jambula bye bakomyeyo. Naye ngenda okulanga balina pickup eriko ennamba z'amagye ga Sudan aga gavumenti. Ne mpanika omukono ne mugawa wendi. Haru no ero chinta sachi lulimi kubanga ti gwandi ogeso ti anti mulinda
0: nacho chola dugera
1: era nayo gerawo mugamba wendi nambuza banno bali wali mugamba naba basse mubadde ba mekane mubulira nambuza abajambula abadde ba mekane mugamba simanyi ichama zimasimanyi nange kigambe cho nakijjawa neendo zirandi okanga ngamba anti simanyi Nolu alire langa kasanti. Omusajiyo nalioka ni muga antisikulachi.
0: Tomani.
1: Simani. Kuroku sinzira. Story noje tunagenda wunauli la vichi. Omusajiyo biyambi samu. Na vichi biyayogira. Ngivika kasa. Ntio kubi uwa kwafe.
0: Mwariba.
1: Mwani yiko obaku inamuwa mkono. Atiji iwamani mkatundu wako. Kuranga wamalo kumfuna mbuzo inesimu. Angambanjina. Gamba mpa kusimu mkubila abe wange. Na kuwe simu ya mchala wange nge itamu. Nenga takuata. Chanyamba nga nina ni ya mwanyi na ze. Na tongo jari ya. Ni mkubila. Ilana yugile vigambo bitono. Na kasai ilo. Mugamba. Jori jendi. Mugamba nkubi ya masasi. Mudoka yange bajiocheza. Nibanange baba kubi ya masasi. Muro kaziri mkutuntu mkamulido na yewe ndi ya gendo okuda moku mkubila nganze nkozechi
0: ngofudeko
1: nganzijieko no nyamulala ne no nyamukwanu gwangu gwenda manya antia jafu na mangobu yambi kubanga wade nalima zoku gamba abe Kampala ne musauza nsudani mwensigade sinafuna buchi
0: buyambi
1: ne mkubila kafuma Geoffrey ne mga Geoffrey banku bie ni mmodo kabazo chiza. Na ya te chiru unji ngendo kukube simu. Nga bowe njini. Banda Uganda bali musauza ni Sudan. Bate gede dati wale mmodo kaze wako zechi.
0: Zibo chiza.
1: Ya te ila. Ne information yali mazo furuma. Kubanga wali omugaga gotu wali tutikile miti. Musudani. Oyo wa Green World. Mamuitaru kudu. Yali ya mazo kumanya. Kubanga gotu wali tuvude. Niwa tukubide kwa hali kumpi. Ilanga ama uli yega mtu useko. Kakata niso saa sana. Katibu ya mkubida kafuma. Boba hali baatanzi sedo kumbika. Kumikutimba gano jona. Atene chenja ulelea chinaina. Nti kumacha. Walu uo mkulu amani vya alugaba. Mkwano wangi. Nari njongira na usimu. Na ya gendo kulida. Chinalaba. Weneka nganinga. Kachisimu nekola chini. Njijia kwa. Agenda okuddamu okuba ku simu zange.
0: Nga teri kutezi.
1: Na wakulu wali wajiozi kwa ata wamu gamba ni mkunyua mkachai. Ita ya soku ganti wane mocheki nge kubantu webati nebati. Kwe kubila nanyini miti. Nanyini miti ya kuba jetuva. Jetuva mkaka santi. Tu uli denti moto kaze tuwa simbu de. Zitu se wakati yao bazi kubi. Hati yao wa mauli gundaga sasa nye wamuse. Era ku mitimbagano egisingako kwaliko resting in peace era nze simanyi me katonda wali bageze nze na resting at that in peace ogwo gujja kuba gwakumeka
0: gwakubiri
1: naye nkimanyi Allah ye bwanaba atusiza nze sijjaga nze nsajja mukkiriza naye munnange musajja mala okuba amasimu se omusajja teyanzikiriza kutula mu pikapu yeddamu kabini munda aya neva seeno mabega
0: nga gye bebasababbi
1: yes nebaka eyo kati waliyo kyetutategeera nti oluguudo olwo lwali lwafuusa edda danger zone waliyo ate abaganda baffe ab'ekkoboko be baali baakubye olunaku ate ffe lwebatukuba
0: nga babakubidde
1: mu maaso
0: koboko
1: kati no kukuba eryo okuva awo egganji bo baabakubira ku katundu bakayita tamani ya kamusini kakati ono n'ekigendererwa yali azze wano okulaba kubanga baali bamuyisa ejjuba ngaera alina otutwalayo gino emirambo gy'abakoboko gyebakoze eki
0: gyebakubye
1: agitwala mu military mogundi mochale ejjuba kati ekyenjawulo ssebo mukulu yanneebasa mu mirambo egyo eno yampiikinga nga ndinzekka ne tugenda tusanga emirambo wegiri yangattako buki
0: nga kugamba bweyongereyo tuteekewo banno obanga asuulayo busuuzi
1: ate bweyongereyo pansitulangamu katono kubanga bwenamala pick up nze najo erinyisa ne bwe kyatwala ekiseera
0: nosanyalala
1: nali nga nduuzi nze nga mpulya sikyalina maanyi kati ngaera ku kyonna kye bakola n'omusana nga gwonjokyezza nnyo banga gwanjokera ku pick up omusajja yavuga mpola okuva ku ssaawa 8 n'ekitundu okuvuga kilomitas 4 okuyingira juba
0: ngaolwayagala ofe
1: kyemmanyi omusajja yali ayagala nfe sikirumamu
0: awo nga tewali oddwaliwo nonagamba
1: ekyamazima nawona lwalira yali ayagala nfe kubanga yanvuga mpola kasoobo nnyo landi kuluza dabukabi bwetambula kilomita ekinene yo ziri kilomitas ndoza 5 oba 6 naye okuva ssaawa 8 kitundu ejjuba yantuusayo ku ssaawa emu eddakiika ezigenda mwawo ate era nga bamaze muteekako pressure baamukubira kubanga bwetumala okusaasaanya amawulire ambasada naye amanya ate ambasada by that time yali mukwano gwange justice yaliyo yabuuza n'omusisi gwe mmanyi nti yoyo omukwano gwo bamukubye kati awo waliyo ne mitalataki yali mukulu
0: ate gino emirambo gy'abaganda abo bano gino egyali
1: egyo gyalekebwa mabega
0: eyo ero teyagiteekako
1: kwali konfaminga nagenda kujjawo giri era gino egy'abaganda bange nze navaawo nzekka bandeeta ejjuba bwe ntuuka ejjuba omusajja yagaanira okuntwala mu ddwaliro
0: akuteddewo olwo
1: era yantwala ku mirambo
0: mumochale nebakusuulewaeru
1: tebyansuulayo kubanga abannayuganda bansi bajja nga baninze baali bamanyi
0: ofudde
1: nedda communication one wakati awo baafuna essimu ki kwe nakubidde ne bamuteeka ku kizibu waali abala bagamba abadde bamuleeta n'afa kati abaana beekolamu omulimu era mu nsi muno weeyise bulungi kubanga okweyisa kwange obulungi nalabanga n'akima amazzi ow'ekidomola agakimira ku ggaali ejjuba yeegasse mu kulinda Asadu Musisi bawulidde gwe bakubidde ku ki
0: ku bod
1: kubanga n'ekirala olujjukira ndi mukulembeze buli mudereva waali yapaakinga banoonya ssentebe waabwe aliwa bagambye afudde balala bagamba abadde amuleeta n'afa paka nga bandabyeko naye omusajja we yeyali aleeta mirambo kukitegeeza nze yanyambako buki
0: buyambi
1: era emirambo gy'abakoboko egyo bwe yagireeta egisuula wali ku military mochale abaana ne bamwegayira mugamba tuvugire omusajja omutwale muki
0: muddwaliro
1: yagaana n'agamba agenda kuwoza mmotoka naye ekiro ekyo simanyi yali agenda jolezaawa ne bapaakisa buno obutukutuku eri bakayita rakisha ne banteekamu ne bantwala mu jjuba waliwo eddwaliro twasookamu ya private ne batugoba bagamba nti aa omukubi w'amasasi onte kutumujjanjaba nga talina ki baluwa kubanga tetumanyi gyetubagukoze ki
0: gyebamukubidde
1: atuwa amagezi nti ekituufu mugende ku jjuba teaching hospital wali waliwo police atili yabwe lyachi ya government bwenti abana wale bantwala dwaliyo lili bantu samu dwaliyo lili ngane amute buli buyambi waliwo bizimbe na ye dagala koze chini abasawo bonate mu ichaya ambira anti abana Uganda bali banje abankunganira ko ne mujira mu no musawo wenzi jukira anti bamuitanga Dr. Mayanja ya kolera ku dwaliyo dalirali abwa nanyini na ye simanyo musajjo yo bakatonda ali nyapa nenzira mu ne mulaba ko kubanga yakola nnyo yava mu dwaliyo mwa ino kolera najje na nkoleko yagamba abantu nti mwe mugule bimukola ki byagenda kozesa yamugira nti sibinji tugenda mu mulongose kiwundu yamala ku checking kiwundu na kiraba na tugenda kirongosa tukyoze tumuteke ko ne chupa olunga tolu ntawa njagala kunyo kutuzi
0: tulogende
1: yabagamba nganti oyo msajja mumubere ko nyo
0: mumuwa mazi
1: mumubere temuwa mazi nganda wange yankola ko bulungi na antika ke chupa ate iraba na Uganda ne bankuma mu dwaliri nzolwa lero abantu ndozanga babiri bestamani ninga bankolere kisa kisitalabanga kuba amayanja nali simumanyi namulaba kulu waliwo n'omukyale yajja oluvannyuma eyansanga nga banne basizaawo enkeera nga nzirugala musayi gwonna gwabunyeki empale mwe nali nkozeeki nsigadde kati naye nga baleeseki empale endala bana basonda mwawo sente yabiranga bebesonda kubikozesebwa byange besonda ne bandeetera empale n'essaati naye omukyalo oli n'agamba muganda wange ono kamukole ki kamunaaze bana abakyala balina omutima gw'abamaama gwennyini yannaaza simumanyi bwentyo n'ennyambala ku ngoye zikola ki
0: ezitukula
1: twasaba embasa yaffe ne tusaba waliwo omukulu omu amuyitanga Bruce yalinga akola ku migration ya Weregu yanyamba naye ekyettendo kubanga yakonektinga nnyo buli ekyetaagisa ne military atakiwaffe oyo yali Richard Otto ennaku zino mumulira ali mu DRC eyo yali ebiseera ebyo waabundi mu Southern Sudan ne bakola kyamaanyi okulaba nti ntambula nfuluma Southern Sudan nkomewo e Uganda
0: ofuna obujjanjabi
1: ati naate okujja bandeetera mu motoka ambulensi okuva e Juba bwe ntuuka Eregu nalina okukyusa emmotoka endala esobola okundeeta paka Kampala ne nali nkooye yagaanidda tetusobola muvuga lugendo olwo mulundi gutya mulundi gumu bwe ntuuka Eregu ate ne mbeera nga ndeese ekizibu anti ku olwo lwe ntuuka ate abaana si bwe baggala booda abagundi abaloole aga tujigadde paka ne basooka ne basalako revenue naye era baalinda kigambo kyange ne mbaga abannange wendi temukola fujjo basinze n'okunyamba gavumenti yaffe ya Uganda bana naddala Bruce yali amu immigration ne embassy yaffe ne bawuliriza ekigambo ati awo revenue nesala okujjukujjungira embeera ekoze eki eganye badereva pesa za kajigiri sawa yona bayinza n'okuleeta ekizibu ffe tuyina amafuta ffe tuyina buli kimu onaayogera ki bona tukolako efujjo eringi tuyinza okupookya ekigundi tanka emu kyebakolanga banteeka mu kalwaliro awo akali awo kumpi sina kalwaliro bampangisiza kasenge ne bafuna omusawo okujja okwongera okutunulira ekiwundu ne baddamu ne bandressinga awo ne baleeta ambulensi endala nga mpumuddemu awo eddakiika nga ziizo

0: Kalyamu
1: eye Sudan kumachanga mfunye mwa kangubangu ba nebananga abandiko kuba waliwo omuchala Salama Nantongo yampelekera ko mwa Lugando yo akolira ku boda we eregu mwandiko no muvubuko omulala alinya mama sichali jukira bitisibisera bigenze genze ati no bukadde wewe so macha ira kafuma waja oligwe nakubira mukusokera ddala motoka ejukira ajivuga waje bambi na yeye yalirole afa Kampala era angamba bakulese wanti ndidacho nejukira tandika yo connectinga na abiri nebye Sudan yinga ali Kampala batuka lacho nanga take dobozi kumacha tuikala kasitugane dda mutweli faro ndi Kampala basoka ne bagana ne bebuzaguza kwali kuikala kasa kwa amanyi ebampali faro ndete Kampala
0: niwa kuwali faro
1: katiba mpali faro awenzije Kampala jukira sicha ina sende
0: ni motu kabajisani
1: zao kukali wanange baso nda sende nienda gamba tia awa dengende Kampala nesigenda tu kila mduwa lilomulago lani nabanga ambe wakau wakunganye wabantu
0: abali
1: mumbera za mirundi emeka
0: wafa ochali mulamu
1: wafa ochali mulamu kakote ikane mama wanga anzala kati maganeda tufuge tugende wa ewaka na iti da kukusaba la hospital niba mpaka uka kafaste hidi niba nkola kola ko kubanga niba nkola angako kanzira mwaka lamu atea unga waito obudde kubanga wachenda kakasanti omuntu osoka kufadde obozi Bwenadda nga mwobulamu eddoboozi nga libeera ddene. Bwe bwagenda nga bukendera nga n'eddoboozi libula nga ntuuka ekiseera nga ne wenjogera nga nze ndaba njogera nnyo
0: nga tebawulira
1: so ne ntuukako ewaka ne bannyaniriza engeri gye nnali ntaddewo ndowooza ensasagge ate nga ndi mukulembeze enzize nga mmanyiddwa munnange amawulire gaatuuka ne ku bannamagye abo Bera ndi awe wakawa ange kumacha. Nani nga genda mudwali. Maje UPDF niyo kubesimu. Dewa kiki yakuba. Yambuza gwe musiba kubye. Watia tuwa gagu jakula ba. Katuku sindi kila bachi. Abasawo. Bansi sindi kila abasawo. Aba ambulance. Abata genda kunzi ya njamira. Batu ke waka ne banne yanjulira ne banga marwali la asatu londa u
0: bombo
1: tuina bombo machindie ina kasero konze na kasero liliwa tina kasero hospital tiate bombo tia sigenda bombo sirimu na maji ne machindie sija kola si mtu ali na kasero kaga ati tuina buzivu batu gabe tukutwale ambaga ne mtu wa ne ngendira ko mtu ampita muganda wange Anangi si kwa ganga sibesi ganyo. Wanteka muambulensi paka nakasero.
0: Bakuteka muambulensi paka nakasero. Ombuliriza. Tugenda mu adhan ya sola tulisha. Betuna tumazia sola tulisha. Mauli yege gagenda okudako. Insha Allah ta'ala. Agesa webili. Semi alu Shafiki Kabazi. Kiriza. Kojange Asadu. Sentongo Musisi. Tugenda kuongereza hao bakututte mu ddwaliro lye Nakasero biche bya dirira wawona nebirala byonna emali yamwe mujifuna mutya bano bali abaafa obwenkanya babufuna obate babufuna kusaba osibula batuliza mu bigambo bibiri
1: ngabo gambi mkadde wange mbozi teba nkadde tujja kuba tuongera ko
0: inshallah
1: Mbavira o, atira batuse na uwa, wetuli uluareo, kwa watutuse. Nenga anja basi uza, nechila muso, kisha aunga tabaraka wa ta'ala. Tia salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyono ya surako na emirambo. Ngate ye muramu. Ya tulako kuna jo, okumalira ddala sawa, kufa kusawa munana, paka sawa emu ya kaungezi. Ngali na abafu yesento ngo gwendi na yolwa lero runo abane tusinkane mu program za fe ezina dako insha Allah taala nze alhaji ali mubiru mbagaliza ekire kirungi

0: Theater, no chumuza wumuza kuchenye boti ne super guru tap ne obera nga sigide obeto kwefana na kasoba musamize toli mbasira tobera mbasira eno tukuganyulwa mu tutya nga ngabasira tuinze kuganyulwa mu sensasi
1: bakubala
0: bakubala abasira mbeyonge dobunji kubaka wakati wetulaba bali milioni bweziti nga abona mwe bali Zido, kuyanya ba zido Romo, ama sabo, aba bine tangeze bita muliango, aba abera wasuwe wesuwe bita nanga bege ndereza. Yira yona were, kamana ka uba rweyo. Oina tochi, tye, kati yera yo. Kamana ka uba rweyo. Wali ye bibo, wasuwe aji, wasuwe bita anda. Munenge sigida kubyenyinga kwezili. Nagamba ibulisu mbi ekuobu vumu nika tofa kuswara munange we kwate kuswara kubange maindi buwena kuja kuswara uja kubuka uga nienda kika sichari gundi kakati noloka we kwate kuswara na engeno wine chigali wansu waji wechitana chigumaza nubira buwoto kuunzika maleke gendo kuja momoyo ngatuli musilamu kakati agamba omuandisi Timudini yeyo, eitiwa ebyobu wangwa. Mwebako liranga, okusinza kwawe, okwebi kolwa. Ngo kusale ebi nyonyi, nensoro, ngababi sali la empeo, zebasi nzanga. Mbu, zisoboro kugumie mizimbo. Ha? Binubimu kusangorwa kibasala. Kugumie mizimbo. Ha? Oba, okukuma ebye bagalwa byabwe, nasali mbuzi, asali la motoka. Nasali njiwa. Ha? Asali da bajaji. Bajaji siya leo.
1: Yes.
0: Okay. Na asala nifutuwa liku muna yabulibu meti.
1: Meti.
0: Na gira na me. Ya ani basala ebi intubino. Jagwa. Basala ebi intubino.
2: Na wali ye mpia iliyo. Ya masanyarazi.
1: Kwa mbani salida.
0: Kale. Nzeno.
2: Kati waji salida.
0: Kati nwaze nkungu bagiraji. Nkungu bagira
2: bagira spyro
0: nkuba nkungu bagira bafa ngabiyo yona tebinajja ngabali ku mwanyi zabara manyi meeting bwezajja twazitaga mwanyi zabara yakavuganga ngoma yantu yabaze mwanyi nakagura yabaze mwanyi nakola ki nakagura kakati uya akalina ngagwasonga ko gwawasa Kameti Gwa songa ko Gwa wasa Gwa chali kuwa meti Kati gwe haji Tewalaba ko Banubana tipama njibi tuoge lako Tuwaliko kumule imezi Nani integira Nga umfubu kaguse gari ya rari Mutwaro gumu mukanana Oro ya tuunze inyanya ze Bamfubu kagunju se Aiwa, nagenda mu kibuga nagule gali ya rale nga ye nga yudhurablahu almathal ya songe bwako uberenga gundi uberenga gundi uber wasonga ko gwawasa aine gali ya rale
1: aine
0: tala Jupiter ugo mulembe gwali wonna gulabako siwe kiri haji kati No sasira bafanga basamize ku mulembo ogwo byonne bibayiseeko Eduniya basamize jayino okutereza ebayiseeko tebagirabye bafudde bawe batyo badongwa bali mu gasozi batereza gayinja bali mu bibugo bali mu nde kwezimbalabe bali mu gakira gagarigonya gali bali bezinza gali bage mmondo nibafanga badongwa dunia tebajitegedde abana bali mukweyagala nam bali yeyo muliro batokota wala yadhu billah saba allah tutase enkomerero embi bateta ha norwecho omukiriza abera muzukufu wanotulaba ibada je bakolanga nam nga ibada eyo ya kusala tugenda kulaba we kwataganira no busira nam Agena maso, n'agamba nti mu ddiini eyo era mwe baakoleranga okusinza okw'ebigambo. Wali tulabye okusinza okw'ebikolwa, si bwe kiri? Kati okusinza okw'ebigambo ng'okulayira ebyo baasinzanga, ng'okulayira lubaale wattu laddu okumpiira mu kitooke kyagonja nga n'okuba butonyerera okwonna kuki? Kulayira kwabiki? Kwabikolwa. Okusuuta baalubaale okubawaana neefaanako bwe bityo nam nga okulaamiriza okukoowoola n'okusaba lubaale waabwe nga kibuuka mbu abataase ku balabe baabwe era abawe obuwanguzi mu ntalo zaabwe, kubanga buli ky'osinza olina okkisuuta, olina okkitendereza, olina buli kisinzibwa olina okkisuuta, olina okkitendereza. Eyo kaida okumanya bannange omuntu Allah yamutondanga wakusinza nam ne bw'asinza ekikyamu akikolera byalina okukolera ekituufu, tewali birala byakikolera, byenyini byalina okukolera ekituufu byakolera ekiki? Ekikyamu. Allah tumusinza n'okumusuuta eyo ibada ye kima ya ubudiya, kubeera nga buli ssaawa omuntu asuuta Allah amutendereza, si bwe kiri? Naye awamu n'ekyo ekyo tukisiŋŋaana yeeri, lwaki? Tajja kukolera ku byeweetaaga kukolere okujjako ng'omusuuse, kitegerekese. Agamba nti oba ddungu w'ensiko mbu abayambeko okukwasa omuyiggo gwabwe, n'olwaleero bwe mumala okuyigga ddungu w'ensiko ngayigga ddungu ngayigga, si bwe kiri? Era nkola weeri ntongole n'olwaleero njogera ntongole, egambe etya? Ddungu ayize. Ddungu akoze ki? Ddungu ayize. Ate oba mu ngabanya y'ennyama ey'ebyobuwangwa nam kasamala okukwata ensolo mukutta enjobe mathalan, muyina okugisala kati ne mutandika okugigaba mu ngeri eno, eyazize ayina ekitundu ekimanyifu kuyo kyatwala mathala nti mukono ogw'omu maaso ogujja sigwe, eyazize nti wano waliwo ensolo n'ategeezaako abayizi ku kitundu nam eyateebye agiteebye n'agifumita alina ekifo kye ekimanyiddwa nam eyaleese embwa tafaananga owaewendu lw'enjere eri ayine akuba enduulu ng'ayina n'embwa era bifaananga eno mu jihaadi mu ashumu nti rajil ayina sahamu ate farisi ayina sahamu meka biri, ayina embalaasi abane sahamu biri ate rajil atalina mbalaasi ayina abane sahamu etya eno muganiima mu jihaadi, kitegereka? Kadhali kiri bwe tuba kakati abaaga amanyiddwa kyatwala wahakadha kabuya wa mubazi kakati newabawo n'omugabo ogulekebwayo nga gwa ddungu. Gwani? Gwa ddungu ogulekebwayo tigukwatibwako ddungu, kano kaddungu ne bamuwa ne bavaayo yengaba ebyobuwangwa ku nsolo ezo. Kakati obasiŋŋaana nga bali mu lyato batambula bava Kalangala bagenda Ssese, bava ya kizinga ku kizinga, kakati baba n'akagoma kaabwe n'obusaasi bwabwe, lufunamu engeri y'okutya nti amayingo ngayongedde omunyu mukisika y'engoma mukasa w'ennyanja mukasa mukasa mukasa w'ennyanja mukasa wakagomanga wakagomanga agira owensaasi ngaagira baabo baabo baabo baabo baabo baabo baabo baabo baabo baabo baabo. Okwo kusinza bannange, okwo kusinza Mukasa asobola okusiima abayise ku mazzi nga bali seefu. Kitegereka. Omusilamu point enkulu gy'olina okutegeera nti ebyo byonna ebibeera ebifaananako bwe bityo kuba kusinza. Botagamba Allah akbar, Allah akbar, mukasa w'ennyanja, mukasa, Allah akbar, Allah akbar, mukasa w'ennyanja. Oli mukusinzizaako wano na wali, wano na wali, na wano na wali, wano na wali. Okitegedde bulungi? Botabigattika, bokoola koola Allah, bosala koola mukasa koola muki? Bogamba nti neno yendi, neno yendi. Eyo confusion. Omuntu gy'aba akola ki? Naam. Tulaba abaabadde bakoola ali abashiya. Yalemeddeko ali. Ali, ya Ali, ya Ali, bali mu nnyonyi. Nnyonyi bakyankalanyeko. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, nalemera kwejo, nalemera kwejo. Oyo yakafalira awo mutongole mushiya. Kitegereka? Noolwekyo barakallahu fikum, kiteeke mbirowoozo byo ebbanga lyonna nti ebintu bino byolabanga byebakugamba edda nti aa ebyobuwangwa ntabiro y'abaganda etasosola musiraamu namukatoliki namukristaayo namulokole namukigwe jangu nga ekikulu oli muzukulu wa Nambi, ekikulu oli mwana wa Kintu, jangu nga bw'okola otya nga bw'oli nedda eno ddiini eina amasinzizo n'ebyo byetugenda okulaba mu kitabo kino mu maaso insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Agenda maaso agamba nti oba ddungu w'ensiko mbu abayambeko okukwasa omuyiggo gwabwe, oba mukasa w'ennyanja mbu abayambeko okugisomoka. Agamba balina n'okusinza okw'omutima. Kiki twagala no bannange? Twagala baraka. Nti okusinza kwennyini kwe mulinanga abasiraamu nga musinza nako Allah kwa bika bisatu. Abasiraamu tebalinayo kusinza okujja kwa bika bimeka? Baina ibadatun qalbiyya wa ibadatun qawliyya wa ibadatun badaniyya au fi'liyya. Naam, tuyina okusinza kwa bika bisatu. Either tusinza na bikolwa, oba tusinza n'ebigambo, oba tusinza naki? N'omutima. Katwale ese ekyokulabirako kyebikolwa ng'okusalira ensolo, okusalira ebintu byabwe nga babisalira ensolo, enjibwa, enkoko ezakakofu, enki, enki, enki. Oku kusala n'abasiraamu tukulaba eno nga bakulina basala fasalli li rabbik wanhar. Basala okusinza kwaki? Kwa bikolwa, si bwe kiri? Kadhalik nitulaba okusinza okwaki? Okw'ebigambo. Tubalabye nga basuuta baalubaali, nitubalabanga balayira baalubaali, nitubalabanga n'abakkiriza, tubalabanga balayira Allah, basuuta Allah, batendereza Allah. Tusigaza ekika ky'okusinza kimu, ibadatun qalbiyya. Agenda maaso omuwandiisi agati baalina n'okusinza okw'omutima ng'okwesigamira ebisinzibwa byabwe n'okubigulumiza. Okwo nakusinza kwa mutima, naam, n'okubigulumiza n'okubitya n'okubiyayaanira. Wayaduuna na ragaba wa rahaba, n'okubyesiga n'okubibaamu n'essuubi nti bijja kubamalira ebizibu byabwe era bibatuuse ku biruubirirwa byabwe, n'okubyagala n'okukyawa abatabyagala naam n'abatabiwa kitiibwa, n'okugulumiza ebifo mwe bisinzibwa ng'ebigwa n'amasabo n'amasiro era nga babitwala nti bifo bitukuvu. Okwo nakusinza kwa mutima. Naam, abakkiriza balina okusinza kuno eri ani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kankukuddiremu okuwulire. Agamba omuwandiisi nti balina n'okusinza okw'omutima ng'okwesigamira ebisinzibwa byabwe, si kye tuyita tawakkulu, n'okubigulumiza, si kye tuyita ta'dhim, n'okubitya, si ye khaufu, n'okubiyayaanira. Allah gati wayaduuna na ragaba wa rahaba, batusinzanga bayayaana, balaga obuluvu kweki bakola batya? Kibasinza, si bwe kiri? Aha. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, ya Allah nzize ensayiriro osobole okunsiima. Naam, n'okubyesiga, si ye thiqa, thiq billah, ijal thiqataka billah, wesige Allah, si bwe tugamba abantu? no kubibamu ne subi nti bijja kubamalira ebizibu byabwe era bibatuuse kubirubirirwa byabwe yiraja siwe kiri no kubyagala siye mahabba nam no kuchawa abatabyagala nabatabiwa bitibwa yi albaraa min almushrikin min alkafirin nam وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون نعم البراءة وكويسة أمبا أبتغر الله وكتاوى أبتغر الله أبتغر ميزة الله وهكذا طيب نوك قل ميزة إبفو ميبسين زبوا نجيبي قوا تعظيم شعائر الله ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ngebigwa namasabo namasiro iranga babitwala anti bifo bichi babitwala anti bifo bitukuvu kati echo ngabo tukirabeeri bweto butere kutukirabe eno mbachi point cheri wano kulaga anti eri dini neno dini igwe obwongo bwakutabuka ko butia okubeeranga byombiriri bibyo biombili bibyo nam no berange ebyo ngabe tuyogedde obirina mu Allah atengo bindane mu rubaba kisoboka la ngabe twagamba nti teri yo dini zisinkana biri mutima gumu tekisoboka tekikola kitya tekisoboka ona atikide ntarabusi ngali ne sabo nam wallahi dini ye ya mazima bwira mushiriku abira mushiriku abira musamisa erobu silamu abatabwagala nebo omulabanga akutta akaboksi oluvanyuma lwejjuma nga yakaisa mbasaza basoze basolemu ebinoso nebo abane nkolanga ewe abava mu kokusala ejjuma bayitawo ne bali akato ne bali ekijjulo ejo nga nkole emanyiddwa nebo omulabanga tajja ko ntarabusi nga nebo abera mbuli lya jambadde nam oyitegedde bulungi eddiini ye yamazima bubeera busamize bwoba oyagala okukitegeera obulungi Allah yagati wa idha tutila alaihim ayatuna bayinat taarifi wujuhi alladhina kafaru almunkar nam bw'obasomera amateeka ga Allah galikkiriyo obulungi kunzikiriza taarifi wujuhi alladhina kafaru almunkar ogenda okubala ba feesi nga zijjudde ekkabyo sekaave gyavudde ajje mu muzikiti ogulimu abasajja abashereko asome khutuba ya tawhidi ng'abanyonyola la ilaha illallah wabuuza nti eddiini yammwe eyimiridde ku ki la ilaha illallah masha allah kati seeka yuuno bannange aze tusomesa la ilaha illallah kyeki nam kitegeeza wali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah kitegeeza asinza lubaale asinza bino alina essabo alina ki ogenda okubala abo bonnanga ينظرون من طرف خفي تبقى انا موت موليلا فاسونا زبو نيو شانكالا مونيو نعم بل اندكي مخطوبه جوي بقواتي مامي يا باري يا مريسي بموتيكي مكاتو ومجيوى ومجيوى واتوا لي صوم قفا بنى بل موسيبا بكاتويبو ولا يرى كريتويو
2: bosi na kuleta batu awula
0: yaula bakatwibu bonna bali munsi bwale kuleta oyo kati bwe yiri mujayiri mudde ogirabye mu amagezi yiri mu chetali mu magezi la ilaha illa allah nam ali nabi yachawa mu ba maseka bogenda mbaka buna tosanga yego yachawa aina yiri mu yachawa mu busilamu kati yirimu yeweddeyo asomesa ku bulungi bw'omuliraano irimu eweddeyo olwalyoka irimu lebyo asomesa okukulumiza abazadde asomesa okusaalira ku nabbi asomesa nebyokutwawulayawulawulawula bino bw'omutunuulira ku seeti y'obushiriku talinaayo kalondobayo buli konna ke boogera weewaawo buli konna ke boogera weewaawo talinaayo gwakwata nsobi mu bwogezi nam okuva ku mwogezi asooka okutwa ku mwogezi ow'ekkumi n'abataano ku mukolo bonna boogedde byawe waawo birungi byereere naye mubaseeka mulimu irimu etali yawe waawo olwo neirimu eyawe waawo Nam, abazadde abantu bakyatuwa ekitiibwa. Sheikh jazakallahu khairan. Sheikh Mamuji wono. Sheikh tugenda waferuja kukyemisana. Wachi yayogedde ku gundi gw'abaana kuwa abazadde ekitiibwa. Essabu lya lye manju ero red light tulyogera keyo uko kukyankalanya abasiraamu. Sheikh kuno tulina irimu gye twasalawo mu ngeri y'okuuma obwasseruganda n'obutakyankalana. Ina ilimu jetuwa sala utubele nga tujireka. Kati minibu kwa tala kusiriki. Ngabu umanyimi. Abantu kusugea gundi. Kakati abantu ila ngabu umanyi abantu bafe. Ngabu banji njiba chayina muembelezo. Kakati. Eyo ilimu nebaji goba. Ilimu chi. Ekwata kuwenyini bobu silamu. Ekwata kuwenyini bwachi. Bobu silamu. Nebali ukabira mila ilimu. Nam. Ejuza. Obujuvu bwaki ejjuza obulungi bw'obusiraamu ne kibeera nti reality ye omusajja oyo omusamize obusiraamu tabwagala wabula mulimu ebyo nga bw'omanyi nti mu ddiini yaffe mulimu ebintu nga buli muntu abifunamu endasi kakati jangu abulire ku bahaji bani bahaji tubakubiriza musa bakyala bana kakati umma ino kubira ngefuna mamujahiduna umma ino kubira ngekaziwa umma ino ilimu yako wa sabo chala basuka kumu yu ilimu nungi kakati kubibani muangu ili soku sivuru kuka yu ilimu nungi mwishitakete bulungi ukulia daku yu ilimu nungi mwishitakanya mmele yu ilimu nungi yu na ilimu nungi bana itemuli azama nyagana temugina buge mute na ye ebisigadde bikwatagana ku bwennyini bw'eddiini tawhidi tebajagala bwaki tebajagala kubanga si bannyini ddiini eyo baba kubeeranga bannyini ddiini eyo eyo ye irimu gye baali badde basinga okwagala kubanga gwe mwoyo gw'obusiraamu na ne si bannyini ddiini eyo eno baasigazaayo kubeera ntuli naye ku mikolo kubaliira ku nnyama etali mu mazzi n'ebifaanako bwe bityo ne banywererayo n'olwekyo omuwandiisi wano ng'amaliriza ensonga eno obukulu bwayo giwulirize agamba nti okusinza okwo okw'emirundi esatu okw'ebikolwa n'ebigambo n'omutima kwe kusinza kwennyini abasiraamu kwe basinza nako omutonzi waabwe Allah bamusinza n'ebikolwa ng'okusala n'okusaala ebyo si bikolwa ne bamusinza n'ebigambo ng'okumusaba n'okumutendereza n'okumulayira ne bamusinza n'omutima ng'okumwesigamira n'okumutya n'okumwagala n'okukyawa abalabe be si bwe kiri nagati ensonga eyo bw'oba ogitegedde bulungi kiba kyongedde okweyoleka obulungi gy'oli nti obusiraamu n'ebyobuwangwa ddiini bbiri ez'enjawulo zombi zirina okusinza wabula ebisinzibwa bye ebyenjawulo abasiraamu okusinza kwabwe bo bakukolera Allah subhanahu wataala yekka ate bannabyabuwangwa okusinza kwabwe bakukolera lubaale mpewo bajjajja n'amannya amalala ge bayita sitaani zaabwe ze basinza wafaka llahu ljamii lima yuhibuhu wayaruda walhamdulilahi rabbil alhaj obadde ogamba ki
3: kyembadde ngamba sheekhe omusomo tugulidde bulungi era awuliriza alabika muli atandise okuzuula nti mu butuufu ebintu bino badde bamugamba ennono biki biki si bituufu
0: dini
3: naye ate muganda awuli agala asigale nga muganda ate nga musiraamu kati biri abyewala atya n'asigala nga muganda ate nga musiraamu
0: awe nyini wetugenda okutandika omusomo gwaffe oguddako wafaka llahu ljamii lima yuhibuhu wayaruda alhamdulilahi rabbil alamin
4: amawulire agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukkakkamu eri olususulu ng'ataalimu akawooke nnimu akalungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa
5: owange oli otya leero
6: ndi bulungi
5: bulungi.
6: Twetegekera naku. Nsubira okuba akona abantu benyamba, okuba wakumere.
5: Lohoza kubulamu bw'abantu.
6: Tulowoza bulubunga bwa kasoli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapati.
5: Era amagezi genkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors.
6: Supreme Flour ajira mbungu bwa kasoli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ngekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Mirrors ebusega ku roundabout Masaka Road.
7: Aha, Amina, waga tegedde.
8: Atagaliwa.
7: Munange, waliwo kampuni ya Insuwe zimbidwa ku musingi gwa Abasilamu etuse mu Uganda.
8: Olimba nawe.
7: Akuno sikulimba. Kampuni ya Insuwe y'Abasilamu eguddwawo nga ye Tamini Insurance. Era nga wenjogerera, maze n'okwegulira moto third party mu Tamini Insurance.
8: Banange kati nkoze ntyo okweyunga ku Tamini Insurance.
7: Tamini Insurance esangibwa ku Trust Towers ku Kyaddondo Road. Empereza yaabwe zimbidwa ku bwesi atenga temuli riba
8: kakati oro ya Abasilamu bokka
7: aneda Tamini Insurance yaze kuwereza abantu bonna okumanya ebisinga wo kuba ku 0200 542 000 oba uwereza email ku info@tamini.co.ug. Tamini Insurance erungamizibwa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka n'obukwakulizo bigobererwa.
9: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
10: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
11: Labbaik Allah.
12: Hijja yemu kumpa jinzito norwecho yetage kitongole ekitegere nkwata yabalamazi mukubatambuza no babudabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala mago mwaka guno ti programs za umrah za gwadda. Mujje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okulirana Jamaica Hardware. Jukira nti feba kasangwawo era bategere nsonga ya Hijja.
13: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwale Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisinga wo
12: 0703 89 93. Hana Islamic Health Care Center. Beba kuguka mukujja njabe ndwadde ngabako siddagali obutonde. Tukolidde majani agenja wulo agaitibwa Ashifa agakoleddwa miti genja wulo omuli omuti gwa Habat Sauda. Umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yakakasa nti gwonye ndwadde zonna okujja ku bukadde nokufa. Gajja njaba bagazwa prostate gland gakula kubamya banafu pressure sukari omugongo n'endwadde endala nyingi. Ashifa agula emitwalo 5 joka. Fetukula majani ga albayan agajjanjaba ebikabe ulcers ebyenjawulo ne respa syrup akula ku ndwadde z'ekiwanga. Ate tuyina ne immune boosters. Hana Islamic Health Care Center tusangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde omwaliro gwokusatu opposite n'omuzikiti. Essimu 0702 48 92 97 oba 0774 685. Notisatu.
14: Ifri segazi yidwa, nesiba kubikabia business bipia 12. Muno molimu, abatunda mafuta mubunji na mubuto notono. Banna makolero, abayikule vyo bugagabi omu taka na abasa ama inja. Abe nyigira mubi obu zimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abe nkula ya kali magezi oba information technology. Abatutusa kama sanyalaze, amazi, abali nebi suro, banna bitone. Abali nebi febi umuliru wamu, abakule mirimu jechi kugu. Na abasa abaza abantunebi ya maguzi, ngujieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti nkula ya Ifri suwe kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mukimanyiddwa nga refunds norwecho tobera bubezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale.
15: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
16: Okay, omulunja tubulirisa webali nyo webali litara okubanga ochali nafe ku mukutu agwensanga radio bajita pale FM ekuleri omuntu wabulijo osibete mu na Uganda webali nyo kubantu munango ochali nafe na ganti munango obudde mutu atuba agaloka mu rubuka mazisima na kumanya chetuli bawa bangi dinende mujanga mutuuliza kuva ku machete beza jetutandikire eri mujanga munango obulidisa nokutoka devuno anga kwori ugambota mukono gwangi ajati zahara runa nalongo kwagala nyo munange onyo kwango olisa ali hajati mujusi ali hajati wa fobu na mwa bali kutwagala banai na bali rabanji ujume jogo sali jafari banji banange kasuli juma mchaba elias bane muri banji abatwagala mwe bali nyo dira ali mukono gwangi yambula ku swabla elias bebe obuli rudo wa swabla munange wange kwagala nyo ne bo baka joli munga cha 10 kisingirido kwanga kino ngugamije petero walugembe ndi muzukuru wa rubano charuzi ukwanjona no kutetetera program no walwe ngamba bano sajja mukadde amganti bwe bitoyiba runo kulwa lero munango wange sande na ganti tufayo eri gwe obulamu bwo yensongula chimune tunonya abakugwa benjawulo buli kasera ndukandi aliwa inzo kutasa yakuguka wali munafe dr bamunta mwagaranyi mwamukazi akola dr wabami kafuru era kakensa akujanja banga akozisemere wamune dagala lyo butonde eri limu libajjawano ne mtaro wa mayanja libafuna okulaba nti osobola okuterera dagala eri ekinnansi okitegedde mukwano gwange mpulirisa weteketeke aine tuli atuleddeyo n'okulolerero tulabe nti munange tuyinza okujjanja bebe bitusumbuwasumbuwa na gad prostate eringa prostate mubami ensangi zino pressure ziringa pressure sukaali alinga sukaali bingi ebiruma abantu dokita byazze okulaba nti agezaako okulaba ng'akusomesa n'okuwa obujjanjabi osobola okubanga munange otere nsanyusa okulaba dokita w'abaami
17: weewaawo sebo nange nsanyusa okubeera nga nkusangamu
16: amina
17: erinnya senior habo consultant mwagalanyi Ismail Kiberu okuvaako ku mwagalanyi habo group zikiriza mbatolere ku salaamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
16: waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatu
17: abawuliza ba 17 akatonyeze mwenda Pal FM nesiimye nnyo okubeera nga mumpadde ku matu gammwe era n'embeera nga nesiimye nnyo okubeera nga mwanteekamu obwesigwa okubeera nga mbajjanjaba kakasa nga bangi gye muli eyo mwali agadde nnyo okujja muwa obujulizi era nkakasa nga mwali agadde nnyo okutegeeza abalala naye omulimu gwe mukola ogw'okubeera nga bw'owona otegeeza munno nti amunaaye tewetuulako nze kino kyali kinsumbuwa naye ennyanama ensonga zonna gye zaggwera n'ensobola okubeera nga ntereera omanyi ekisinga okuzzaamu amaanyi kwe kubeeraawo omuntu nakukubira essimu n'agamba musawo gyebaleko nti kale ennamba y'eno omwami ne bwati mwami bwati ne bwati yeyagimpadde era wamujjanjaba kino na kino na kino n'atereera nange y'ensonga enkubiza essimu ofcourse awo omanya nti omulimu ngukola era abantu bagusiima ne bwe lwonaawulira complaints nga ziri negative nnyo kitegeeza oba osaanye weetereezeemu nabwe kityo onakolayo tugenda kuba nga tusoosootola ensonga ez'enjawulo nga bwe nabagamba nti nze buli lwompulira ku mpewo kimanye nti nsitukira nsonga wabaawo ensonga ebeeremye mwejamulira nti kummwe ebalemeredde nze nga nzijanga mbawa solution yaayo nga muterera nga mudde engulu nga musigala kunneebaza sinakindi kubeera nga mbaakaawo be mulagirira nga mubawa n'obujulizi nti aa gy'ogenda ogenze kuwona kuba nange nagenda ngaagezesa ninamaliriza mponye so bw'ojja ku mwagalanyi habo group ojja ng'oli kyetugamba nti oli kushuwa ddiiro nti ngenda kuwona eyeetaaza eddagala lyaffe oba obujjanjabi bwaffe tusangibwa nnyanama wokka okujjako nga nkola ya service delivery naye tetulina branch endala yonna abasigadde abakugamba ebyabwe bikolanga naye ekituufu jangu ku mwagalanyi habo group ennyanama osobole okubeera ng'ofuna obujjanjabi first class nzikiriza nsooke ntereezeko ku bulamu bw'abalwadde ba sukaali sukaali ono wabika bya mirundi esatu gwali yampuliriza oba olina gw'omanyi alina sukaali obanga gwe kennyini sukaali akusumbuwa olwaleero ogenda kuba ng'ofuna okuddibwamu okwo era ogenda kujjanjabibwa otereere sukaali wabika bya mirundi esatu ekika ekisooka olwo kye tuyita okubeera pre-diabetic pre-diabetic baati banakulangira mu balwadde ba sukaali naye ng'obubonero bw'omulwadde wa sukaali obulina era ng'ebiseera ebisinga ne bw'ogenda okwepimako oba okkebera okupima sugar level zoba level za sukaali wo ziba teziteredde bulungi eitha okubeera nga ziri wansi oba nga ziri waggulu nnyo yegwe gwe tugamba nti oli pre-diabetic then ekika ekirala yegwe ng'oli type 1 diabetic kitegeeza nti tolina kirungo kya insulini yadde mu mubiri gwo gweye kuwe mpise ya buli lunaku. Mbufunze ye kwa globula mbuli lunaku. Obuguza mpise ya insulin yoje kuwa buli lunaku.
3: Nyele muna.
17: HK chokusatu. Ye kutuga manti ali type 2 diabetic. Type 2 diabetic ye kwenga. Echirungo cha insulin mwechiri mbili neenga chitono dala. Omubiri guno gukalubizi bw'okukozesa kozi sechirunge che chitono. Niwala wikanga bakusa kumpeke ziba kugama ndi uja kuzibera kuruverero ulambo wona ziyambeko umubili ukwela nga kukwese chirungo chine chitono chokeche unisa kumwa waina type 2 ndi umpeke zosozi kwese ukumale banga ate niwamaliza ni wakugama ndi ate chirungo katichiwe demu temucha alia dekaratu kuziza ni kumpiso ya insulini chokola ibisele bisinga vile mbela kumpe wano njine chibuzo chendelo kubabuza bwabanga chitufu olimuradewa sukari irango likudagali ya sukari. Racho tuko kufani watu gama anti sukari ya mose. Ngotuse kumbere je tugama anti yoli hyperglycemic. Sukari ya so murundi gumu. Oba yali nyo murundi gumu. Na azikira na afa. Ewe nubena bisu woko kutuka woku mrade wa sukari. Feno kumagalanyi habo gupu tupa gama anti. Chetuwa full of addicts. Oba muntu kubera ungo bulamu abutambuliza kudagala. Edagala tuliko iso kumala kasera akageri. For example, nga gomrade wa sukari. Bino byetu singo kakasiza ddala ekisooka to making sure anti akatago kuba pancreas yo kakuwa ekirungo kya insulin mu bipime bitufu mu bufunze tukajjanjaba ne kadde yo kunacho yakunga bekateekeddwa okubeera bekatandika okuwa ekipimo kya insulin ekitufu kitegeeza tewali nsonga lwakyo bawetaga okwe ku empiso ya buli lunaku era ojja kuba twakyali nsonga ekumisa mpekezo lw'ensonga nti ekirungo kya insulin wekiwanga wekiri mu bipime bitufu teri nsonga lwakyo mira mpekezo zisobozesa omubiri okozesa ekirungo ekyo ekyokusatu nitujanja ubonero bonna obabwale ti obulade wa sukari okugeza okufuisa eminundi mingi chote chiriko misana oba chiro okubera ngo omubiri gukuluma chetuita body fatigue obanna kanyama okubera nga olususu lwafu kalukalu chetuita dry skin okubera nga maso wafuna ekipatani kokubera ngo ofuna ekifu kyo kumaso olobulade buno wa sukari abasinga tuina chetuita diabetic wounds nti bofune bateri wona nibatuko kusubizo kute mako okuguru, nibatuko kugama nti kati chichikide chikenda kujia mwe chituli, kwe gamba binji nyo, ebiyete wa mabagano, oroburade bono wa sukari. Abalala, enyonte ya abulika sera, neso okubera nga weringe va kuburade bono wa sukari, okubera nga okale emimwa, okubera nga olumizi w'omugongo, okwokerera mbigere, na byo na binji nyo, abalade wa sukari mubimanyi, byemuyitamu. Nezi zewa nukua mauri ya marunji, nti sukari ya janja bibwa atera na awona. Nja kuchidamu. Sukari ya janja bibwa atera na awona. Atino sigalange daga tulibadeo kuruwele rangoli. Kwa zisa just bugubela mwezi gumu gubela gumu. Bujibelebili jibelebili. Nodao noterira ulambo nebutamlanga buteke duo kutambula. Nze nvumira nyomu sawa kujanja batena kugamba atecho no chileketo chiria. Bobo nzijanja baracha atobi ngana. Chitegiza vyo nzijanja basibitufu. Nefe kumagala nyabo group tukujanja ba. Nibyo badoga manti tobiria no bidako. Nobilia. So, abali yon nga sukari yaba sumbuwa. Nga sukari yaba luma. Obo inaguoma nyinga sumbuwe chwade chine cha sukari. Kere nche nyanama. Ofune kujanja wibuno kwa sukari. Obo iti wa diabetic level. Diabetic level no cheko letele zebi fimbo ya insulin mobili go. Nejanja wubo nirubo na wale tipo brande wa sukari. Teko moko nebe range normalizing wange tereza sugar levels mobili go. Kitegeeza nti sukari oba omujjanjabi. Akatago tukazaawo ne kabeera nkakuwa ekirungo kya pancreas mu bipimo ebituufu. Oba tokyalina kikusumbwa na bulwadde bwa sukari. Tulinamu n'abalwadde bwa sukari nga bo ebbanga libadde ku ddagala n'essuubi lyabagwamu. Kano kalowoozo. Toggwamu ssuubi kubanga Omuganda alina olugero olugamba nti asiika obulamu omukono tassa. Obuli oyinza okuba tonnazuula kituufu. Naye olwaleero nga bwompulidde ku PAL FM nkusaba kozesa omukisa ogwo okeere enkyennyanama ojobere ng'ofuna ku bujjanjabi bwa sukaali. Kino ngenda kukiwa gwe muzukulu wa Ruban. Tuweeyo bannamukisa bameka abawuliza PAL FM bwe tugamba nti bano tugenda bawaako bafune eddagala lino ku kasente akasamusamu. Kwa ekituufu kiri nti doozi ya sukaali ku mwagala nyabo group etambulira mitwalo ana okudda waggulu.
3: Bambe.
17: Naye njagala tubeeko abawuliza.
3: Banamukisanga kumi, Dokita.
17: Banamukisanga kumi. Sijja kukyusa kirowoozo kyo. Kale tugenda kuwe banamukisa kumi bokka balwadde ba sukaali. Gwe ng'ompulidde obudde buno.
3: Tweyanza.
17: bana mukisa 10 kwate emitwaro 15
3: 15 choka
17: emitwaro ebanga lyomaze ngo tambule ngendo ne ngendo tambuda abasawo bamaze okoziza kino nakiri
3: kino nakiri
17: nga kiganye jango kwese diabetic level eba ya mitwaro ano okudda waguru ne njikuwa de kumitwaro 15
3: mitwaro 15 choka
17: bana mukisa 10
3: bana mukisa 10 choka
17: eraba jo kusoke 10 betugene kwa kumitwaro 15 ejo bena kugamanti aye 10 baweddeyo jagumo ogende ku price eyo
3: okay
17: eh kanwa na mukisa 10 betugende okola ngenda kwa somere namba ze simu oli wadembo kusindika ko message ya bulijjo oli wadembe nokuba oba nokutandika okubookinga
3: okubookinga
17: so kusindika message ku WhatsApp oso teka ko sendezo kunambe zengendo kusomera by the way, ngabo inchari wanirabi na banda bieko njaba kusomera amanya. Nawe we ulio manyinti haanze kati sukari mazo kumuja njaba.
3: Chitofu.
17: Namba ze simu wandika ya Airtel, ulio kuandika 0703.
3: 0703.
17: Herodemo wandike 03.
3: Damo wandike 03.
17: Chenda mutano.
3: Chenda mutano.
17: Sembi ayo anamunya.
3: Sembi ayo anamunya.
17: Ujia kuandika 0703.
3: 0703.
17: Ero demo wandike 03.
3: Damo wandike 03.
17: Chenda mutano.
3: Chenda mutano.
17: Sembi ayo anamunya.
3: Sembi ayo anamunya.
17: Simu ya Airtel. MTN.
3: Ereta manya chi?
17: Ereta Ismail Chiberu.
3: Ereta Ismail Chiberu. Ereta
17: booking osoro tandikira o.
3: Amin.
17: Na ya MTN. Ereta gegamu MTN. Ujia kuandika 0703.
3: 0703.
17: Asatu musatu.
3: Asatu musatu.
17: Abidi mutano.
3: Abidi mutano.
17: Sembi ayo kuminemu.
3: Sembi ayo kuminemu.
17: Eee. Ya kujidamu 0 musamvu munana 0.
3: 0 musamvu munana 0.
17: Asatu musatu.
3: Asatu musatu.
17: Abidi mutano.
3: Abidi mutano.
17: Sembi ayo kuminemu.
3: Sembi ayo kuminemu.
17: Ibanda mukisa kumiboka.
3: Banda mukisa kumiboka.
17: Chumanyi wenavira nukumpeo. Ya kubamba funye ranja ya kubasa mama nyamuma nyenti mwesukari kati urumba mulize kuona.
3: Amina munani.
17: So temwe tulako. Tukire mutani kukwela nga mufu na obu janjabi.
3: Chitofu tosirikida burwade.
17: Tosirikida burwade. Katulaiko ni kumuganda wa sukari. Manyi batia kutambula babiri. Njogira kupresha. Inwande jimistia kutambula biri.
3: Tambula biri.
17: Chizibu nyo kusangu mtu aina sukari. Nga taina pressure. Ebisele ebisinga.
3: Ah, ina sukari na inga taina pressure.
17: Ni wangubadate. Changu nyo kusanga aina pressure. Na inga taina sukari. Na yeye wa sukari. Lwaki tugamanti ebisele ebisinga sukari. Aina sukari changu nyo kufuna pressure. Nti, gwa sukari. Bwiroba nga toina chirungo chino cha insulin. Kemba nyonyo deko mkutandika. Chitu yambo kumenya amenye ebintu byetulya tulia. Nechibifula glucose. Nti bureba nga tebimenya amenyeddwa bulungi bigenda sigala bikola kituita cholesterol oba olutole tololo lubeera mu musayi kati olutole tololo bwerere kwatira mu musayi omusayi gwate gutambula bulungi omusayi bwere gutatambula bulungi omutima guno gugenda kwekaka okubeera nga gwepika okutambuza omusayi ogwo nga guyita misiwejo bwere guneekaka ennyo genda kufuna kituita high blood pressure oba kituita pressure ya waguru kati logic yali awulisunga lwacho ebisere ebisinga abalwadde ba sukari babira ne pressure
3: okay
17: chokola bendwa dezonzita nongo
3: balinga balongo
17: balinga balongo
3: eh.
17: So gwali eyo ngoine ekizibu kya pressure eranga gwe bakuwoninga ne bakuteeka ku mpekezo ntya oteke dwo kujimira buli lunaku pako bulamu bwo na naye nga atene bwojimira bofuna mwa okwera likirira katono ngeri nya ngoro mtu kutandika okulu menyo ngentu nonsize kufukira entu nonsi ne webuza kakati lyo miradio likuyamba chi era na wali ampulizo wa pressure nja kubuza ekibuzo bobanga kitufu ijanja bisa pressure lwachi stroke etuka ne kuba ekyo kubiri lwachi batu kana watu kama anti yafude pressure yali nyo mulundi gumu nazikira na afa
3: bambe
17: eke kibuzo na mwenji balekedde mwetu nulemu bana is pressure ejanja bibwa Mbona janja wa pressure bino take a drop bikole chisoka kutereza entambula yo musayi mubiri gwo. Kiba kitegeza nti kugogola misiwa gino ne tujjamu ne cholesterol yo owobulabe mayi mulimu cholesterol mulungi no owobulabe. Kati owobulabe gwe tujjamu mubiri navamu musayi ne gubera nga kutambula bulungi otekeddwa okutereza functioning yo mutima gwo oba enkola yo mutima gwo. So si kubera nga ntunnunsi gwe zikulinga ntunnunsi.
3: Kibinyo.
17: Ekyokusatu iranga chechimu kuchikubisi ngo bukulu kwe kubera ngo managinga stress yo gwe ngo muntu banna ya bampuliriza toina kizibu kyogenda kufuna yo ku dunia kuno nga tekibangawo tekisoboka era mungu agenda okukireeta abane nsonga lwaki yesonga lwaki fe mbusira mutugamba alhamdulillah
3: Alhamdulillah.
17: Eh, Mungu abageze.
3: Mungu abageze.
17: Nebo nagamba nti wera likiro genda kwesa pressure ya bwerere. Otandike no gamba musaundi eddagala tirikola nenga ate gobereetere mbere eyo. So, mze wange kye nkusaba kye kimu gwetereza stress yote wera likirira nnyo. Ebyokujjanja bikwase nze ne Allah. Bisigale wakati wange ne Allah. Nze nkwecho kye nsinga okweka kasanti kye kijjo kutereza. Tuloke tuongere okusaba Mungu atere mu shifa. Na ujia kubwa uonye. So, gwe na wali ngo tawanyizi wa pressure. Ngo ino wabundu kufumita mbigiri ngo tambula. O ino umulio kwa mbigiri. Ofuno kusanya lalo kwa abulika sera. Omotima kwa kutiemu kili ya abulika sera. Tuina mwaba gama antinze. Bia vyo kaba mtuwe na bivako. Ilabu ulegunu mangangunyi kamazi.
3: Bambi.
17: Pressure angore kusumbua. Choke che unjiso geno mubu zoburu njiruwe janja bisachi. Ntindika weke. Ndiyo kamila wina kunti sika vako, nikwebuza atibu watu kavako, atilu achofu nebizibu bino byonna. Bana angedaga liogu tonde, liko lida dala. Ate dunji nyo, luwa kubanti, guagama atiwa guamwe swimu daga liogu tonde, tunafuna tufu. Gemazi mama
3: tufu. Tunafuna mafunye tufu.
17: Jangu kumuagala nyabu grupu, bino sivyo gira kwe wane, daga liri ange siti ya nyo diyo girida. Chovola wa mbamba sumisa nubaburi ya uwene lume muinani mbaga mati dagara weti na weti yerijo kola. Dio ngali yobu utani kondiko zisalieyo giri ya chichiri teke duko kola. Aba mmanyi ba mmanyi. Era baliko zisezako bali mmanyi. Bawo kujulis.
3: Bawo kujulis.
17: Hii. Katigwari ya mpuliza nga pressure kusumbua. Jangu na awo likoze seko nawe kenyini utaniko kuhuwa kujulis.
3: Chitofu.
17: Utaniko kusitulomu kwa munga wamulete nyana mungame. Ngabe wampo nyano yohuyo. Ngabe wampo nyano yohuyo. Aba ntubaja kutereira. Inshallah ta'ala. Kale gwale yunga nao usumbi wa pressure. Name tuja kuwa yokuwa na mkisa kumi voka. Nao uja kuwa ta emituwaru kumineta anu wa pressure.
3: Emituwaru kumineta anu wa
17: pressure. Iyo ka. Gwa maze banga ni banga. Ngutambu dengendo nengendo. Yono nye sente ne sente. Wachin kwa sechika mbukono na sente. Bwilo gule chitunga tochina kwa mga suwana utachifuna mga sobanga yononye sente. Nebulo teka sente ze wantu nofuna mwecho choi ya gala. Chitegeza sente zo wazi wade value ilo wazi ina mga so. So gwale ngo sumbi wa pressure. Sija kubulira nyo bigambo binji bigenda kusa nyusa. Okuleko kuga mantingenda kuja njaba pressure yeone. Ogenda kuandike namba ze simu zino mamanga. Na utandikile wo kubukinga. Chetu ito kubukinga, ogenda kuwe namba ze simu ezo ngavude kumpeo, nga wengendo ziku somera. Sina chidi, uliwa dembo kuteko baka kwa WhatsApp, meseje ya uli obano kutani kila uku sindika sendezo kusimu ezo nga wengendo ziku somera. Chite geza, antipa namu kise kumi na batano wano, banamu kise kumi, abageno kisa sule metuwaru kumi na etano, oku janja bibwa.
3: Chitofu.
17: Obo mazo kuwela ngofuno omu kisogo. Atino na chino chukuru kwenye tandiko kujia njaba. Okujia kenga runga anze na we tumazoka kasanti mponye. Awunga nkuta. Tuka kasa tutia. Mkula gira ni mkama genda mudua lilo. Diyo manyi. Elitahiri mwoba abili bakibili. Paka uliza usuwozi funa zunazi fana ganantia. Ah, pressure te charimu. Obasuka ita charimu. Tuka tuka kasanti tukozechi. Tuonye.
3: Tuonye.
17: E namba ze simu.
3: Tuzibawe.
17: Airtel. Kujia kuandika 0-3.
3: Airtel eri 0-3.
17: Ero demo wandike 0-3.
3: Demo wandike 0-3.
17: Chenda mutano.
3: Chenda mutano.
17: Sembi ayo anamunya.
3: Sembi ayo anamunya.
17: Wandika 0-3.
3: Wandika 0-3.
17: Ero demo wandike 0-3.
3: Demo wandike 0-3.
17: Chenda mutano.
3: Chenda mutano.
17: Sembi ayo anamunya.
3: Sembi ayo anamunya.
17: Esimu ayo ekuletele rinya Ismail Chiberu. Wa pressure nawe nkukozeeko
3: amina
17: katulinde kufuna bujanja bibwa fitu suru kubera nga tuterera
3: amina munange
17: kati tubaleke tubana bolero tubayambe ko
3: atuje kujamba doctor olwawo kulabika lweze tuba tulino kufuna
17: mukisoko kugozise nsonga ngabwe njogedde sikira nsonga
3: kitufu
17: kale abami Naliko wani mabega kuna insumisa kudagaliri ni ya prostate. Mabege yo. Ya prostate care. Na imba gama di daga ino lijanja ba infections. Nimba buli ebizibu ebitu ebituuka ku infe ku muntu alina infections. Emabega waliwo akatambi akayita musajja mukulu akalabako ali mu bantu ngali mu kweyagula.
16: Omukulu namuraba bulungi. Ngeye mukulu abadde ki.
17: Era bwe nakalaba negazi. Abantu kubafuna eky'okuyiga. Abono baami weno yali mwami naye
16: ngekyala
17: kimuyisa bubi. Abantu weyagula. Ngira nnyo n'okubagamba ebigambo bino. Bwana sisi uli gosanga mu kibugo omulaba atadeko kanula anti
16: musujja maledi
17: musumbu infection is ezibaliko ingeri jwa kosa toilets nezo lukali infection is ezibasumbu
16: ezibatawanya
17: ne nabagamba ko ntinyine chiitibwa eddagala ya infections ngabo malodi kozisa ne bokosa toilet ezezo lukali infection tesobola kudda mubirigu olensonga nti tuzimba body immunity yo mubine gwangu solo okwerwanako eddagala lyo weli ya infections kumwagala nyabo group Go mwami ubo mchala osolo kuja noli koze sako Dija kuyamba Obelinga echia infection Cho ochivu nuse banga lio liona
16: Ezita wanyanyi abantu
17: Ezo zisumbu ya abantu kamara Kali abami kusonga ya prostate katu wentu use Buli mwami yena mpuliriza joli Oyagala toyagala prostate glandi eja kugaziwa Pozi sawa mungu oleme kula Nebo obo okula. Eja kugaziwa. Yes.
16: Kastoweze miaka na mwetano kudewa guru. Anu mwetano kudewa guru.
17: Prostate ye teke doa kugaziwa. Okujako. Abobo kaba gama. Antibao koze sako. Kudagala ya prostate care. Mububu kaba abwe.
16: Abe teke kiluwa kade abwe.
17: Chetu gama antio kweta angira. Kusingo kuhonya. Prevention is better than cure. Yensongarachu imaso misa kuproduct yenu. Navigate mpanika. Kwa manyo bulungi bwayo n'abagikozeseza bamanyo bulungi bwayo n'abanyumiza kuwa na akagero k'omusajja yankubeeranga nti bulijjo nkuwulira naye nga ngayala naye musawo musulo guganya okujja
16: bambe
17: nazo okusesawo musawo tugenda mu mukago musulo guganya enfo obulumi
16: bambe
17: nasooka naye ng'omusalya naye nga ate sina kyakukola ensobi tegolola nsobi nali nnyina okumutaasa kuba ndi musawo ekyo kye natondebwa okukola era namuwa eddagala Okurumya okuyingira saa 8:09 nga afuyisa bulungi.
16: Bambi kirungi.
17: Kati gwali muyina ekizibu kya prostate. Ofuyisa emirundi mingi naddala ebiseera ebisinga obudde bw'ekiro. Buno obubonero bwe mbaako obutandikirwako bwa prostate. Wana bagamba nti stage esooka ya prostate enlargement ne bw'ogenda ku kyuma kiterabika. Bwe batuukira okugamba nti is moderately enlarged eba ku medium stage. Oba oddiridde kufuna eri esembayo eya BPH gye tuyita benign prostate hyperpressure. Oruba kulangira mbaradde ba prostate cancer kati buno bwebonero obusokerwako bw'olaba okufuyisa emirundi mingi naddala ebiseera ebisinga obudde bw'ekiro nga gw'ofuyisa emirundi etaano ku mukaago okudda waggulu omusulo gw'ofuyisa guwunya tulinamu abo bubaketi tulina abatoyileti z'omu nnyumba naye ng'omwami bw'aba avuddeyo bwemutayangu wakufulashinga muyinza okudduka mu nnyumba
16: bambi
17: abalala Omusulo gwe tufuyisa gulina kale ezitategeerekeka abamu gugira mu kale ya pale yellow kale eyagala okufaanana ng'omuliro abalala gugiramu n'olusaayisaayi ekiyitibwa hematoria abalala n'otulabirako ddala omusulo genda ogukebera ku makya nga gulina olubi gwe lulese ku ngulu bwe luti those are pus cells
16: mulimu olusirasira
17: ebyo byonna bikulaga ate obiraba naye ogayadde okulumizibwa omugongo naddala wano wansinga mu kiwato n'okulumizibwa wano ngewali akawago pain eyo na ejala prostate okubeera ng'etandikiriza okubeera nti egaziwa okulumizibwa omugongo wansi neno waggulu nga mu bibegabega tuyinamu abamu nga yo omusulo bwe gujja tasobola na gusiba
16: omusulo gwe gujja tasobola gusiba
17: oli ku mikolo gy'abanu buli kadde osituka sebo kankuyiteko mulimu mmotoka mugenda lugendo dereva imirako katona awo tosobola kusiba musulo kumala kabanga sena kidi wekanga gukuyiseemu ogenda kumotya wudhu yo ddala nga ne tosobola na kukuma musulo kitegezo ojja kutambula ne peya z'engoye nga mukaaga ate ekintu ekizibu
16: munange
17: naye nga ffe kumwagala nyabo group tubagamba nti package eyitibwa prostate care egenda kuyambako weetereze bulungi nnyo ate nga bwe tukimanyi nti prostate eno yevunaanyizibwa okuwa hormone oba ekirungo ekiyitibwa testosterone hormone eyo yekuyambako gwe ng'omwami ekisooka mu nsonga z'okuzaala enkwaso kubeera nga ziri fertile osobola okufunisa omukyalo olubuto kati gye bali eyo ngaayagala kuzaala naye kuzaala kukyagaanye Mkwaso nafu. Baja kubaza alida haba na mulabilida haba taliba mwe. Mujabi uli ya mungero na hili na chirituke uu.
3: Tuwa viule kukustuli ya kafiru wanu.
17: Uwebali nyo. Homo nyeri yemu yevunanyizu ukuo wagazi buomo chisenge. Atensa anjizi nechisinzo kujita. Biba vubuka banabako ise nkula yoku uo wengalo za abwe. Nkula yoku weza nyikirize mwejo muita masturbation. Zeno newezi ya kumpe ustila nyoku wa gara joo gira kukwapuli msa ugo ulira. Atandikirizo kuhigo kusumisa masturbation. Masturbation. Zebio nambi tuwa ila mumu pake je ya prostate care. Jibyo nambi zingira mune mbi janja biromu. So nawe yari yako iseza koko nkule yoku weza nyikiza jite masturbation. Edaga ina ya prostate care ligenda kuya ambako bulungi nyo system edeo nga weteke duo kubeira uberenga we ya gala ate wetu chizula nti onafu yemu msonga zaba fumbo tuga ambako weweda chike weweda chike bili gwagama nti otuke wakano soko parking ya kone mugara.

0: Skyview! Skyview! More flavor, more fun, more fees!
1: Abagudu Farmers ina muongo bakutusa kubukuko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuletedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino zezisinga okubiika amagya manene olindira emyezi ebiri kwesatu joka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekimuli mu Kampala nga te head offices ezaffe Ziri na muongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point oba tukubireko ku 0752211 63 oba ku 0753588881 Good Farmers kurenko kenunji eziza amagoba.
2: Alo.
3: Yese bomwami Mukasa.
2: Mtianeyo.
3: Yono broker?
2: Yenze broker wa mayumba.
3: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Bei wajigambye.
3: Bangambye satano.
2: Deda seveno zali nyamuko.
3: Yidwachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu ya linya.
3: Musigisa.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
3: Singa kweta kwa wabwiru.
2: Wabwiru tukosa global weather kote malzon.
3: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
2: Guli umite.
4: Global paint. A reliable product.
5: FM Okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
6: ensonga endala almar'a omukyalo ono gw'olaba kainu raqiq kitonde kinafu wa hassasin ate kitonde kirina obulamu naye watamirun ila romansiya romansiya romansing kyagala nnyo omukwano ogwo ogwa romansing ogwo asinga okutegeera oluzungu kunze romansiya tataj kyetaaga nnyo ila romansiya obulamu obw'okuzanyira ku bwongo okuteekateeka fayajibu almuamala maaha birifuki wetaaga okukolagana naye kwatampola wa muraat n'okubeera nga oli mwegendereza wa mashairin n'okubeera nga ojjayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arraqiqi ekinafu gwe ky'olaba ate walmuamala oteeka okukolagana nakyo biliini n'obukwatampola biliini n'obukakamu warifuki n'obukwatampola yazidu mimakanihi azawuju lada zawujatihi ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo ky'amaanyi nnyo wali mukyalawo to bulungi
7: ontadde mu mbeera romansiya
6: katubiwarabusina romansiya ekitonde ekyo kitadde mu mbeera efaanagana bwe kityo weeyongera makana valu okiggyeyo bulungi kubanga nakyo valu kirimu ki Uganda kati nga wali mukyalawo
5: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
6: ndagala mwami wange talina mutawaana wallahi era wala yukalilu minha era tolina kyokenderamu gwe ng'omusajja okubeera nti ekyo kisinga omuntu okumukwata bilunfi nekkabyo nefujjo filmuamala bwoba okolagana naye daima ebbanga lyonna ekintu ekyo bwona okikola ekya unf ekkabyo efujjo kijja kutwaliza ila jafai lqalbi omukyalo ono okubeera ng'omutima gufa nuyanga talabawo wayukalilu min alhubbi era kikendeeza omukwano baina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri okutunulya bw ati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb mutima mufu
5: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah kumwebaza okubanga atusobozeseza okutuuka olwaleero etumaliriza litwiti eno. So Allah subhanahu wa ta'ala akkirize atuwe ebirungi byonna byetufunye mu litwiti eno. Nammwe abateesiteesi abayita ba facilitators all in all tubebaza tusaba nga abo b'ekisinga okubeeramu ekirungi enteekateeka eno ateekemu baraka egende mu maaso abantu basobole okuba nga baganyulwa nze emisomo gy'obufumbo gino saagufunako tyoba bantuuza waliwo yantuuza nambuulirira nga ŋŋenda okuwasa naye kati ffe tutera okufunamu emisomo bwe giti mu ddalusu lwe tubeeramu mu masaajid Maybe we are brief, but we have to summarize what we have to say. We have to say, we have to say, mchala wangu wa chala wangu watela kuhira muda rusuzezu kuhanga mizikisi wa vila ate miso mjitengi kwa wengi tieja ajati nakono ajati wa kutegeka kwa Pal FM ina wa singa tewa jivira wanga achia vivira yunga tamanyi vivira yunga ni miso mwataji kwa lache ni alhamdulillah tufunye mwinyo mumusomo guno bingi vya tufunye mbisi sobala kumenyo kwa watu wa tani kilo kusoma so na in this literate she has opened up at least
9: Obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande sawa nnya paka mukageze kiro obufumbo
10: ngikutusibweko Tasnim Junior School ensangi manja yesomero eryekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne bashekha abatendeke ende y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba essimu 0200998939 oba ku 0702 9938 oba ku website www.tasnimujunior.com.
11: Nibinkuteko
12: twakoze nyumba eyo
11: ne copage
12: idirisa lino forgiveness ndabanga nti fenda tuli bantu tusobya unajja kunsobya nange njya musobye nkya ne kusoma okusomesa kuliko mwaleso kuti gwe osubira allo kusonywa ubagwe chanzigiride nenda bangu musomo gwange guno gunadzem gwankole dama kulu
11: kati nafunya okusomoza bakunyi kizala twaji tuyiya ne mchara wange nga tuina vitu discussing na mkapo time we na aba kwa vigambo vyetu ayogera ngata kumyao bidie byakola chi natandika kawa nenga Mungu ankole dente kateka ndabanga nina wentuse alhamdulillah era ndi musonyi kati nani musonyi wa atena ngisaba bansonyi
12: kozi ne mu kigamu walwo gundi je twasomye ko ya economic empowerment nafunye mu kigambo cyo kubeza ne discipline mu finance sikumalagi no kubanga nina tajiti zange mu finance icyo cyo subira kuva wano nacyo mbere nga ngatta ko bugasi si kwa divi kugabanya si kwa ula si ku aku dividing aka saving na kola ya ebyo nsaba Mungu antere mukhayira ebyo kama wanse
9: Obufumbo yendagane yoluberera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ng'ebeeramu ebisomooza kati Pal FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukutuuseko program obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande sawa nnya paka mukageze kiro obufumbo wano ku 17:9 Pal FM
13: ekula y'omuntu wa bulijjo
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wabadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chukumu musamu katunizu bila pale FM katuli na tenu kwa niliza nye muprogramu ufumbo. Kwe waza, habiyo nabiyo sobo doku wangu kukula kukula kukula waliro. Habafunye vilo njitume wazo wichitiba Allah subhanahu wa ta'ala. Habafunye kusomoze wa ukuluwa za utuwa sa sila nyeo songa tena mwe. Abafiridwa tusaba wichitiba Allah subhanahu wa ta'ala bagumye. Habafuba fawawe mpere nye mwe wakulamiza mkulongosa. Yaba kwa wasu wakonga abantu babirenga abasonywa nate nokula sande amanya zekalunji ya msafa mu studio za chiku musambu katonyeze muenda ikwali omuntu wabulijjo tukwebaza okubantu ekyali kitundu kufe nokula sande noluwayo kubanga ogate tafali ku makago ku nyumba yo ku family yo nebilala tuita mu program eno eyo bufumbo wanoku mukuto kwa chiku musambu katonyeze muenda ekola liyo mtu wabuli jo, Tasnim Junior School, isomero ya mweli yao Nsanji Manja, mtu wale ya banda mwe, abadina hindi bakugwe chenkani dao, basomesa masjidi weli, abadina walabia dalabulu njinyo, atenga neo mutindo na kuguli wakulu. Nole nisonga yu mwana mtu wale, P1, kuchuna paka kumina cha msambu, abadina visule ya abilu njinyo, vili self-contained, mwanta furuma kwa weru, nisonga zo nazi kwa hida munda. Kali, bibana faba Tasnim Junior School, betubela na bo wano kumukutu ogwachi kumusambu katonyeze mwenda ikulali ya mtu wabili jo setuwa kusasi laba firidwa inadela mugana ange Sheikh Mubiru wali wafendeche wanawa wakatenga wali kumasidi swidika mkaditu wa mzika juzi wali ejinja na kuruwali wa juma tuwagala kusasi la mugana ange Mubiru Musa na familia yona ajaiti baby care na timu yona so Allah subhanahu wa ta'ala abirenga abagumya atino mukadde mweshi umureshi mirembe abendeje ajaiti ajaiti baba ajaiti baby yo rap ajaiti wafitwa mufirwa wa muzika ne masulita tusabwo kitwa Allah subhanahu wa ta'ala abirenga musasira nabalaba nabafiridwa bitundu ebyenja buluto basasira atendu sabojiti wa Allah subhanahu wa ta'ala abirenga abasasira nate tukomye olokuwa sande nakuzomwe zisizili nya mwezi gwe 10 kutandise bingi ndo ibiberawo mu wiki ndagara kwebaza mwena abatuse kokukula lyo bufumbo mu wiki eno manyi bina kuzino byayangu waseka omuntu ne kumande awowa ne kulwo kubiri bamuwowa ne kulwo kusatu tewakyaliwo nnyo nsonga eziri awo okujjako ababaagala okuwanvuya otherwise ebintu byangu ddala agamba ati haji nswaswa haji nswaswa akutumira era esi siribeyo ngawuliriza tukwebaza nawe ero ngambi baddekawo ogenda maso n'okulanga entonga zitambula bulungi abafumbidwa tubayizayiziza abawasiza wewaawo muganda wange haji Ismaila Sebunza wali ndeje nawe nkuyizayiziza n'abalala mwena sebo wiki bampanvu
15: namshe
14: Juma na jisali tewano wa mgana ange Musa mgana ange Abdulweli ya tusaziza
15: saja msabali ya gero tukana
14: aluganda nizo ganti na nopu gira agira
15: ngiru wa mbura wa kutikito
14: ee nengira azigira mgana agamba
15: ee miaka zari
14: dwe ee zari dwe mno asumede wano masumiruga figa wano
15: Abdulweli. Kwa hivyo somali wafumbiru wa Baganda.
14: Na shimu huuzanga nza njini ya ngenze kutawahidi. Na agamba takaridi za fe. Ziba ziiza. Nti bagala nyo mtu walio kumpi. Nti eno family. Eina jie yunga muneri. Kakati kwe owe gomba. Yono uwe ojewe gate mu family. Bajia kuruwa woku nyo nyola no kugama. Nti uwayo mwana wa fe. Ne wali wa mula wafunga nti aliwa mutimba nti haa kati ya wali wa sali. Sali, tumutegera bulungi. Ega zita ambulida awezi tiyo.
15: Anti ya chintu echo, kina ijabia ni salbia. jabi ya yacho mcha wasomali panga liba lute mchisengi deni
14: I'm not going to be able to do this.
15: Yawasa mchara mbidaya. Yali jowe hila. Jowe hili ya binti hai. Yawasa wako mchara mbidaya. Uya. Na mwasa. Ilaba nubibaya gara ngokola ohulabi ngagama. Mwako. Mwako wajanga webintu vini. Yawabela hivyo vyari uu. Mwurebe kwa samu. Mwemuava kwa samu. Sime mwava. Ah, muy afa thinga. Mwesimu mwe mazoku kira nifetuli wa notakari dize tugovere.
14: Ya.
15: Uruwae yawa naruanda watu fuziruwecho. Omu naruando omuchara wachisanyo kukabiri indara mwe wabalazi. Machubulida?
14: Ya.
15: Kakati tanasu weyo. Ubuwane uruwana gana.
14: Tuma wasiza.
15: Kwa kakati katulgabe wanu mnyumba ziliziri wane wafi. Lase sasila nyaba. Nyumba ntono nyetiri mumu na Rwanda.
14: Ntono.
15: Wana fawa ugera tuzo kubira ku akazi zuku wakana. So, obuko, chovola anti, boba angui wawa na Rwanda, bali ingawa Yudaya. Yahudi, omukazi wa Yahudi takugana. Nebi sharutu mwana haba uwe. Gwinga budugala buti agadi no problem. Aulira kati ye munna Rwanda. Munna Rwanda yafuka party
14: yansi
15: na jabira. Leka tunulira bugenda kuba Somali no genda ekiriyo baine chitungu. Uroyo chibata wanya singa ba manyi nyo mu America.
14: Ekiriyo
15: Nera uwa mini wa wubu. Somali awasa msomali mune. Baba wubu. Chiba firizevi nitu vinyo. Baba sanja wagezi. Bonga abantu wagezi. Ila muafrika wano. Wako watachifucha kumuanjo kuba abagezi. Na yevi. Yo gantu. Kwange panga ni wumaze wano wagena miyaku wa ngachu kumi.
14: Yeva. Rude.
15: Hali wano. Na hiru walapa, msumari ya wasa msumari mune.
14: Baludeo, kati yabduwe ya dawa so mugando wa wanudala.
15: Katibo, hapa gana simaya wawa fumbiro wa sumari, hei wawa fumbiro, mugada wawa nita inayari nga mwina Rwanda. Na hita utaluwa mudiri. Na hii uja kusanga.
14: Na hii balikanga batandise kumanga.
15: Somari, atina mkambwe mwumu chalo msumari, to msumura shefu.
14: Mbuti yate.
15: Allah mkambwe shefu.
14: Hei.
15: O msumari. Msumari alwa ayomba ni bui bui yezuzura wane zita kunguru.
14: Na inja kubuza kwa mkanda wangu walu ya mwasiza.
15: Gero kule risaya.
14: Nina kubuza, kwa mbuza wali.
15: Ali ya kamua sana, enze na kulika mchisinyu. Manyo msumari, sebo mmanyi. Abu wasotoke waru kagama. Mbamanyi, wasente hai, nabates, kawara. Abu mbamanyi nyo. Na ye okunonya omusomali omukazi azadde abaana abasukka abataano omusajja omu ekyogendo kigerenyeza nekikuwerako ssente
14: bazaala
15: babiri ne baawukana kwena omusomali omusajja obukambwe bwono bwamulemesa so mugamba nti tebafumbirwa takalidi zikyuka shefu. Takalidi na yaba antu bao, abola bao, Somalia, no mwisopi ya nwekula ba yepanga.
14: Nyo.
15: Ya kubo muitili
14: ya. Alitri ya mivakezi zako kushumulako.
15: Na yela na bo, ubatuna haba balina. Kwanga bobo ya garo kuwambe chitunu, utuka mchitunu. Katingaba itili ya bali ya weru wakaro ya wajitili. Sengaba ina basalamu alimu.
14: Basalamu alimu ba itili
15: vualai. Ina mukasa. Mwuchili ya muyahudi nyote chusadini yeche chisoka.
14: Na kusaka kunye meza. Tina, unalisi manye tino, ba yahudi nyo. Unagenda Israeli. Palestine, yes. Palestine, baitayo Dar es Salaam, baitayo. Bait Makdis.
15: Ekudusi.
14: Ekudusi. Kati nyonyebe na ningaweti egeno tuke tale vivi. Ne basi tukabona.
15: Ne badde ambuzina bulubwara.
14: Ningambe nyonyeba deshi. Kakati nakantu ya bakho. Kati ngati bada bali tuli ya basabaza kani ati babira dienu.
15: Yahudi. Yahudi nyo.
14: Ngabadze wakabaga iru ya bakho. Ne ngati bantu bali bali nyinde ya sababu.
15: Nacho bora bayensi etafu gwako. Musi yetu ya fukwa kwa koloni.
14: Kwa koloni yona.
15: Iyo, Irani yetu teza fukwa kwa. Ne iso vili ya uwejo.
14: Katinente gila doza
15: wa uwejo. Kati osoka notunuli ya kwa. Inyonyi ya iso vili ya taina uwejagua.
14: Itaina uwejagua.
15: Ye nda ninyonyi zayo kwenu juu ya teli ya Amerika. Nekwe kendo osaweru utu ya Amerika. Ujajibu lida mumu sera. Mbuo kulida Uganda ya laini. Abambadia, simewa bombadia. Bombadia. Na ye bombadia ya isopi,
14: egwe New York.
15: Egwe New York. So, tuwale kuchindwe chigamba.
14: Ya.
15: Obuzibu waba Somali. Teba sobora kukogo, tunula wano. Somali niwe yisimba wu.
14: Mwachisa yito sora muangula.
15: Na yani asobora muakalulu, kuja kuba Somali vane.
14: Ante ya iba muwa, chinga batu singo mwunji. Ate iba suramu. Walwadewo erosi wanu msumari.
15: Ila teba subula. Teba subula. Teba subula kukwevi yu. Pwanga bubachi. Bali proud negundi yao.
14: Negundi yao. Tinurugana teba laka adui ganyi chili yao.
15: Ilo mbulaba nga mzibu nyo.
14: Ok.
15: Echisoka nechoku vili yao. Somali vengu lila. Somali. Somali. Somali yeye ulira shere. Taya gara kufa kumotu ye na noga yi msejuno. Nse muna Uganda tafude kwenye siyake. Be ulira. Somali yeye ulira shere. Tamanyi mtu ye nongu Somali. Ta eche choku itaina mkwano. Aba hindi abo balaba. Kari be ulira ina. Taba hindi ba ine mkwano. Chenezo kwa baba mua mini ruya bago wabari kera mkwano jawe guni. Nongu Somali taba na mkwano. Abaira nawe nakusatu na akuta. Tayagara.
14: Chawede.
15: Tayagara. Msomali tayagara. Msomali mune.
14: Okay.
15: Era no kufumbiro. Tasura kufumbiro. Na abaira na thika. Thika. Jitu somesa.
14: Okwesiga.
15: Tasura okwesiga.
14: Okay.
15: Kadina yuko sinabuza kwa tuliriza. Tuliriza mwenda. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
14: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
15: Na bafuja viru njina yaka ngambe. Nga Sheikh Yahya Mustafa Karungi wa Gambie. Mwivali nyo. Tusabe Allah abiba kumbire.
14: Amina.
15: Na bafuja vizibu. Ama tubafiri duwa zembira we mragoneda wa tubafiri. Wa
14: batuwarwadi. Batuwarwadi.
15: Ama la warwadi. Tiba inabu yambi.
14: Allah.
15: Metena kumbira hawa gavana. Tadi kuku ni mano. Popato ina, nga Allah kuwadi, lika kundi na vizibu atena webiesi bako. Mungu alwaza abalwadi. Urutayamba abalwadi. Mungu manya alwaza abagaga.
14: Urutayamba abalwadi.
15: Mwe walo mungu, wadi lo mtu. Nga towa yu sadaka. Towa zaka. Towa zaka. Na agenda kuteka.
14: Uspending ila.
15: Sheikh utuka wali kufasti famasi, nora babandu.
14: Wallahi.
15: Gubogano ina batusha rabika la shadidi mungu wa kwada. Katiataba jobu zi ofisi wafi.
14: Allah.
15: Abalu ozati walu wubu yambi. Nga miskine uruste wako la chini.
14: Kawali.
15: Wubu yambi. Atena wubu yitiri. Nunga nizengulichi. Nunga sengada waga gabalete yuwa na kukasente. Mutu ngono wenda gari mitu wale itano ili kumi. Ili abili na atambula.
14: Na agenda.
15: Neo noe njini aloza diyo mumi humi.
14: Wallahi, ni inga netu ina. Unia wabameka iye.
15: Unu wabameka. Obo chari kuyo, nivari ito kubasi hunde.
14: Nzira yu usia.
15: Nzira yu usia. Nzira munda mwezira yu. Obo chari yao, nga walugu wabie.
14: Bazituti.
15: Waluo wachari ya ungaoluo mufiri azinga na yari mwini nyari ya basiramu. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Unajua, uyu nachusa na ulimi. Unajua, nilikuwa natoka Mombasa. Mufuko yangu yote mechukua
14: na passport.
15: Nungu gamba, ulikuwa wapi, sehemu gani. Tidikuwa Bweyogerere. Iii, Bweyogerere ukuma uo na uluwe mzikiti minji. Ukaja hapa Mulago.
14: Mulago.
15: Nini ambia?
14: Mshitachifa ya nini ya, wa, ya wazibu.
15: Ya wazibu. Akari kumiro Muranga. Sila. Ete sente Murago.
14: Okay.
15: Sika huu. Tekewa kakadeku. Kaja kutuka mbatu. Awa sani doko.
14: Awa sani te.
15: Sadaka. Wizo kwenye katuna tuka kuwa zaka. Ni kuwa timtuala asatu. Kati ya Allah nange marire mizibu biyangi. Na ye. Betupata tuko zecho. Wabuli ya kwa Mungu watukatu wa ta'awanu ala albirri, wa taqwa wala ta'awanu ala al-ithmi
14: wala uduwaani.
15: Na kwa hivyo tetuyamba ganyi, Mungu waja kudirebi zibu habitu gabanyi. Nganawe kenyini nyiri omugaga.
14: Ogabana.
15: Mgasente, Mungu wakulitu dorumbe. Wanga kati dozi, msaya waizo mua adikira dozi ya kansa wa guru. Na kaku first pharmacy, nga dozi kira gule mitu walo chidana. Mwuri la, hakati nga toko la chi, nga to teke ila chike na maso. So, tu kubiliza abantu. Tuwa tuwa agara tu sese tuke kumbere no, tuberenga ati tuyaba chi, tuyaba wanafe.
14: Ok.
15: Nibike na maso mwusuri ya.
14: Mbidaba.
15: Evi gamba, evi kumitimba gano, mbidaba.
14: Mbidaba.
15: Awa kuru beyu zo, mbidaba. Na ye, fete tunia chakula, ila dua. Ya kutusabi Allah
14: Allahumma
15: aminna fi awtwanina
14: fi awtwanina
15: ayy Allah tuwe mirebe mwichi
14: monsi ya feno
15: monsi ya feno
14: Kukuta
15: nwabade yo mwafrikana
14: nwabade mwa belida
15: wakufu wajirabi
14: najirabi minna rijalo
15: ito kwela ngukawa sede za kule msaja na janga zukutenga kapa weyo kake nkaze
14: ni kutemese
15: kwa ataka na kayo mekajja mukifu katwala mukifu uri akutisele zilinge bisubya gendo ziwayo bwali nenga zwayo lilla
14: lilla
15: nahkum ala zahir
14: wallahu yatawalla
15: wallahu yatawalla sarair uri akati abona baba nange tubebaza
14: amina
15: twabade tuchali yao
14: nenkole yanyumiddemu Waluwe mtu evi itaga. Nga sivi ya kuruwa nyo mudiro kubeira
15: hao.
14: Na ye doza jajja. Nkola jajji tuongoza.
15: Na tia nkola iwana jitongoza. Wafu zijia kutambula.
14: Zijia kutambula. Waluwe chini washetaga milioni bibiri. Kakati
15: milioni bibiri za da. Bilioni sati.
14: Wabanya.
15: Jajja nga yasa zeo kugama anti. Kwa chidu kancho ugele sija. Guru chistu ya kisu. Abagaga wali mbuganda.
14: Ati wali Capital City.
15: Abagaga abaganda. Binkugamba si Capital City. Bali wanu. Haram. Tuweza gena mchitundu chidaracho na. No kula fundraising. No funasede. Ya fundraising yu neko lima wanu. Oba ya wakatulichi. Oba ya waprostante. Eva mwaka umbi wanu. Adichi banyi Ndi ya basiramu wakubanti no tituli yao mkutalifini Ndi ya basiramu na kugamba baso uloku kore chintu chinza no kanka nyesi Muruna kurumu Sengatu walina solidarity Ngati tuli mutafri kazino fira kazino Tuso uloku kore chintu nifizimba Enyumba angabo jiraba mapera Muruna kurumu, mkuru alikure diyo, nga wanuraga, katijagala bembali.
14: Bembali, mutamu.
15: Mavuka njena bemba saka. Mafidhari kafari ya
14: nafasa. Nganeli siajirina, wanaka katigundi.
15: Gundi, nga sinakulia, gundi nga sinakulia. Oda kurumu, yali bakuwa, amatabagawa kuata Pakistan. Pakistan wanyi mnyuanyi njyo wa Saudi Arabia. Na ye, mwisele hivyo, wa yali Salman. Oba yali yali Salmani ndowoza murembe kwa Salmani guno Salmani ono wafe aliko kati King Salmani newe yaimu kayagama anti muze ana ka Salmani mpadde yo milioni za zaria bazali zaria bazagundi zali mukaga kitageze jukira naye bina gundi ala nafsi asalu Allah yatakabalu sadakati Sheikh teri yo company ya sigara mu Saudi Arabia tatola set teri yo company ya sigara mu Saudi Arabia tatola set era nsubira fundraising yeyo yali yamanyi ya sigara yo kero akombi afaye kubanga ya yagati ate kino tuchiwadde sawa biri الشركة فلان فلان فلان أدى 3 ملايين ولا لا لا لا أودي 5 ملايين وجنو كنا سيكا السيد زاكو غانياو زاري مو بليون زاد دولار
14: يا
15: أكاتي لو
14: سينجا
15: رجل يكون رجل مثالي
14: جيجا أيضا مسجوم مريم
15: جلس في استوديو
14: ناتولا ونو
15: أكاني جاكرا كولا تشينو تشيكوا في ساعتين وساوا بيري
14: You work for GJK.
15: Ama tata baga tibena chima talabie, mulika
14: ya... Naliko mulishiko rumu mwansioneyo. Amusaja yava Maldives.
15: Jewa.
14: Maldives chizinga. Chiri kunyanja chova.
15: Madagascar umulava.
14: Enga mula Madagascar. Ne Maldives. Chiri yeri kusaidi yeri ya ingili ya India. Ujieko meri wansi. Maldives jeri. Nagama nti. Vedatu literalisti wati. Mu community yawe y'Obusiraamu naga atina fe ebyaza kama tubitegeera nnyo naye twa specializing nnyo mu Awqaf tuyina Awqaf mu kibuga the capital city atano mu bbiri mwinga akulaga ebizimbe
15: ebiringa Sheraton
14: naga nti abo samu tabagamba sendeza mikazi kunga tuzimba muki ne mugamba ya yali minister atenga minister wa finance I think the minister was
15: a kid.
14: Kazinga was singing Basilam. Kuliko say, Tivari Koban to Banji, Kalikondo was a million in Gatan of Mukak. Kamal Deep.
15: Kasinga Gun.
14: Kata. Kasinga Kata.
15: What was the million in Rich
14: to Erakun Alavi, the Nyanya Kanga Kirakumas. Again, Amal Deeps.
15: Wakatu come.
14: Sinakatu come. In the color of a little flag of finance. So, Awqaf. Chichimu kubintuwe evizamu obuja umati Muhammadi. Yanti ino emulago senga au okweto lola waito gama buwavu. Kumanga iwa zimbi sebi buwavu.
15: Yeah, buwavu
14: no. Senga mwari mwazimba ubu zimbi apartment kutukeri wakulu. Senga okwata mumbina binani. Nunga ntia wanange listi ye jude. Yifu kendo kuyamba kona ye. Tuindo mwezi kukweko. Kati mwezi kukweko. Account no longer collage. Nay, Gatti, no way, ya way, ya not a cow canoe.
15: I don't know.
14: Ochilava. So, in the endeavor direction in Jaja Jacute, ye you. Always from your little again, million if
15: you tell never did Pitao. Our supreme council.
14: Eh.
15: Them one of Kubaku. Ku babu raisi nezi jene neto lula wenti yao napate inapate kubaba di mafuka kaboda boda nangama atikakati wano senga sente zino zitambu de mungiri yo kutambu la kuwazo
14: ya
15: wawulida alhamdulillah embera tebambi munda mamajilisi la ala
14: ya
15: senga zitambu la kama yambari kuwanga ati ono yemu nene Majisitaala ye munene.
14: Munene, yes.
15: Katia awantu wawo nga zitambudde nga bwe zitambula. Wayinza okuzimba wakufu ezisukka mpola mpola.
14: Yes.
15: Naye lwakuba nti ata la amru la maradda
14: la. La maradda la.
15: Kati ebintu byakyukakyuka, amataka ge twalina tegakyategeerekeka. Naye senga zaali zivaawo nga zizimba. Kubanga situatunda kati. Nga situatu nangabu olava alidina.
14: okwenzwe
15: kibangirize kezava nga wano nezigenda ate bananga asante kraushei ani wao akhairu lako kari ate mubimu bie praising abasajja bala bakichu kubanga yaliwo kwa babate kawe bintu
14: abazwe kubanga singa kati bwetu wali era
15: singa te wali ndi basajja bala mungu nayo musasiri mwecho kwasa gasente zezava ukati ngabola babwajudde ngaza ate kubanga ettaka twalirina
14: twalirina nenga
15: twenze zizimba kwalirina awo nawo nawali namayiba
14: namayiba
15: awo nga fetu zibye ko zabajiri sida ala yali kabi singa na ye donatinga
14: enyo
15: nekati ebitundu ebangirizi bitwalina muno byali bingi
14: kitula woita ko sawa ya queen
15: kati sawa ya queen
14: kamalu Katugo ya kamaru imanyi walinga wa sports center
15: ya walinga wa sports center takariyari ya gundi jangu kukukuri ya muta takariyari ya gundi jangu eno jivako lila toothbrushi ya gundi jangu emijera ya gundi jangu semba guli sheikh walwe mkwe sobye zaako liwa nituwela vila ukafu kwa katugo ngamba mairo pili siku ya mairo pili wakasatu kwa semba guli Nibitu waliwa denga tuteka kuu ntebuti. Wase ngatu wateka kuu mbuzi buvuzi.
14: Obamiti.
15: Obamiti. Musajyo mwa kugambulu walira ina mairo za akali tunze satu. Agana tunze bilioni mukaga.
14: Temarumu.
15: Temarumu. Ni atal amru lama
14: rada. Lama rada.
15: Chika mchaji chayina kugira. Chiba aba. Yetuwele tuweba za ababa deyo.
14: Ababa deyo, mweba linyo, mweba lidela, nkwala tuja kujeta agampas.
15: Enyonyi ya Israeli wajirabye.
14: Nabirabye.
15: Saja ya wade, ayagala kutaba, tutukumi monsamu.
14: Nga ya tuja agamba, nga ya agamba bidala. Ye ya tasiza kutasa.
15: Ato, ya tenga atasa kuchi. Nga atasa kwani.
14: Atasizo uli.
15: Ani.
14: Omuyindi.
15: Ngani ya mutasa.
14: Umuize hili carpenter. Planga.
15: Njonyi ya wademo ba pilot wabili.
14: Yes.
15: Pilot yomu ne bayomba. Biba maruku yomba. Ni waku watagana. Njonyi nitaniko kukula kuchankarana. Mwetaniko kuchankarana. Unomu aga antikanji kube wansaba sajaba no babili. Unamu aga toja jukuba huu. Oyo. Uringa aga antika kutaka so. Nabulira kakali muno munyonyi mwabaddemu abasabaze kwaba 17 abasabaze ababadde bakomando eranga kwabadde ka abasabaze abavuzi b'ennyonyi ate nga bavuga ke ennyonyi efanana bwetyo nga bulaba owa kositanti bayombi ne muri mu driver retired yavuga ko ku coast eyo kati gwe bakunyenya ne bakunyweza ye na atula kutuzi kumuttu natandika okujibala kandi bali bwe batu bibabadde bano era ne bakutte ebigo ebyo mu nnyonyi ne bagenda ne basiba ono omu ono yabadde aleeta okukyankalana kakali batandika okukonnectinga e Dubai nnyonyi yabadde evudde naye ng'erimu abayisirayiri 17 imaze n'okutuka kakansuti emabega Uwempewe ya badeji kwa lachi, yevude mu direction. Katimpaku unuru ya kozechili wa wakati, mulabe kunsaru ya, babadi ba imazo kuingiro bambu yungula wa Saudi
14: Arabia. Kwa Saudi Arabia, yes.
15: Nagati, awali ya chisawi chimpia unawa tumazo kukiria ringa gundi, banga, wemuvamu ugwa. Saudi tumazo jitegeza. Pejirita wa jikorachi.
14: Pejikata.
15: Katao, mpola mpola. Na hiyo bori yao. Aparasta inaburu waliru singa wazina kukuma zina mkuna. Toba muna hangi njo.
14: Gano vaduka alaba.
15: Na ye, okufa kwa wadu siku nungji, bako zechi, nebao una.
14: Bawunye.
15: Kawulina. Nyinga story buitu buya kozechi. Story buitu buya bade. Kawulina, omu aganti, tuba kube tu kitu. Nanda toja kutaba. Kani mkugira au nyonyi, nitaga. Banubake nukula wangi nyonyi, yevude mkundi, mkundi mkugira ati, First in your belt, first in your belt, we would duck. Katishavu deku nebagama anti, banuwayi mkugiru kulingi zange, chiri mkasenge kama vuzi. Chitokota si chisari kilo, na yodaja, na itabane nebajani wakua tenyo. Katibuwe mchibibi abade, betusubira, na ye, nasalullaha, Alhamdulillah wa salama.
14: Salama tan.
15: Mugama mtia.
14: Aje tuli bakutumi derero na kulwa juma na jisali de saidi za jinjeyo. Umundi kwa guwaso kuingira kwa mabila. Alisi ingira angamu.
15: Munda.
14: Na isembo shi.
15: Munda ngu uisero kukola asio beri jako.
14: Kukola asio na isembo kukola asio na insalamu buendi.
15: No ingira mbibira munda.
14: Ingira mchibira. Ni hati buo sali yili. Atisiri yochiri yochibira.
15: Anti ba echibira ba chigaba.
14: Ni ngamba Nene nsanga na desi na dingi na isembo jengenze keyo. Ni ngamba anti enu. Ganga buwita kukube enu. Tuweza kwa hanti buosali ikibida. Osanga ya tebidala. Na ye mina rijali. Sajja. Babe ni bagene wazimbe yo. Esomeri ya manji. Waita. Mother Kevin. Adeli adi. Na ina dingi za kulaba izi basira. Ejuma. Jina kwa tideyo. Na ye chirunjo. Mutu na utambula ko.
15: Nifabu shuvima na kibia.
14: Osanga ibintu bingi naye nasanze abana bafugiye bari abasilamu banje wera dulanga chikumu atanu basoma era je bali
15: alhamdulillah
14: so bakutumide kati olunakulwa jo nabadeke wa mukwano go Sheka Sentongo
15: ani sam
14: Sentongo ni onubwibwiriri
15: Sentongo
14: Sentongo uyu msajja wibwiriri
15: wibwiriri amada buryo muri muita we gundi uyu muita we Masaka
14: wibwiriri Masaka ndoza inera kana akagira
15: ama Sheikh Amada Sentongo
14: ya Amada Sentongo Yo Amada Sentongo
15: msajja
14: uyu ichiru yo yabada afumbiza jo
15: mchara ya fomu
14: aha yi nyiri kengamba mchara ya fomu kwa ndo gofe ina kutumira ila mbiyo gede abana ya bagami wabulize patele nyo kweza programu eno na yesi manyo wabana ajibuliza watonyo na yesi na yize
15: chige tulire
14: chirunji abantu awela ku programu eno Abana bola na balenzi mufumbire nga mukyali bato
15: bwe bafumbire bani
14: iyo kibuzo kireje agumasi aramalala
15: anti teri iyo atayagala kufumbirwa naye bo bafumbirwe bani era naba wasaba wase bani kwanga una wasa achaine bizibu bingi nnyo omuntu wavira ku university sheikh nawe waliomalirizako kusoma ebisago byaba nabyo
14: ate nga bijewa
15: ate ebisago bonna bagendi balina bakitaabwe babawerera
14: va
15: kubabo ba Ibrahimu ali na Ibrahimu naye ayinza okumala okusoma naga nti no inawe nawe obuvunanyizibwa bungi werera bannange nze kanneyiye naye ekigambo kuva kusoma nupangisa bwomala okupangisa ne weyawula ku ki wakadde bo n'otandika otukwe ebbango kule embaga sibiba bintu bya kuzanya nakugamba nti teri yo muntu ali expensive nga mwana wa musiramu
14: eba lwaki
15: ati kati bali bo bali bo bagunze ebyokuwasa bo lulabagana bo abazadde bano tebatera nnyo okuyingirira agada abi banafuna sente bajja kujja
14: mugende maso
15: ate gwe mwana wa musiramu ayagala amahari yagala engoye zinamujja waka ayagala buli kintu kyonna kyonna kati omuvubuka agenda okubibalamu okubigattagatta nga tagatta
14: nga yeyongerayo
15: ne katikati ne bokka wansa awo ku luguudo awo n'ogamba noonoonya omu Christine oba Joseph omufuna ng'osula naye
14: ali redde
15: naye Khadija tomufuna Khadija sawe no beba se baba nonyeza bunonyeza bano bebe nonyeza bano bebe nonyeza buba Khadija bakolachi
14: beba se
15: baba nonyeza bunonyeza kakati sigama nti mpagira chiri abantu bayinza okunkwata obubi naye kugamba nti
7: reality
15: ensi gye tuwangalirawomu dawula tumukutalitwa
7: yakintabuli
15: era kyobola nti abaana b'abasiraamu bangi nnyo bawasa abaana abatali baabasiraamu abatali basiraamu anti bangu sheikh bangu abantu abo bangu bakzadde baabwe tebakaluubiriza
7: enefe abasiraamu twangu ya
15: abasiraamu bakyalimu obugundi omanyi bwe tuba twagala okujjanjaba symptoms abasiraamu bakyalimu olugagali owulira obakyalimu oluki olugagali naye bali anti bajja yafunayo omugundi n'omusiraamu musiraamu naye bajja kujja awaana bayasalawo kusiraamu kansiraamu ke owulira kakati n'akola ki awuwe bati we bayitira genda okulaba nga bazadde abaana basatu bana bagenze bagize naye ekyo kigambe sheikh kalungi
7: naye twasigalamu abatonotono
15: kalungi olujja bwati olujja bwati musajja afaanana atya ayina ki
7: buuza
15: ayina ki akola mulimu ki bano bateeka wali ekyokubiri waliwo abakyala abasiraamu bahajati abasiraamu oba abakyala bamaama basinga obungi naddala bali mu umma eno omwana baasoma bamutwala ng'ekyatika
7: abalala
15: ne bamutwala ng'ekyamaguzi nowulira mwana kati afumbirwa akasajja tpapapa nabogera ebigambo nga bingi ne bukeera ku makya ng'abaana balina ideology eri egamba nti alina kunoonya muntu akoze eki agira
7: afunye sente
15: kibeewunyisa ni balimu obugundi bingi ensobi nyingi ayagala muvubuka muto naye ng'ate alina sente
7: kati
15: omuto sente anaaba azijjeewa ne babiira awo n'agulira awo ne batandika kunoonya mirimu ne hijaabu zaabwe laba bazunga mu kibuga obwo ne hijaabu era osanga abakazi bali waka abakazi ne be babakulu nga bagamba maama ffe tetulina mirimu afumbye emyaka 25 wawulaga talina mulimu naye ate tamanyi bizibu biri eno mu banoonyi ba mirimu abaana abo abanoonya emirimu balina ennaku abo abaana abanoonya emirimu balina ennaku gyotalabanga kuba bagwa mu gaapu z'abaferi ne bagenda ogenda okukakkana nga bye batuuseeko biyitirivu gaapu z'abaferi jja kukulaga omulimu olaba babaffe ku masimu naye ate gwe abatuukiridde sanga alina kaofiisi kaliawo
7: tugulina mulimu weguli
15: weguli naye naawe omala kutaba ebyo ekikyo ne kitegeerekeka amaneja abo balinga bano bamutabani wa lubaano basibidde empale waggulu
7: eri
15: mitima ali awo akyuka bukyusa muwala obadde ogamba
7: kiera
15: obadde ogamba ki manyi bwe bagenda ne babayamba naye mmwe temwagala kuyamba bannammwe kuyamba kinza anoonya omulimu owulira tebagala kuyamba ki bannaabwe kumba ayina gyaze olugendo lwe kati abo abakibaddeko abo nabo bangi ensi y'emirimu ensi y'emirimu si yakuzanya naye noosanga ono gwebagulira emmere mata nyumba gubikiti aga nti nzinyina ennaku togirabanga sirina mulimu gwenkola ka nomutunuulira booti nogandi yaleeti goba weetaaga kuteeka mugundi oba weetaaga kuteeka mu zu otegeeri
7: ate era abazadde banaategeere kiri mu nsi manyi leero wali omukwano gwe sijja mugambira wano ankubidde akasimu emisana nanga nti waitye waliwo abajja wano okunsaba omwana nti naye bwe batuukawo ne mbasiima bo nvaawo nga mahale agataddewo
15: avaawo nga mahale

0: ono wokusatu nga Allah yamuwa byonna.
1: What do you mean by
0: byonna? Byonna omuntu byandyagadde abibirina. Yajja tomusajja yafumba obulungi yakola ki ng'ebirowoozo bya monoragani kantawuka eno yonna naye bwe naatuuka ono nja
1: kukenjaowulira
0: ssebo kubanga Allah yatukola nga abamu basinga ku bannaabwe ku buli muntu ayina kyasinza ku munne kati ng'omuntu bw'abeera eno owulira ennaku bbiri oba olunaku lumu oba ennaku ssatu zasulaasula
1: bugato obulamu
0: obulamu obubeera mu nnaku zino omukaaga
1: anti kati mulina abakyala balina enjogera eno okugjamu nga gwogimenyawo egamba amisewanya nti abakyala ffenna kyekimu
0: si kyekimu nedda
1: era kubuuza nti ansinzaki
0: anti si bye bawogera
1: ansinzaki
0: bo ekyo ekibuuzo kye babuuza bakibuuza omuntu atasobola kuddamu bukyanukula naye senga odide omusajja ono gwe bakibuuziza n'omuzza wabbali n'omugamba nti mbuulira mu hakiika oli ansinzaja oli ayinza okubuulira ono kyasinze ono mbyonna kwate bisobola kwenkanankana kazibeere kusoma kutuba nga kutuba yo yo mungu bagisaasira busaasizi neyitawo naye ng'ate n'ono okugisoma amaaluma ati amala kulowooza nnyo amaaluma ati ageeno naga nti kattaada yagamba ki ng'ebirowoozo bali ku gwe bali naawe kati naye ng'ebirowoozo biri kwoli
1: kati ekyo kyogaa nti abafumba naye nga bafumbira
0: ku bannaabwe ng'oli amala kusika kifaananyi kiri n'akireeta wano naye ng'ali naawe mu maaso bwato n'alowooza byonna amaaluma tirigalyoka gajja mu mutwe gagenda okusomeramu mu khutuba nalaga nti inna alhamdulillah
1: naye ekyo abakyala
0: kibalumira bwere sibali kyekimu waliwo abantu ng'oli atuuka wali omukyala namba bbiri ngaamujajjatta kibikibiki ngaamufuula kwegamba akabebi akatono akali awo kati naagenda ow'omulala nga ye yakula ng'alina olunkulu lwe basobola okwenkanankana
1: ate era ndooza kyenjagala okukkirizamu akatonotono
0: nzikiririza ddala kinaana olekereyo abiri
1: nti abantu hatta nekuba bivaalinga okuviira ddala mu njogera mu ntegeera mu neeyisa mu mbudaabuda agamba mu kulowooza omuntu aga nti mama gundi bamugamba ekintu nga omuntu alina yasunsuni ngaalina gwakubira naga nti kankwe olabye otya ng'alina shapu naga nti ekyo kitawagira bugizibwa oti
0: kati gwe njagala kukugamba nti okumayo abakazi bakola ki nabbi tumutunuulira nga yali ayagala nnyo aisha ng'amwagala wallahi aisha nabbi yali ayagala aisha ng'amwagala lwa nsonga ekisooka yali muki muwala wa mukwano gwe nfanfe omukwano ogutaliimu bunnanfuusi omukwano ogutaliimu kugamba nti gulina amasulaha gulina kyegukunoonyaamu wabula ng'ono abubakari mukwano gwe nnyo naye aisa yatuuka ekiseera na nabbi buli wabeera bwati ayogera ku khadija aisha nagamba kubanga aisha yenyini yakyogera mu hadisi nagamba nti wallahi sirina mukazi gwe nnali nkwatiddwa bujja saamulabako ekisooka nali simanyire bwafaanana kwekana khadija kubanga buno omutube buli wabeeranga ngaayogera ku khadija naasala ebirabo n'aweereza nti yali mukwano gwa khadija waliwo ne lwejja ne wajja omukazi omukadde yamusanga madiina nabinamu wanyo budde ila Aisha nambuza na mkati ya Aisha ya Rasulallah uyungu mwadu budde buunji na mkandu ya janga fi zamani Khadija umirebeja Khadija nga achari wo buduwe mtululi na reti nesichukiri ya Khadija nga achari wunga tulie maka na jana atubuza ako Aisha na wanyika na wakulachi na wakulachi nebe ya mkama nti umutamizomu kazi na mkani Mungu te yakutu tiyakuchu te, siza mumu ruja asinga Khadija na mkanti wallahi Mungu tachu siza anga mno kuraida ya raida na kamba Khadija atu kikaku abantu bampa kanya nazikiriza abantu wanyima sente zaabwe nazimpa neze ya galiramu abantu natuka ichasema na mkanti tiyakoma kuhichu Allah subhanahu wa ta'ala na mpamu na abana mukaga Na mtu wa muna habana mazika.
1: Na wa ya mukaga.
0: Ndozo ulawa miza. Obata fawukati. Abachara kubasingachi. Walua mchara hizo kubeira. Mbachara benda kuzino. Mbwina abachara basatu wakora.
1: Ya.
0: Nenga walua mugu ya gali na musentezi.
1: Hatha swahili.
0: Na agama ti. Sente. Atuka abanawe senti. Auli, auli yao, na agurachi, na agurachi, na agurachi, nga mutonyi. Ya kujajata, ya mutonyi, ya muyonjo, ya muchi. Ni wama wongula nga ya Allah ya mukorari yao, watomera. Auli, kakati wanu waba kazi abafumbira kubanawe, ngona.
1: Wanu waga baba ufumbo mafuna. Neba na nga walu waba nawe.
0: Nga walu waba mulipa satu na nga walu omu.
1: Abali ensonga.
0: Nga walu omu. Mbachara abo. Nga mwena kwe mfumbira.
1: Mbachara, nemu ni mbachara. Muna gena na mchara omwema emakeyo. Nanga mbaseka nga nutuwale kejida. Mgane jida, tukila kwa wachi. Nanga mwanyina dola zangu kumi satu. Nekala gende ya kukuleyo haji masuti. Natugende jida. Nunoja masuti. Na yu mchalo kujua mwami esuti ya doro lukumi. Mwamanyi mweba inkana. Nuzile baku. Ankuli lade kati mwini kuli diyo kwa hali.
0: Kuna lukumi sabo. Nange. Nteruzu kwa atakwa.
1: Sawa mukaga
0: ene mutuka ene gereramu wanga iyo lukube bira kone ngatu zayo
1: ene ngatu zayo
0: ne kabo orusi le botai
1: bionna se kalu nyeno ene leze no ene kajire ne
0: aya mbara size asatu mukaga
1: mu zwe natura gwali mukatebe kubanga waliwo ibintu byokusuka ko gena mu duka no oyini gaga
0: kati kati olutani
1: ko esati esati mu atano dola e
0: Satu mata.
1: Satu mata na dola. Aga, jiteka.
0: Jiteka. Jakumu nyumira.
1: Jakina mweno kala.
0: Nga wakubiri asoka.
1: Anti kati nilimu supporti nga chichu. Wakubiri. Nimu gamba hajati. Anga ti hati zino zinistatu na dene stereke de daddy. Kwa hita.
0: Dole kumisatu.
1: Eza kugwira mu.
0: Nta kugwira mu mwenene.
1: Mwenene. Ena nagula kesi ye, na ajiteka kona ganti ino kesi ya daddy. Kati nate gili na kuzino wa ganti, wa uli lwa mtu nga mwita daddy. Manyanti ya mwita, tabi ya utasuma kwa ya mna ambe imu.
0: Atechi kwa mwisa chirichimu. Bana wakaza abali yomu. Beba singo kwe changa, nubu kodo.
1: Batia.
0: Okuli wabuli zinti, Oinayo mukazi omulala. Ne bwaba tegese dola 10 dukugulira mu studio ga sejja bigulayo. Mbwanyize nnyo. Dayato no wokubiri. Yaga ni mfana ye. Kambigule.
1: Kambigule.
0: Kati ono. Namba 2. Omulabo oyo. Olese engo ye bwezi tyo.
1: Yeah.
0: Akutte dola Dole mkumi satu.
1: Mkumi satu, yes.
0: Bwe bukade kumi.
1: Na
0: bubiri. Bukade kumi na bubiri abukozechi. Abuamba demu. Abuambaza ba. Nauri na?
1: Ya.
0: Mwene wono wofumbe binyewa nga vina anuka nga. Nga vina anuka ngomu goyo. toyinza kutukagana nono
1: igaola abafumbi abafumbira kuoyo
0: kati waliwo abajjo kufumbira kuono erero banona atabasajja bantu bamtawana bantu ubu bivagulire ngoyi ayinza kubuga mono buga ageno nokuliranga yawasizo okusatu kirimuki kirimu sitani kyokubira ruwo okusatu ono nasunuli obukadde 12 olusi ne suti gye babadde okugenda okwogereza kakati abakyala waliwo abakyala abamu obufumbo bwabwe butambulira ku bakyala bannaabwe owulira mulimu omukyala nga mugagga sheekhe ng'omusajja ng'ajeerise ng'omukazi nga muwe yamukola nga ye abuuza bubuuza nti abaana beeri n'abeeno basasula sente meka school fees kubanga
1: munga mukazi
0: nze mumanyi
1: nga mukazi
0: abeeri n'abeeno basasula sente
1: meka
0: nti anti ab'ekibuli basasula tulayo basatu obukadde mwenda nde wano yina babiri ate tebaba nnyo n'abaana bangi nabo obukadde mukaaga school fees zonna zijja kumalawo 2,000,000 ndo sasuri yaba
1: nga mukazi
0: nga mukazi adaba singo kuogana bebatalina mukazi atalina ogana
1: kanaba anaba afumbira kugwa munne
0: kati gwe obusajja ne birozo bimara okuterera school fees te bamubanja
1: yes
0: ne moto kuona asasula obukadde 25 ono gwolaba ne moto kaba avuga nsajja ono javuga
1: yes
0: kubanga kyo kyatuweebwa rukhusa mu ddiini omukazi alina amasulaha bamukahu lmaru ala arubai awasibwa lwa bintu bina limaaliha lijamaaliha lihasabiha walidiiniha owulira
1: yes
0: kakati gwe osuubidde gwe olowooza tofumbira kuono wabiri mwetano
1: wabira wafumbira kuoyo obviously aba
0: ndozo tukanye
1: ngena zijane si sina kuoka
0: oh leso
1: eh
0: kati ebanga lyonna bobera mbufumbo oteko okubaza oyinza
1: okwaga asa antakra
0: antakra shay ad wa huwa khairu lakum
1: oyinza okugana omusajja ono kubandi agenda kuwasa yawasa naye ngaate yawasa yo omuntu omulungi
0: agenda n'okuweerera abaana bo sente ziganye agenda kuweerera abaana bo
1: olinga ngamba nti omuntu ayinza allah lamusaase nawasayo omukyala nga anamta ale aba ayina kyasitudde mu famire
0: seka abaana baali badde batuula genda okulaba abaana tebakyatuula genda okulaba nga embeera etahasana shuweya kati bo bano abakyala batwala ekintu kiri kimu nti bawasa agenda kunsuulawo ekitali kituufu sisuliraga nti kiri 100% naye waliwo abantu abakolaki ate waliwo olwe mubakotogera olw'obukambwe bwammwe ogwandiza awaka abaana ne basoma abaana ne bayamba eduniya oba naawe ne bakuyamba kubanga era ono obusente bwazijja eno naweerera abaana bo era tebagenda kuyamba ono gye zivudde bajja kuyamba ggwe kati gwe n'olufuula lutalo bitagesaamu okubala shefe yes obujja weebuli ate sibutandise bukadde obujja kitonde kikadde obujja obuyitibwa obujja kitonde kikadde nnyo okumanya kikadde nnyo obujja obujja butunulira olowooza emyaka emeka bukyanga bulayimu abeerawo katutandikire ku oyo Sara yali mukazi mungu bayogerako kubanga batuukako mu nsi muno nga Sara ne Ibrahimu alayhi salaamu ne Luutu ne Sara nga beba sinza katonda bokka mu nsi yonna nga bali aba satu nabiyullah Lut wa Ibrahim wa Sara naye tulolira Hajara bamala okuzaala
1: ate
0: nga yeyamuwaayo n'okumuwaayo yaga nti naye otambula kirowoozo kiti kyali kibi otambula wekka ogenda okuyiga wekka omuntu ateeka okubaako n'omuntu Esimu zinonga jeziji, tezinayara. Omusajja n'omukazi ffe bamufuna mpola mwamalanga kuteesa ojja ofuna ye essimu era yasookanga kubeera emu
1: awaka
0: bagiyitanga Nixon emu eringa bulooka ng'ono kyagamba kati embeera wetuuse oyinza okufuna akalimu naye ngaate bakubuuza essimu gune mbeka kuba essimu kati abazaaliddwa mu 2000 balabaza jenjero naye wegizigidde zibadde zitya nga gundi seltero yeeriwo yokka emu ng'oli ayinza togijjayo mubantu bw'ati n'agikuba ng'ate bwe yeyeekubidde ayagala abantu bamutegeere halo Zijan, tell what I'm trying to say. When I'm getting mama, we are getting a combo bang of the trial to my new coro coro. I can't be a mini with Yadi. Never a Zaruman at Chavachit.
1: Can't get them a conversation here. Oh, Gamba, why is the one or your family? The family you be stitua, no, so was.
0: I was saying, Naye nyina oba omukotogedde agaa nti naye bannange senga nnasoma okiwulira situgamba baabu y'okusoma ndala n'ey'okufuna ndala naye okusoma kuno kuzanya rolo nene nnyo kale omuntu aleme kufuna naye ng'asomyeko naye okotogedde byonna musajja yali badde afuna omukazi ono omugagga n'amugulira kitwera n'atandikanga okuvuga okugende mu mbaasi okuleeta ebintu olesa obujja obw'ekika ekyawaggulu toyagala kya byonna byenna saagala kutegeera naye nga mu kibanya abakyala nti waliwo abakyala abafumbira ku bannaabwe
1: ekyokibabuuzakiwulira
0: naye nga waliwo abantu abafumbira ku bannaabwe
1: nagamba nti kwegamba mu kuwasa okwedda kwalingamu bagamba omuntu oyinza okuyingira mu kintu nga ega sigwali otegese naye olw'embeera yingira mukati ogenda okugiramu eno bwe oti ogenda okuba mu ttooki eno obaoliawo gye wawasa sibasobi nnyo naye ati nolaga ti oinawo omusaga aga nti omuntu waliwo ogyogera nowasa nga waliwo n'omuzzukulu n'eyajjobuza asoma
0: sente kyokka mungu wamba arabuka bidhulami lilabid mungu simu lyazaamaanyi toyinza kubeera n'abakazi bano bonna nga bonna bonna balina shuumu balina ekikwa kubona kwenyini kuyinza okubeera nga kuliko omu alina baraka owulira omaye okugaba kwa allah okugaba kwa allah mu famiry mubaamu omuntu nga yamuwandiikako tyosaagala abonebone nimbaana ti omwana era waliwo omusajja omu atunyumizibwako ku mulembe gwomubaka muhammad sasalam yalina muganda we n'agandi muganda nga ntamye mugobye naye aba agira bwati jibuliru neje wanabbi nemugaa ti allah okugabirira amaka agamera kutunulira musajja oyo musajja ate n'atandika mukwatanga kalira n'agaa ti bwamugaba teriyo mukisa gonna kugenda kujja faamusaka akhaahu neyenyweza muki gwe tolaba nti nabisisalaba yagaa nti abaayi buli nyumba yonna yali baddemu mulekwa kuba nyumba ebeeremu mulekwa ebeeramu omukisa mungu atunuulira omuntu olwo gwe yajjako kitaawe nennyina n'agamba nti emikisa gisookera awo bwe lwa abantu bwe batyo kati mbana abantu abana bano bawasizza abasatu ababiri uteko kubera nga kukola ki kuliko omwai na baraka nga Mungu amala mtu nulia bwati nakati makaga akabunji katukateke mu wakatu nga kakera mukezi nengo nobu bwabera o malaika jesa wa 10 na 2 le kitundu nga nawe subiri kuweddemu
1: jembadde kanje gadu kayunga ka awadeo pakaza kulani za bayizi kagati omuyizi eya waganda anasinga mujuzo 10 agera mu umura atwali tudawo ne mukuru wange amiru mukibi we waferi ekali abana basoma kulani basoma kulani kagati ne basoma ne basoma ne basoma ne basoma ko maxi gundi ofunye kino bwiti gundi ofunye kwesti kagati abasigala babiri bonanga abayita bamukibi abana kati leo tubadde nzizina inga avayo anga ndiseka waliwo pulesi ekutemu awo nawasa bamukibi naye nga tebagandi mukibi gundi muhammadi oba naye kale omwana waima wa amiru mukibi asinze nebamuwa omura naye ate mifujo okusanyuka naye nga ate bamulanga nangamba seka ti oyo mutemu ni wa
0: Skin.
1: Kakati, baluwa mtu wawino mkisa.
0: Saka.
1: Wasai sayidari.
0: Saka baluwa mtu wawino mkisa.
1: Angai, nazi kuye nenga wakangina wawo mwana miyakola.
0: Mubo nano. Mubana muliwa mwana. Mungu amala mkutunuli na ye na wawariziki. Nemba kazi wawo atyo. Nemba, bientu wabi tiyo mkujitama ajitu wangari na. Kakati waluwa abantu. Nga abamu bafumbira kuki kubanawe
1: kaso kama kuza kubachara amma bachara waliwo echo chiri
0: chiti onayo nga by condition owayo bameka
1: ngira kwa ya abachara batano ngira kwa ya abachara batano kubanga eno issue ibakwata kwa nnyo
0: abami temukuba
1: abami temukuba
0: chiwaruwa abafumbira kubanawe
1: Walu gamalia. Bila kumana nawe. Zero. Tano mwenda. Emu. Zero. Musangu. Mwenda. Zero. Zero. Abachara. Zero. Musangu. Tano. Mwenda. Emu. Zero. Musangu. Mwenda. Zero. Zero. Mugambaji. Timutia nukugira ate alitu waga tutubuli dama zima kubanga ene songa na yonkulu zero musangu tano mwenda emu zero musangu mwenda zero zero kubanga
0: Timba. Araba deji.
1: Nti.
0: Nde kugambi.
1: Ere banaga no kubanga. Ibigambo yombi kakasa.
0: Yona, webiri. Webiri.
1: Nti kati. Asa ntakra shay'a.
0: Wa huwa khairul lakum.
1: Oyinza okugana ogama nti mmoja utomwagala. Nayenga Mungu kwa Isa. Mwenye biko kazala kanti abali anukisa kali moku isapo.
0: Na yenga church tufu. Chiri nti waluwa abantu abamu.
1: Ate nga ndoza bobo che tunulida oche gaziza. Fi. Oboni lukuinza kubanga bulimu gunji. Obu gaziwa. Msonga eze nja ulu.
0: Bingi not. Biri mumpisa biri
1: eisa enkwata yensonga enjogera kati mukisa sigenze kubajjako
0: mukisa kubajjako shiro
1: ngira kubajjako abachara bade mbawado mukisa mukube 0759
0: kati waya abachara manya abami
1: emu noti musangu mwenda noti noti abami bajja kuwamba wamba
0: Nee, bawe.
1: Abami mbawe.
0: yabadde mu nti tubadde tukugenda mu nsonga
1: kale mukube 0759 1 7 9 0 0
0: essimu ziri marahaba
1: tekisoboka
0: teza kuba marahaba
1: simanyi ingiliya kiki kyabaddewo ssebo
0: teziyinza kuba marahaba marahamatein
1: ezigaana okuyitamu
0: tekisoboka
1: Ngarati tizita. Okay. Kali. Zilika. Esimu
0: za. Zimu halal.
1: Zimu halal. Niyo sobolo kuba ku zero. Musambu kana be inzo kwangua e kwangua. Azira musambu musambu 2 5 2 5 5 mukaga. E kamba yiseke. Zero musambu musambu 2 5 2 5 5 mukaga. Ndabe au chijia kunza nanti ni eitha mfu oba simfu. Ndabe ingini ya wanga chagamba. Otherwise, abachala ni mchala ya ukubwa kuba. Mchala ya kuba. Naam. Halo. Ayatide. Halo.
2: Halo.
1: Oli musajja, ngambe mchala. Aleikum salam. Halo. Zero msambu msambu bili tano bili tane mutano mukaga ngoli mchala kubanga simi labi kasi simu sima njiru wache hada chika za mchizi genza kukua ako jigambo chino waitu wakana mpaka tuzisalu waitu zimale kari Wachala, babu zeka mpeyo mkisa. Waikum salamu hulu. Kwa uliriza. Ani ono. Nye mutayo kila manja, tuwali buzibu.
2: Kira. Ketai.
1: Waya.
2: Nye mungu dhiri na mazima.
1: Wa gatia wanga seka mtimbanti sina mukiriza mbulungi
2: ngiyani tsaji mo abachala tukumbira kubachala banna
1: aha
2: ena nechiri echo kubera ngo sibolo blocking eniki sajo
1: Okay. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Oh yo.
1: Eh?
0: Alikusaidia.
1: Kale msambu 2 5 2 5 5 mukaga. Katulabe. Omuchala. nake. Wanji? Waalaikum assalam. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Yogera, ani ono? Atati ndecha yogere.
3: Ani rauke.
1: Okay. Omu badoga ambo utia.
3: Chitofu nsonga
1: yungu. Aha. Radio soko jijeko
3: Chitufu awachala wa mtu fumbira kubachala wa nafine kwa mbujia ngari
1: naye mutya mukimufumba obufumbirako mutya noga nti kati bawa ngaaliyeyo kati alhamdulillah kati nyina emirembe oba Hello?
4: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Waalaikum
1: salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jebale
4: kuseka. Kari nyawu na ujebale.
1: Wanji?
4: Echo chitufu wa matala wa mtu fumbira kumikisaja wa nafi.
1: Igwe watu wajia kufumba.
4: Wajia kufumba na ye.
1: Eh.
4: Ata nukati yu mbani wa mchia ulirobu lunji.
1: Eh.
4: Kati amayumba mugawula nzi ndi msanji umulala ali mpiji umulala ali tindi chigeza akonula usulo owe no nge mikisa uagenda kujanjulu sabu usulo uoli atulu nakuli rufa no chigebo obo chigende redekale temtela chigende uluzi temchifako na yaba mba chifako gendo kulava anga walu uwenja ulo kubachara abu uoli na
1: abasatu kwa gamba na afumbira kumuchisaguwa mulala
4: ila
1: okay.
4: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji.
5: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa barakatuh. Mutimba tibana kumpa girako. Wanji. Naam.
5: Teka mwe bari kuweleza.
1: Kali nyevu nawe mwe bari kuuliriza. Alhamdulillah. Wanji?
5: Kitufu nyo choyogete.
1: Aha.
5: Jaba mtu fumbira kubanafe. Weza nganga. Nga mundo. Kama nyo kufumba.
1: Yes.
5: Ngo msajia. Ewe kaya gala kuri ayo mene.
1: Nga aveli na jana lina nagani yiba kawala.
5: Nagenda na nagi mbele walala ni yiba kawala. Banji kubira vye konga bazikola. Nagamba anti mchala wangono. Unafu mchino.
1: Ya.
5: Na hivyo tuso makutuba wa mulembe. Atinawe langa uyo ye mchala wa magala wa kutuba.
1: Wa kutuba.
5: Mpulira.
1: Wa alaikum salaam. Tuyo kila bina bitufu. Mutimba.
0: Chadona kugambi.
1: Eh.
0: Chukumi kuchina cho chitufu.
1: Eh.
0: Tipawa. Ba wange na yagala speaker honorable Anita Mongo. Sisobola na kunyiga kuba na kameza keyongera kuba chaduru ya kala kameza.
1: Chaduru ya kala kameza.
0: Chaduru ya kameza.
1: Kafunye bachala babiri bade tugeje muziro msabu 2525 56. Bwango ni mchala tubulire. Tima tia. Ah, kakati, ekitegeza mwenye mchalo mwenye ngambako, mwenye tamadeke. Ngamba, nti, see kanti wanji, sicha nze kati wano wendi, nti, sisobola mwami wade.
0: Yee.
1: Mwami mwami wade chichi. Naga, sisobola mwami wawulunoku.
0: Yee.
1: Tia.
0: Njagalega amunyambako.
1: Amini sobala mwami wa boarding. Ya ngamba. Atewa kukwante wa mwami wa boarding. Simu sobala mwami kungabela. Na yanko mawo. Nchani zingiza mwami naka nini. Obudewe na avujawa. Njagala mwami wade.
0: Kati haina okubela nilu nuhuli.
1: yatewo kwa nuhuli
0: ajuhuli liso huwe
1: nagani siso mula kumala kumana bude wana kumukaga
0: echo Allah ya chila ba Allah na awo rukusa wacha
1: ni mkani chini nagani bize kakina imbani alieza manyiza atina shugula kuna jati chibu yunga achoge lako tuwane katinga faba vila mubino wabano mwami nga wabodi nga gweka tosobola
0: kitofu
1: kale zilo msambu bili tano bili tane mutano mkaga bubango wenda mchala babibu katu teseyo tuve kuchino tugende kuchilala budi na wabula ikanga butu genzeko nage kale wala mtege kwa message kale wabanga message za mwenzi laba no anawali ku YouTube musa wala kutesezeyo nage bintu bizibu seka mtimba
0: bizibu
1: kale katuso kutumule mkatono nyo tukina kuwanga tukomao lukuchukumu sambu katunizu mila pale FM kwetuli webali nyo okuwanga ogina maso ngutuliriza program ufumbo okuza esubi makaga fe okay wana fe yaba Star Times wena chibatu gamba
6: Katukwanjuli le Star Times Solar S130. Ngenerinyi sizo mutindo kwa sola wa waka. Nukuleba TV. Star Times Solar S130. Ekoro kumare sawa nyingi ko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku Star Times yo. Chaji ngo kumare sawa bili. Obina masanyalaza emisana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji inge simu. Etulijane TV size asetu mubili. Satellite dish. Okulia mikufuja Star Times ejisobabu chikumi eje nyongeza. Kusmart yoba special bokeh. Mulichano zaabana, ubuza nyo. Kusani rejize mpile jisinga ya amanyi okwetololensi yonna. Wefu ni Star Time Uzi Solar S130. Kushirize mtuwa lukumina msambu ezi soka. Uru osa sude, nkumisatu mwiribili muliru naku. Star Time Solar, power your life.
7: Obadochi manyi nti okuyunga Oluganda kigazi yebyenfunayo yobadochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira chechimu yobadochi manyi nti abachalo kusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanyanga efu ni debitawo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifo mwanu kulibwe dua nekitabo edua esome bwangu oli mu bizibu Tawo bino byonna byekenneenye zebwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ngo muwandisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center kumukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi enkumi bbiri zokka kubira omuwandisi shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
8: Uwangi, ulio tia lero.
9: Ndi bulungi.
8: Tuwete gekera naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
9: Looza kubulamu wabantu.
8: Tuluozo bulubunga waka suoli. Nengano, okusubulu kulubuji, nechapati.
9: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
8: Supreme Fla, jirambungo waka suoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mwili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwekoze nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Fla akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
10: Okole debanga dene na yobu gaga buganye. WPA, wetulio kuyamba kutu kilize chiroto cho, awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gaga wazebi dimbuli minoburu unze. Tambula na femu vya nsimbi, nga wegata ku WPA sako. Eno ya kuyamba kutere kensimbi zo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisange makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road kumafutaga BNJ, ate mbalala ku High Street Palace, tukubide kunoti musamvu noti satu, noti asatu munya oba noti musamvu musamvu nya asatu mwemu, asatu mutano atano mwemu, omulamu kwa YPA kustula muntu wa wansi
11: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti emu 6593.
12: Katukwanjulire start time zisola S130 ngene erinyisiza omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Start time zisola S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyajinga okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaza emisana n'ekiro, onyumirwe TV, amataala, kw'ossa n'okukyajinga essimu. Etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special bokeh. Mulichano za abana obuzanyo ko saleri gize mpira gisinga ya manyi okwetulula ensi yonna. Wefu ni start time zisola S130 kushirize mtoro 17 ezisoka oru osasule 13200 buli lunaku. Start time solar, power your life.
13: Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah kumwebaza okubanga atusobozeza okutuuka olwaleero etumaliriza litwiti eno. So Allah subhanahu wataala akkirize atuwe ebirungi byonna byetufunye mu litwiti eno. Nammwe abateesiteesi abayita ba facilitators, all in all tubeebaza. Tusaba Allah abawe ekisimu okubeeramu ekirungi. Enteekateeka eno ateekemu baraka egende mu maaso abantu basobole okubanga abaganyulwa. Nze emisomo gy'obufumbo gino saagufunako nti oba bantuuza waliwo yantuuza n'ambuulirira nga ŋŋenda okuwasa. Naye kati ffe tutera okufunamu emisomo bwegiti mu dalusu etubeeramu mu masaaji naye gibeera brief bati fatera tusomesa butya bwe tukwata abakyala obuvunaanyizibwa bwaffe eri mu maka gaffe. Naye ng'ate mukyala wange oba abakyala bano batera kubeera mu dalusu zezi kubanga mizikiti babeeramu. Ate emisomo gitegekebwa bwegiti egyatinnafuna gyatera okutegeka ku Pearl FM era abasinga tebagibeeramu kubanga atya bibeerayo nga tamanyi bibeerayo n'emisomo tagikola ki. Naye alhamdulillah tufunyeemu nnyo mu musomo guno, bingi byetufunyeemu bisobola okumenya okuba twatandikira okusoma. So naye in this literate she has opened up at least
14: nogambo gwobutono olw'obudde
13: barakallahu fikum wajazakumullahu khaira.
15: Omusomo guno gubadde mukulu nnyo gyendi kuba ebintu ebibadde binyika bibadde bingi ate nze nda mentality y'okusirika. Ekyo nkigaa nekinyika n'ensirika nekiro kimbeera mu mutima kimbeera omu nga si at first nalinga tulisobola okusharingako ne maama wange naye bingi nti titaliiwo. So bibadde bimbeera mu mutima nensalawo okusirika naye kati gundi eno enyambyeko nnyo okuba enyambyeko okuba nti omuntu olina okominga up ate olina okusonyiwa otasiba kintu ku mutima ki opening up okyogereko ne munno ate omusonyiwe there and then kati enyambye nnyo ku opening up communication mpozi n'okutambulako naye nga asalaamualaikum warahmatu
1: kikumi mu musanvu katunyizimwera pale fen kwetuli webale nnyo okuba ngu kyagenda mu maaso ngu kyatuwuliriza. Wetutyo wetutambudde ekitundu kyaffe ekyekisoose. Tukwebaza okuba nti oli kitundu kuffe. Tasine mujunior school wetubeera nabo wano bali wa ensangi manja basomesa abaana baffe eddiini n'ebyensi. Omuzikiti weguli abasomesa okuran webali abasomesa oluzungu webali. Agendayo wali ku 07-02-9-93-6. Kale kakati ensonga zitegerekese nti ofunye obuwagizi era ndoza kasi nzo kuba ensanvu metano ozifunye teka mgenye antoka ensongo zitegedde abantu ddala kitufu n'abalala batuwandiikidde ne meseji tiye kubanga fabamu newekiba birala byona bigali waliwo n'obudde kati ngenze China
0: ogenze China
1: inawo omukumi wafa ankuuma kati oyo namulesi wa namba bbiri mwenye nti ali mumikono miki
0: ali mumikono mitufu
1: mikono mitufu
0: batyo Allah bayatu yategeka esenu nga okugamba nti fa ankihum ataba lakum minan nisai mathnan wa thulathan wa rubaa teyali ensobi tiwaliwo abantu nga ekintu ekyo bakikola naye nga bayambibwako bannaabwe
1: waliwo ngambye wana n'ekirala nti ne si ya gaye nti even we don't have time to be with a man all the time.
0: Aha. Kati abo obujja babuteeka wali ne wabawa ate abagezaako kubeera nga babayambako shekalungi mulundi ogwayita biidhinillahi taala wa quwatihi wa kudratihi twali ku nsonga takuweni usratu najaha omuntu ngeri ki gyapangamu famire eri najaha ne n'okubeera nti astamarra istiqrar okubeera nti obutebenkevu ne wa saada al usiriya n'okweyagala kwa famire eyo kugenda mu maaso ensonga ez'emabega engeri gye tulina budde tetujja kuziddamu tugende ku nsonga eno yali namba ssatu al istiqrari al maali الاستقرار المالي واثره على النجاح الاسره ستيبل بينفونو كوبيرا nga biri stable munji mumaka
1: stability bienfuna
0: aha ezanya rolo nene nyo kuvera anti amaka katambula bulunji petutegeza istiqrar obutebe nkevuwa sente laisa mujarradi imtilak al mal tutegeza nti buli muntu yenna ateeka okubeera ng'alina sente yamulikulbal bal wabula kyetutegeeza huwa alkudratu bwe obusobozi omwami n'omukyala bwe balina ala idaratihi okumanejinga sente ezo bihikmatin nga
1: bazikwaobegendereza
0: nga begendereza nga bakozesa amagezi
1: gaabwe
0: litawfir hayatun karima okubeera nga baluubirirwa
1: baluubirira
0: okubeera nga bafuna obulamu bw'ekitiibwa lil usra obwa famire duuna luguuti maddiya mustamirra obutaliimu kunyigiriza ebisoomoozo eby'olutentezi fafi kathiri min al ahyan ebiseera ebisinga mu maka muno takunu lmushikiraati lmaaliya sababan raisa ensonga eba nkulu nnyo emitawaana gyonna egisinga okwetolola maka ebiseera ebisinga giva ku ssente obwavu bubi era buleeta lil khilafaatin enjawukana z'amaanyi baina al azwaji wakati w'abafumbo liha nabwekityo fa inna wujudu ru'yati maaliyan mushtaraka bainahuma buli wabeerawo ssente n'ozirabako nga zammwe mwembiriri omwami takweka ssente n'omukyala takweka ssente yusham birina omugabo gw'amaanyi nnyo fi istiqrari al alaka okutebenkeza obuki
1: enkolagana
0: kati nno bwekityo inna takhtiti al maali al jayid okusala plan eya ssente ennungi yabda etandika bitahdidi al awliyaati okubeera ng'oteekawo olukomera ku bintu ebiri awulawiya
1: priorities
0: aha wawadau mizaniya n'okuteekawo bajeti wadihan ennyanjulukufu tashmulu nafakati al asasiya wal idkhar nga etwaliramu nafakati okulabirira wal idkhari n'okutereka
1: ne income
0: expenditure ne income n'okubeera ng'omuntu atereka lilmustaqbal
1: for the future
0: mate jenu bitu yu
1: okwewa na mabanja
0: gairu maruri ya katariga na akurantia alatika tuathiru salaban ala alhayati lusiria mabanja kuganya ga niganya ga ugulambu mfumbu na wana mabanja na mabanja tibasura kutebe nkira kakati umuntu walu abantu nga mwagala okukulaakulana omwami n'omukyala muteeka okubeera nga sente kano kebukutte mukakwata bulungi wetolooza nti kajja kubeera kangi nnyo wabula akakatono ke mulina naye waliwo abakyala baffe bwalaba nga waliwo emitwalo ataano obo ng'ayoya ebizigo eby'ebbeeyi ayoya kino ayoya kiri ayoya kiri kati etakadum okukulaakulana tekujja kubeerawo mpaka
1: anti waliwo n'abakireeta ate mutima omubi naga nti bwe sizimujjeeko
0: ajja zigabira abantu abalala ne idara maliya
1: kale kanzimuviire
0: idara maliya muzadde abaana muteeka okubeera nga mukwatagana okubeera nga managinga akaseete kemukoze ki kemufunye nabagamba abantu tebaweerera abaana lwakubeera nti bagagga baweerera abaana olw'okwegatta omwami n'omukyala ne bategeeragana ne beerekereza ate awalala omwana ono asobole okusoma oba musobole okuzimba akayumba oba musobole takadum malmusa okubeera nga mugenda mu maaso inatawazun mazima okubalansinga baina al infaqi wal idkhari mukulabirira n'okutereka huwa miftahu najahi lmaali l usra buli lwobeera nga mulabirira sente zammwe mwababiri wakati w'okutereka n'okukola ki n'okusaasaanya musobola okubeera nga muzimba kyekisumuluzo ekikutwala eri obuwanguzi mu famire naye falifraat fi tawfir okususa ekikomu okw'okusaasaanya kadde yahrumu l usra min alistimtaai bilhayaati kuyinza okuziyiza okweyagala okwegamba okweyagala nekukuziza buli lwoyonoona
1: nodibuuda
0: ate mu maaso tojja kuba bulungi era kivaako israfu okudibuuda n'okubeera nti lugut almaliya la daai laha nga okunyigirizibwa buli otatereka okunyigirizibwa kw'ebyenfuna kubeerawo min almuhim kikulu nnyo an yashura kulla tarfi bimasuliyati lmaliya kino mukiwulire abakyala kikulu nnyo buli ludda olw'omusajja n'omukazi okubeera nti lufiiringa obuvunaanyizibwa obwa sente tijahul usra nti usra be bateriimu sente famiri be bateriimu sente tesobola kunyumira teri yasobola gyeyagaliramu omwana teyeyagala nnyo olw'okuba oli mwavu akanyama kabireego buli lunaku yabeera mu kkubo nga bamugoba obutasoma yunisifoomu ezize zeziyulise temulina we musula buli lunaku abaana muzadde naye abaana basulawa buli lwetobeera na idaari okumanaginga sente zammwe takadumu obukulaakulana ate kujja kubeera nti tekuliiwo muki mugundi eyo liusba itikadi lkararati lmaliya madbutan wa bihikma bwekino kyetagisa ebiragiro oba ebirowoozo ebya sente zino okubeera nga mubikozesa namagezi wahatha bemunakikola ekyo sayuazizu ashuuru bil amaani feelings zammwe zonna ez'obufumbo zijja kuwulira emirembe wal istikrari n'obutebenkevu dakhira albaiti munda mu nyumba yammwe
1: ekibaawo awo kyenjagala okwongerawo nti ebiseera ebisinga kyoyogeddeko okubaawo okuliziganya mu kusala amagezi mu nyingiza n'okontrols mu nsimbi za famire oluusi abakyala babeerako n'amagezi oluusi ge bakuwa era mu bigambo byabwe babyogera lwakuba nti oluusi bano basempala bafa basempala olabanga ebiyinza okuba nga tebikola naye Loza na shuchi bila mwebio. Mwebio. Ebile maza.
0: Obuta
1: uliriza ganti uwayo. Na mchana nizo kuta plani. Iye nga arabi ikola. Kali nyo kujarra bachi nizo kubira u. Na ino muo mkisomu uliriza. Na shuchi wa chikulu. Otherwise, uroku wanti gara lirijo gami ntino. Chemulubi ya chenina kwa kubanti a family, sigalamu a saint nesobolo kubanga a saving okula akulana nukugenda maso
0: ate wabilaks msaja nizo kubiranga alita saint banji nyeri misangu tujirina
1: ee
0: nda azireta zitesa

0: songa edhar okutereka kuno omusajja ono aba ayagala nnyo gwe olusita kubuuza nokubuuza tulina wummeka ayagala afune surprise tyatuwezezaawo emu ekitundu ekyo bwe tubadde bw'obanga ddala butuufu tozitaddeeko nnyo nnyo nnyo mayembe kubanga olwaziraba emu ekitundu ezo n'alaba nga kyekiseera okugenda ku mbaga ewaabwe kyekiseera okubeera nga jjajjawe kwolwo lwalwala tava ugundi embaga ya mwenyereza yali amwana we yali agenda okusoma okuwasaze n'alikoze ntya ebintu ebifaanagana bwe bityo kati ono n'omumalamu amaani gwe ng'omukyala banka gye bataddemu n'emalamu ono amaanyi agamwongera ssente basobole okubeera nga bagenda mu maaso
1: era mwekyo ebimu byehana obutabanguko
0: era tuli kati tuli wa bilakisi istikirari okutebenkera kw'omuntu
1: kino kyo kiri hazard oli yakwata akasente miliyoni abiri n'awa omukyala eziterekaawo akawunti yo kati n'amala twakati waiwai ze nakuterese ezo soka ompeeyo ku sente naga nti wazimpa ezo zibeera ku akawunti yange
0: ndozolaba obuyayi
1: era byagugera ku polisi
0: ndozolaba obuyayi she
1: namugaba nti nakuteresako naga mateeka ziteeke
0: kati osigaza obufumbo
1: simanyi nti waba
0: wasigatebusobola kusigalawo kubanga theka eweddewo omusajja yetisa ekit
1: yakubera essimu swahibu limaali naga nti kino kiri kitya
0: ntaekimanyinti
1: yayikyewunya yagaga nti teekako sente ezo zitereke tekenaku akawunti yo naba nzeetaganya zikusaba agaa tekati ezo zibeera kuyange
0: nzikatiozola obwajjangiri obwajjangiri obubeera bujangiri owulira abakazi nabo ate abakazi bali mu kibuga muno
1: abayaaga nti ate kino kisusi
0: abayaayi munakuwadde nze wendetedde sene zikwasabira
1: sababu naye kati mukyala wange
0: tereka sene ate kati otandisa okumbala omufuulo ngaonzaddemu n'abaana
1: awo
0: esaika
1: abasajjanangaba senga namuwadde kikumi senga kati siri ntwawa
0: allah abakazi be mutalekeraawo kwagala sente ugezewala mukyagwa nnyo ku migandu bakyagwa nnyo kuki
1: ku migandu
0: naye obufumbo bonna bonna bwetaagamu okutereka okutereka akasente omwana n'alwala nemudema kuyaayaana kalungi olinayo emitwalo etaano gundi omwana babaleeta nabo bali mu kisulo ngaawo ne bamuleeta nomusujja gugo ogumukubi ngaotandika nze jjjjjjjjjjwano ijenda ku ntono wiiki ewedde mba ndi awo nga bankubirisi mwenieru yakaddayo ekibuli kubanga wanti mumunone owulira nesirika emmotoka kubaana baddemu gu negenda ekolaki sheekhe ne bamuleeta akati ngaogenda okubira kalungi nti waayi kalungi mwemulaba mugenda ate mulina emize gyokukebera waliti zaffe tubaayo n'obusente obuliko ne obuliko negundi n'obukindo kubanga okazingako emitwalo etaano okateekaawo noga enjala nekulwa mu kibuga naye nga kalindiridde mwana kulwala kati ogenda omusajja mukodo nakebedde mwaleti ye nesangamu emitwalo abiri mitwalo abiri ejo abaaziterese kubanga gwagaana okubeera omwesigwa nagandi kazetegekere gwako emitwalo etaano ako okubeera nako okuba oyinza okatereka emyezi ebiri omwana n'atalwala ekivaamu nga kamere evvu ogana omusajja mukodo so tubeere besigwa ate tutereke mumanye omusajja ono tagaana kuwa sente zanviiri ku ssaawa eyo nti atakwagala bwagazi naye ateebereza ebigenda okujja kuba omwana bwanaalwala ngaotunula abasawo bagamba emitwalo 10 omusujja gwakakati tebagujjanjabira mitwalo etaano omusujja gwakakati omwana atwala malaria ogenda okwakana nzaawe kugambira awo nkyogera bwogesiga amagundi omwana ogenda okumumaliriza omujjanja aga
1: abiri
0: plus bakugamba plus ate kakati waseeyo obulwadde bwa infection